Thank you.

0: Ya, lo wa joyce football lo bidu tan tan lo le ju la tasi. Le wa fi fi fat si mai fola unanga mo tu tu company ti ti sel su ngol li pole. Le fi nga yala pepe ta le ni mo ta tu tu mo ta tu. Le wa ta tu lo ngatu no vayaso. Ai, ol ta lo longo ai ol fam la tu ti lo ta tu programme. Ya mo tu tu masan le fo ta mari ol ta tu watnu. Le mo fen fat si mai ngol ta tu programme fat sa lo fat la pepe ma lo sai. Ti tu banga lu ngol li fo vayaso lo ta tu lo ngatu lo na so lu ne.
1: Filoi atu tia, amese fo ile tapua inga so tato watanu au kilani nei, ya amese fo ipa anga olo mafuta mai lunga le upenga tafai langi, ya wabawea lalo tausanga tia, le umbato utaunu mai le masina lo naonu, le amatanga o yuni, ya waafa fo ile, ele tausanga, ya ele otoema maho ya tato amata le isi afa mulimuli, ya wafo inga luenga olo fea ngaye mai tato, ya olo vapeona, fayal tau tuol ai tau malele atu nei New Zealand ya mese foi au se tali ya male me olo tau ma wato tele se tatu watnu
0: sa ole le pepe ole wa tatu ye onga tonol tau sanga la to ya a ol me mali manchu masina ni le fe mita tu e wa tu at tele le maluru ale wa ya tu ni piwa ma tanto se ol ma fon fana por sa mai tonol tatu watnu ori
1: Ole talar tau ba sonte nei na fa pe mai e ol matua te tele ati munga ma lo si sa vili ba sole nei. Le te mat mata tu fo i na ia so yo ma ba ia tu a mata mai la songa fua. Ia fo ringa mai na na pe e pua o ma ma paolo ai ele te tele tele nei munga mo ta tu o kilani o no winga. Tu ai le leia talo le o ma sunga fa fe nga ina ya malu le fa mna tu inol si singa fu aso tatu watinu ule aso fu ya ai mi se foi la le aso na fi ya le fo ba tu ne ya so pe to fa penna ai a woni ngalo ya tatu no le la ba malo si ma ya woni so yo le au nino ya pe yo le tu langa o a un alta vu le e matuate tele ya timu ya ma ne te vu to tu fu tu langa ta fe nga ho ya na fi tele ba ngo O kilani, ai fafta ile tu ole ai fōringa meua. Ole ai tau mawhanwhana ile ilonga na amatale Winterland wha mai amata mei le aso momoyu.
0: Ta ole le ia. Le ua, tātou wawai atu. Ia one ile na wha ai u efo ia pokala mo le tātou sisi ngā fua pe one iai. Tau walunga la lau pepe ia lau wawai atu anandei. Ole utau walunga ai tu walunga fo imomo whailunga fo ia whailunga tupea tunga fautasi. O foila aula. Ole tulanga onu ole na watu etu e duosu lima hafi. Duosu lima, tolu se fulu, tolu lima, fa se fulu, fa lima, lima se fulu. Ai ole tulanga, ai o foe spuni. Ia fa lima, fa se fulu, tolu lima, ia male tolu se fulu. A o na iwa afo ia lina alo I foe lau. Ila anambo wala ua tupepe o na ia, wa afo ia mai a ingaltai e lua. Ah. Lala wiki kilo kilo kang ngi la wipe. Ah, lama ngi yala kupe ma kumi salah. Fai sura lama kova. Lama mau la tu fast pun tu pun le tulang tol, le tulang luar le foi la au. Ya la fon koi mulis sering yang ngi le kurang kolu. Lo ngi ngala ngi mau la ngah tol suli mafi. Nee. Man. Mangi foi dong.
1: Man, ni ya cile tapi nangal tatu maloi foi dong. Olo no winga. Ya. La fifia ya va a ye upon. Ya bala la tala ta tu ele to tele se stupe a lu vuile le a ele yo yo la to nu a da pe ol sa ta to me sala fai no no vingo la yeta po inga la yu polu te minne ya mas te la walu le si vaen a ya e fo tau ya la ta nu or sa I sale lo ya masalo ele to tele se pa en to na no nai un polu un monto telo tapo en asala fa ya titi
0: so pues el bele ye ya tu pere monto tolo me yo ocupe va ka yo ki fa foa e fa ka lo for si esa ole tongo me ka uya le o sa va la so sa va ya o ole se pe ko la fa la koi
1: es el man na yo le Ole toe au minga fo yo tatu tunga fautas ya mata mai la sunga fua ya luo o mai fo ile so ya atono la toe fangu fangu e vo inicio o la la fanga fo ya manisio fala pot putonga ya wale uo po ya I malu al malu ya le uo ya ile la tova nia le fo wa tulanga mo moi ila so ya masalo le pete wo tu le ta sanga ya wa a tele ni si fautas a ola fa pena wa wa le ta wo fiete ti a le ta wo fiete ta singo ya makole nginga fa tu penga uma ya e ya misala na ya fio anga a e olo ngafa male mtape na ina ila to olo ngafa mtape na ina ete der se le ni alu le tape na ina o ya fafta ya ila o le wawa ya tu ya olait mo wana ifa ilong tupe ya ato no le asoswa ni fo I ya ila to olo ngafa ma misenu malalfang ina ya tu asoswa ni tu lango tupe nfa alu te merken ya o le male male wa inga fo yole o le wawa
0: E ila ia la pepepe o itu nga pao pao yang fayangi. Oh. E ongo pao pao. Ia mantua ili ili ili ili fa pe ili skal sailing. Ia maisi ko ing eisi va elua le hafu ngalongi. Ia langa mo fua ole e aferi ma se lau di siri ole ole tu ole ole pao pao. Ia afe kon se lau. Ia morka I afe. Ia le hawa mo ke awa mo fua le hafe kala so suangi. Oh. Ia ina ia inga ma le fua fua.
1: Yoi, o pia ia e matuai penfiti ia pia tis ngā fuan ne ia te tia a wā o pisi nisi umala ia pia ia o ina fui lau o tele no toisa saa ia tamau a inga ole manu latunu o loo atu e I taimio le sisi ngā fua ele ngātai falo loa o fale ainga ia o ila tofu ili maketi ia latu o loa fatau ia ato no ze ose ose vaenga le leifo le neva te mil ta ngata so fu ya na fu ina ya wala so so ni fu ina business ya awa fu ia le tu na ngato a so so ni ala tupe ose ose ta to tu no winga le la titi se le ni wa fa nga ngal ta to malo ya e so so ni awa fu ile tu na ngata to si singa fu ya a liu mai fu le nei tu ya le fu sa si ta mu fa nga fu ya le ta to fon fa fa tu ya mal de ta to community fu au kilani ya pe ona ye fu ile fa na tu ino le tu to ta si ama ta mai la so sa ya male a male so ma fu ya ta ilo ai e lo pe te wano lu stai mo ta vena va tu sfa ta si ne ni si la ti ti ola so fina ngalo le tu la
0: ba ge le va ku ngi fa pisa mo ya wa ngai ngaki ki e gal pa fa ya mi ol fa o ka fa pisa mo per fin o fa le fa
1: Ok, mar ko tru per dia te tia ya ya ya mer ta to va ya su e matu mal ta to awal.
0: I.
1: Ya, yo. Ya, si tau fo fo ho ye si ma ver ta tu ta sanga le. E ta tu a fo fo fo tu a pele on face fo ta se ta tu e o ki la mie. Yo. Pai ma sui fo I ya wa fam ne tu no si singa fo example.
0: E tu ki ku pe ya. Lelai, o te lola fu o tumu, tumu tatu o tiru isa moa ae la upepe o le iai ia nisi fo le mamalo le tu le tapena ya nga yatu. Ae o le tau tumu la unanga le tatu kompani titi sa le tirelo le sawo la nga. Mo le nei taimu te lola utumu tumu mo isa moa. Ia ae fa pia fo inisio la tu le tapena tu oni so sani fo ini mo le tatu o tiru ila utu tumu la unanga.
1: Masalo le tatu kompani la wale vaenga paingo fiele iai le toi la fo ino top up. I telefoni sa mo o le wenga lau tala. O le mwhaina watu sa o I whalolo e ni New Zealand, Mausitalia, pa tau top up, a le lua sifuru pe tolu sifuru pe lima sifuru, e le ngata hulu na. O le foi mwhaina o sa o online, lafo top up anga I telefoni anayo a ingi sa mo. Ia wai pe o la taula e nofo te tia ma tūlanga wea ngafa malipo e na mayo ata. Pai maile lai, I mea o lo tupu I sa mo. A le fa fengo fia na la fa tu ta tu top up my New Zealand ne e le ngata hula na o la fo inor se le ni wa fe lo lo ai la tu lo fa nga ina ta tu tu tu on my cash is am wa lo no winga e fa nga tu click ex in New Zealand Australia la fo se le ni ta no ul telefone ni ti sa on my cash e ona nga I lo la e fa lo lo ti sa e por telefone yo ta tu agent so lo e to no poluma sala fai ya etala ya la tu se le ni o lo tam faila vai ne ya mautu ma ya li sio falo lo e me sai sala fai le en fai ona tala se le ni a wa te lo mautu ma lo tu langana fai ngo fi ya ta to la tai me vili mai ya ya ma fai ona la foto se le ni my cash tala le falo lo na la tala tel tu ya fai ngo fi on fati no ya le tau singo ai na te ti
0: ma le tele lewa mau atu isi vaenga tāua e fiso sari fo ilia mori tātou atunu ta si vaenga leu te tautututuli atu fo ilia mo tātou tupe lafo ia ai fatase il fo ilia ia mo tātou te apelanga ni tangata ia atu nei mo lātou e tauna fa ilia sim kāre tauna anga ia tulofa anu le telefoni sāmo
1: ona wala fengo fia la ia te temi ole amfeno mo watu sim kāre tātou ofisa pe amfeno se si mai ai mo tā sāmo aole awala fengo fia leo mato leo mato wa ye kampania la te faya eSIM man digital na me tangwa kukule eSIM digital Samoa saule lisho kampania mfeo na filfiri me leo eSIM ol SIM kate digital lana download bilunga leo telefoni ol taime atangu e Samoa na na kiliki ale link ya ola loa edai masauto e fataleta walul falo loa ma matulang fa penna ol om faifon fao ngai leo online e fata wela pandu itu langa wela fa ngai lo online visa pola mastercard melo bank ya moila to wela le le se te me eta wo mai ne da to visa te tia ya la to wita du le lain nai e nai fa le olo ya ya fa ngai le isim ya fa ngo fi ya me uma ya mole tu langa foi la to lo ta pena malanga te lo to te lo i o se singa fo a le ta pena ni so fontanga ni masina aniso e kalesia e lenga te fernal masino you like ye fontanga lo ta pena mo samo ya pala au mata to numero masan o lu ta si li mono to to lu fa fa mo fa ile ona so so ni atu itu langa na a o sa ni malanga tu samo ya ta tonte tio ni si ba ngole ta tu to tu ya la am fa yona a oto oto atu ya il pokala me fo imale sumara ya ta vailas for really ya a o tapena tu ya na ta fa no no ta vai no fa ya tu ti mu al va so atorni ya te lo na so ne lo te paolo me ya lo inga lo to ya mo a tu ta polo al sunga le o
0: yo ka yo ama ka ki mu ka keli ba te lo pepe mo lo to tu mo na ngam bol tatu o tu no mo ni te le ti te fo manga lo ngam bol ne va yaso
1: ya pa te lo so fo
0: so fo ya late sunga le pulo tatu company pele fa fonga ba yai le fonga ya lo pepe tala ilene famuni no te lo vaenga la tu tu chuma nga mo ta tu pe ona yai ia le nefo ia solulu te bele wati le o ta ton lava ia le tu lai tasi smel fa fonga ta tu falinga ona va tu le o ta tu telefoni nga na Britania.
2: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
3: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
2: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: O mo mea ni ngaluenga whai ilo fali. O le living space o lau company e fisoswani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mea se papui pui, carport, canopy,

0: Ola vai te fao wina ni sio tatu fa fie fie nga ma tatu musika si fie fie loile nei foi tei mleso pe mai atu ia ni si nei o tatu fa tatanga ono lo fat si mai la unanga te tua fo tatu city council le sungo yau ngia pida pelnacho mo tatu le nei auli ya la mfan tatu tatano atu le tu si fo okilani se atu tatu fa salonga tulanga lo ye fo te tu bla unanga le sungo ya ngia mo tatu telefone ngia ma lo le sai ma lo foi le fa ma lo si fa ma ngalunga mo le unanga tu no le vayaso
1: e wi an malu lu ti ti e fa fa dai on da la volo ma lo si lo si fo gal dei vai ngole aso to tua va fe lo yal tu ta to pol kla masani ya si ya sulu te tasi o va la fo fa la lo ino ta bisnis ya va la venta to fa ta un ye ba wine flower na ta to ai ga fa u gol vai aso ti ti o la le o ta pol kla mil dei vai aso e pole tu la ga fa fa dai o le ba volo ba tu va volo a va fe lo yal tu ta to tu nu u pa nga masani ya ganta ye lo fainga reng lo fa lo ko baito lo fa fainga reng to no tabale ya la mount lo ye ni tant ma ba tu lo tapo io ta to faiba fa ftail no fta po une yaso la to on le o lunia pita prenanto le o ta to fatasi fa i lo foi fa la lo to tu al sitika ya lo fai no foi nantu ya tu la go tabale le tabale a to sanga le ma lo kilomita ya so swani la volta to tu no ya fa mal la fo tu la go ta to finance ele fa ngalo la fa ngalo nga le tua lo fa penalo talo mo tato nga luenga ti ti le nga so le nga fa lo alo
0: ma lo fa tai mana jo le la fa tu e tu la ngalo ye la unanga mo tu mo nga tu no le va yaso te lo fo na wo tele le mama lo tato wa tnu ma pe fo le ila tu o lo anga ya tu wa mana ya o le o lo e fa una tu mai ya bo le fo tu au kilani le tu sifo to tele fo ila tu lo ala papa awai
1: yo ti ti or sa ola vale or si fog la the lane le ne va en or ta por calando et tu sa ta vale night tu o le foi tu sa mo foi am ta vale lo tu le night tu a ole ya ya o lo fa pena foi no so sonia tu ai ta to ai no lo la ta vai dei ya wa foi ba ma o la ya tu na in south oakland ole tu la nga ai or tele fa ta o lo mo le vai so ta fa sa la longa dei foi vai so ya o nga vai sto ino at pana lo sai di folan ta vale ne ya so after ya kule lenga ya pana ya mole aga lu mabai la ba sai nai manrewa ya le sai ni ba email ta to west oakland ta to first valley el ta to mole unanga o lo fa pe na lo mato o na twai ti ti ai le ka fa lo alo tulanga ai o ta finance ya o fa mo fia finance te mi dei tulanga ai ai sa wa full sene le lo credit le lo income ya ta sali tu la fa ta le ta ta sanga bua ai fa pelo i nai fa le tolu yo pulanga la le talo to le tato nu e on sai ma bau pel to bai o lo tam fai al besile tal sanga finance wa la wal tam fai ngabon ta to sa ya le ngole wa ngai bali tau malu lu ya mo se fole le ngo le tau wal tau o nai fa na wa onga ya le le le ta vale ya nai fa na ya onga tu la ngol tato lo toa te le manda lo e tato fo wili o SUV so se tu ai nga hantan di sand o so stringa SUV lo yai master lo maua ya le Mazda X TX90 maua le temi nei ya vala mai ya le tato telefoni o le olwa tasi o vala valu fitu o lofi tulua e te maua ya ili tafso te inga ien faa foe foe leo tulang ti teo tato ta vale maua le tanto warranty ma le tanto insure au tupa tasi ama le ta vale pe asaini e aso la ndei ya umte ilo pe amale lima tanto ta sanga lo fatali ya elua leo manuia mai ya tal siya ya iwa tu ndei vayaso ya wasali mamai ya wala mo tadi aku mena ol dan tu tu no mo le tu la ngang fa fa ti ti la auto fo ti to la au fa la lo ol dan tu for club yo lo mo wala mo fa ta ol fiti ka fa fo ta to la sene a wala ngalo ta sia le aso te vola o mel dia mo wala lo sene le aso ai sa wai mo wala lo sene le ai ama fa lo fsi dia vola o mal ta tu numero ol ol wa ta si o vol valu fitu lo fitu lua ya por ta tu tu atu si ol ta si do lua Lincoln Road te mo wala ye te tu mo la nga au mia mo au fai nga luenga e bae bali ma yei tan tua tunu yo nai bae na tau ai a bole fai roa tule nei aso ya bole atu le ngang fa aftai te tia mo bantua mo noa lo fa atu sa moa e bole nei bae aso ya ile ngang fa alo alo fa aftai
0: Alo aftai tere lava unu ia bole tatu ni pote nei fai aso maria ia ngā luenga o tato nei bae aso Sifuru wano minu taru tia nere tula etasi vala wane le telefonia le sunga ya unungia o le city council o lo tasi o wanwalu fitu no lua fitulua Olo tasi over walu fitu no lua fitulua Ole oiva lua tasi lima Baluiva lua fitu no telefoni na tatu ofisa Te mawa le lei na va iai ia lefu itamali o tatu watunu Sa idia sta avali mo emale ainga sulu fitu minuto cha dari tuna tas. Tau tu lafu imo tato ya ole fakmana tu masani level tato poklame. Ole ua amatafu ia ona sauli tau malulu. Ya nana fakmana tu atu lava naifana wa oha. Tato matu e tau ona tato vambavi o tato ye fana u matu e piki na itemaiti. Tau tu anama tato e vavi oru vasi malulu. Apa penalu si awal di tayau ini abis of mafan fan oka eselu fata mala ya itu nak yang abis of mafan fan ya mana ia fui di tayau kedua ni metun fata tu fui tayau langal lewa malu lu onu sai fui tayau matu orang seorang fafanu fafangu faita na itemait faika na itemait di tayau iyo ya pelah umah fui laka lawai kaimi kakak ongah Fakuku ngaka, kai kerengawa ikai mili maru lu for samur kau ngawa ikai. Ayo fak melatu ayam otato, tato na naifa nawa onga. Lu ngot tato Facebook, lu ngot tato YouTube. Baba lu atu tato watu. Eh, mai banga mole nei for yauli. Ina utali bante bale wati lo se football valu minuto che nei lechu lai tasi. Ya tali tu lai luar set for the four il to fire ya fonga bua se ban transitione awal fa o winol tatu pokala se pa if we stay me late to la yo no le fefi but se mal tu le fonga li ato se ve el have ten love ya vaya tu wa sa wa fa se se mai pe na ya dual si singa fu el to lu vaya so le ati yo mai I will live on no fear va ya tu wa so mai

E mo o e fa bea fa amaualalo pe a fai ua sese. A fa peto e fai tawina le mau ma koe ku i seisi ono tu umafai ngofie le fa bea. O le uo fiu filo na sol tu la fono e le manuia oia. I se lo minga fai ngofie pe a parfai se fa bea. O le tangata e sese a e le fa amaualalo ilona sese fai mai. E le manguia tangata nga kanka mafo ia ua sese. I lay admit o Jesus se fa mai ya o yesa e fa longa fa yung fa mai a ole o fa ali le mesese lona sese i oi lona sese malafo ina le mesese fa mai e lo fangia o ia a tu la sese u fa ngofi fa mai o le tangata o sese matalia ina lona sese ma fa ma walalo e tu sa male mesese fa mai e lo fangia o ia e lo fangia le tua Koe alofangia e tangata o le alala usese ia e faa maanga loina oe le tua pea iloa me mua e ke admit o oe ua sese. Fai mai le tasi tangata ole o langa le nei ole a onga mea uma. Ngo mea uma e ke uiai ole a onga, aso uma. E au fiai ma mea nei o mea sese. But o mea sese fai mai o fai a onga sili ia ona fiso soani mata uatele yo tatu wolanga wa fa ta ta ingal nei afa peke alwe su su e itangata ye wa fa ayina ma a ma fa manuia ina ile kaimin ngai le olanga ma e fa singa kwal kala ngwanga ma ila to telo e uma e tumu tangata na i mesese na lato faia ile tuona i peitai na lato i loa ona o oina mai I mesese nga la kufaya. Ole aule la wakwalis, aule wakwalis yu tangata ilonga ole la lolangi. Le ya ila apila. Kangaka wafaaya ina ele tua, aosu su enga ola tuwa langa. Ke leo mesese nga la kufaya. Aole ki, o ia mesese nga faa mawalalo ai, ma la tuwa wa o ina mai ai, se mea le lei, mai le mesese. Pika yu fala ve lave o tatou, e fia ingoa uma tatou, ili kamalo foi lele. Marole sa umai kuae, ka maluanga o na ingofa Britannia, o Mr. Wright, ka mga fai mai aia, wa uyele se, sa oa, e sa oa aia, e sa uma, le aise se, alfara vela vela, e kala maanga ia le finge, fra finge, peise tapo sa, sa uwa aia ilunga ole si, fa sarala unga fai mai la natala, ala makua ilu matu fai mai, wa ka ngakala e kumu aise ori, maka ukia foi le atala mai, o ta ngatala e tumu aise ori, O tangata sao, ele impiai se kai miolonga o langa ngafape mai ai. Uo se, ringa o kangaka ngase se, ele admit uo se. A wafo ilane, ilo uilo e fape, e mafuanga. Ona a fai e ke fai mai, ele aiso se, lona winga, ua e faa leo ngaina, le mafuanga na maliu wa Yesu. A wafo inga maliu Yesu, nga maliu, ona ua tumu le lalolangi. Ika ngaka fai mese ya fa manguia le tua ya ke oe ya ma e long fa maulalo pe a fai ua esse le tua tele tangata ua fa manuia ina o nga ua awa oina mai mese ya ma tu mau fo ilo tu maulalo ta lia ina mako mese se admit ua mako se se ma awa oinga ma ya ma tu mese vi ia o Yesu Amen

0: E ale le mana yo Jaime le waji le wato e lua se fulbole ono mini tene jan le leitu na e lua Ole tatu po klamena le reto le ole stomo of tanga fale nganga mo ole ni fu yas Lui tau e pelu se fu fale nganga Ye mo tatu wola tau tu mo tatu wola au au ne le tu mo lon fina ngalo vi ia le li fa te le tu ya ole lava mo le malo si mo tatu ga Ya bala cholo cholo ko le mama lui tu te ba fai ba lo fili mo lo fa ngai mo tatu Te fa balo atu tapo inga ne tatu tamap tina ma tu e mo tu malawa ma lo lava le ma fta mai ma lo lo sa ia tu tu tu ansin sina Pape fo I ia la fina luenga tofi le tu Sunga I fa fe ngai ngo la tu fa tu Yong ai pate le tamo tisa lo lo fo I la fina luenga le tu Fa fa le malu so se fa ta fa I tau langa O le manga yo le suru ma le la Kau kia le la le sa O le la le ulima Ulima mo sa ma bala Ya le ole a yeise swing al tatu pokala bel niba ngale so ole am fun tatu tatu no mfa so ni si fot tamadi ol tatu watu no fa tasi mo tiro tatu ofisa e pokala me le watu fa ina mo fo ina mo le fia fia na nei ama nei le mani no le lo fa fonga ole am fun fa sino a fa ilo antu ma tatu no atu ai ya di tatu pokala me nei yauli ya na el watu sa wale no fo ngale am fun fa ilo antu mo tatu ai E mana ia luanga ia tu nofuanga awa ilua le ale au ngo auti. Le ale fa moe moe. Le ale wingo le po kalami o le ase taua. Le ase ao ngā. Mo oe malu ainga. Fie fie la ni vae ngole uli. Leo fatasi moe nunga le tau tuar fifia mai. Ia le afio ngole fatua. Ia tua lii tai ai pisa sabali. Ola amfai ana tu atu ile le afio ngole fatua ia tua lii. Ia e fa ilua atu ai iwa ke ilua ia yunga afio ngai Samoa. Ia ike waka ua kwa se ngu ole afio anga. Ia se afio anga ole afio ngole fatua. Ia ike wasi. Matalo fatua lii. Ia malo se fomano ia malo fote langi mama le ne vae ngole aso. Tantonu ia olo so longa le mama ni yo fai walu filima. Ia awa e. Lotu lotu mai lava ilunga tatu tu polo kalami. Ona ye vae ngatawe taunu fa ilo mwale fa afonga tatu watu. Fatalo fatu male nganga fa alalu.
1: Mole tra faftai lau sunga te tia mo le ava no fa auro on fa pena tu ina mai mato fa la put putonga ia ale tu ina tu foi se leo ia e mo mo lava fia fa ilo at foi ia lau nei tangata ma be foi o saval val mai ai ai le ngata le mole tra lava faftai malu le tu no lo fa pena fa fonga mai tato por kala mal nea fia fi por le nea wa uli ai le ngata le fa ta lo fa tu tinam te ma Ma fa na lo fa pe ona fe ngai fo manga duenga ole ole nea o wuli ai olo wingo i pe ona tu ina tu ele ele tuangane po le sunga ya tia tia o tuali tu fue ta ya fa bela ma wa pisa sa vali e sa val vali mai ya l'alfanga o i no o alo tama fusi sa fata ma sa fo tu la fai o lo tina mai la lumanu tu la ele po faleata ia o le saval vali mai o i na de o ma no fo masio o li ia la via lola ma fale ula ma fale fa faftai lava
0: o ia la via bale ai malngu ol ko inga
1: ia o e sawa malngu o tu ina fale le ia meu
0: I kakau anga ka umale ngu o kamau kamaiki ia Malu faftai Ia I viele li faftai ole Tau ole nei hia po kalame mal nei fui faftata noanga Te ilo I vai anga taua Ia ole ama fan fa ilo fa fungal tatu watanu Na la fatuia Ia lo wa fiongal fatua Ole atongu ale angua aute Le fa moe moe pe on malanga mai
1: Faftai lava ole fala putputonga lo fapea ona o ave masui ai nea fia fibol nea wa uli ole la la le fata o failo family failo family ole fapea tania ina be fafango fia ine ole failo just do it family ole ainga o se charitable trust a lot of happen fatu wina I Wellington ai a fia mato au aunanga I nei au kilani ia ma across Aotearoa atua ia ma fai ai ona o ia ia au aunanga ese lo fapen fata unu wina ai mole nei po kalama mas fapitoa ole a fia fi nei o lo fapea ona fai se tal tal noanga ale ngata ele po se fai loa ia ili tato atunu upol malufo I nei au kilani E tu sai fo I mole I pa anga fa el tise Te leo tai mi alo fa pe ona ta ue E ta mama tina ma lulu le mata ufale Pe e tele le mold lo fa pe ona I tono potu moe E susu le ka apeta E le mafai na fa amano ina ya mata ufale malama Ma ngayo inga fa pe O neila afianga lo fa pemo e mawele eczema pole letino malolo in alfa now e mawe fully rheumatic fever ma ole leta o sia fale yo tato fale po tato ainga e o ai lave isi lava ito ainga ma yolo e o ai ya you know e o ai tato fa now ai maisel au matua po lau sina sina ole tato al malo le atunu ole afia filale nei o lo fa peona fa alau tele ina ia mato au nanga o lo o iai le phase one lua la vaenga lo fa pena fa iai o le vaenga mua mua o lo fa pena mato pa anga ma isi trust i ma fa iai ona fesosoani i ainga taitasi e ma fai una mato o o atu i ainga fai moni assessment e va ai tonu lava po ole ale mea lo fa pena ona mawalunga i pili o ato ainga pili el tise la lea a fa pea ole o se pusa aisa e what while pusa aisa ai ona paule pusa aisa o mafai ona a fodinga ele ainga lilo maltato manatu ole energy lo fa ngaina e tonu ole malusi angalo fa ngaina ele pusa aisa lo o mawalunga i pili a so ole assessment la mato navigators po mato sui e atu vava ai a fa beva ai ska peta su e ma fai on ave mato mani advocates pun tanga tsa ma fai on a tala noa ma landlords betu atu ini suggestions more homeowners i awala em fai on a fa fo i ai nei tinga tato te pa ai ya so taitasi ole ole afia fila nei e lo fa pe ona fa tau ina le nei pokalama e otara lo fa pe ona ia ia le ole address ole otara music art center 46 Fairmore Fairmore i otara e amatala le afoliono le nei afia fi ia o lo fa pe ona ia part of le mato team o lo ia le a power bill specialist to sa o ia le specialize i pili a moli po pili e tise i tono le atunu o lona matafa yoi po lona ia ia i tono o le mato fa la potpotonga e ma fai ona ia assess ma va ai i patterns i lo fa ona ina o lo ele tise i lo ainga o lo ulava talo o mwhai una talo sanga atu a wha pia fie loa a tili pa wha pia o yeini nei wha fita au li tono lo fale but it is ia te au lave tu lo lava i le nea fia fi but ele osa mea tauna tato mai ona it's not our fault the way our homes are built or the way our homes have inherited all these different problems. I also awala em faina tato. Fiso swani tato fa now matato ma you know tato ainga. I ma faina fa for ia. See us lot talatula na tia tia ni.
0: Maria, esele Maria le vaenga le uma fai ona e fa so mai e have take foot level no le uma fai ona su mai tato wa team ah. E ya malitatu o malanga fai ona fa so tu langa le o tasilia vaenga le lo tato ainga po dan biana mingo i ngole pilo le mori ah. Sawa sawa le lo le pawa la tau. O le vaenga tau o le fa ngolongo o ba mo level no. O le anga e tuina tunu. Ah. E fa so o te lofo ila ye ni fisili ola ama fai on fisili ngiai ai mai se ia tu langa fa li tonu le fale o me te tau ona fa li le pe o ka peka ole o fa li tonu fo ili ole o te tonu le o le leanga o le fa alo
1: a ya
0: fa alo ya a fa ila ni te wa wow te dola fa lo te le na nei a tu ali a nei vanga ya nei te wa fisili ngia fo ili le tatu wa tenu ke wa vaku ya fama ma de kidingi ngol fa al ol fa du kape ai wa kai ko lu ya so kai ma singo avele le afo ya le dal sanga de tanga te onot fali e ila se so sani o tofu ni tu le ye ya tanga te onot fali so sani mo tanga te de mo tu
1: paftai lava mo fa sili io e tu sa ole mato role na pol mato tutel na i ma fai na ve mato ma nisi ma fai nga advocate mo me ta tau na fa leina i tono fale i tono ma lo New Zealand lo ia ia le healthy homes regulation so it's a ia ia tu la fono e ma fai ona mato au iai e mwhaina fesosawani landlord e whaatau no ina lato tiute. It's going to take time sometimes for ingane o ngā o le tamawhai e catch up catch up ia le au landlord I lato tiute fōma mea fō ia o whaingi o na introduce mai. But it is the role of whailoa energy e mwhai o na fesosawani ma advocate mō mele le I te tono o whale ma tono a inga.
0: Ile tino tino li te mili nei. Ile maa losi ole mersawa sawa ole alo le pawa. E tele fu ila vahenga peo na esa unu ole ufengol faltu ole nei ouli. Ole am feo na faa maninu mafala utele le afia fena nei. Ia ole pusa aisa. Wa ili ilu ole umakua la esa osala ole pusa aisa o apar ko inga li kokomu. Ia ilu ilu ole umakua ola esa osawa I ole faa mevelai mea ir ko inga li maiko wave. O awala faa pena ole am feo na faa utele le afia fena nei. Fuso sani fu ili amol tatu watunu. Ne ite I wala kufusele umakua ngange. Ia ufi kako usam. Wala ufi ngol faltua. Ia faa pia. Ia era ku ngila kuwa si singa ola ngal pusa isa faa penge tu ali. Ia mistau. Ia ufi rai mumusa ka pusa isa.
1: Sa ole.
0: Ofisi ni fape ngangi ki fape ya wakere wa kaun kaze fuanga ofe mo saka pusaisa.
1: Sa ole. Wo yai pa anga wa mato fata si we're working together in my phone first so ani mai lo yai ya specific budgets for one phone to is it allocated ye mafai on a first so ani ainga taitasi. E su watu failo referral form ona watu la yal mato team ilo mauta lo lawa lo fale e ma fai ona fale assessment ama ele assessment e maule avano e tsaltsala no ai ele assessa ma lo sunga I tono lo fale ma e yai foi nisi men fai ona e fa ali ma ya ya it's not the answer to everything but e yai a wala ese ese e ma fai ona fai ti ti ai le ti ngā o lo fia ngai ai a inga taitasi I tono la tau fale.
0: Mala ia. Oka. Pa fonga mali tatu watu nu au te misia le afale ono le fefe na nei. Au te misia. Au te misia le afale ono le fefe na nei. Le ua e fa fonga me ua sauno antu ya le fia ngon fatua ya tua li. Mo tatu lono winga. Ta ua lalu ta pena pena nei. Ai fa fonga fonga mai nungal tatu po kalami. Tango le tusi tusi lalo vae nga jitawona e saumani ofisiri le fia fena nei. Ola am fayona fa ailoa ma fa matala le tatu ulava ngana le ngana Samoa. E te ilua fo iona e mamala mati dia ili au nangama le tautua ale tatu po kalami le le angalue le fia fena nei. Ta pena mailani ofisiri. Mani me te ilua lau fa le tonu tono lau fa le. Wai nei te wai tango o nganga uri vao lombo nga fa pelo le pawa. Oile ai. Ile alu se pawa se pawa se pawa.
1: Well, yeah, I fa feo le hospital bed lo nga ole vai e ma fai ora matu o
0: fai
1: mai
0: e fai na ol fai ai fa feo le vai o mo nga vai la upa panga lua kawai misa nga pole
1: misa o lua ko ki ma le ai la le fa fe na tas po la e
0: pa va gere sina upa pa fa ol vai ko mo
1: kale pinge pa kai
0: ole tato no fanga o na o tara
1: ia
0: le mana ia la tala tama tato o tahu Pai ngofia tatu I o tara, sumai tatu I mangele, manrewa, o manukau, o le tatu I ne le sauf, o ne emu ule avanoa. O ne mani o le wanga I mohiel, po kalame sau sao ya tatu I ne isauti. E mo ule avanoa, fu ili mo tatu, a ule utim siela fia fia nanei, sumai, talamai ao, le wa avatu tatu po kalame, tusi maine ofisiri, ma vava ai vahenga o to tono lo ufale, na ete ilo wa efiwe ku ule il tangantae, I ono le fale li itali maya, a le avanoa la le ofisiri ai, tama fana o le tatu wa tatu po kalame, ili afia fena nei, te li infaento e fa ilu mo le tatu wa tatu tu atu si fa mo le mole lafo.
1: O inga I le Otara Art Center, o le Otara Music Art Center, o le 46 Fair Mall, Otara, Auckland. O lo yei fo inisi lo fapiona la fa fia fia o alo whanaua mangele o le sistema orchestra o la whapena la tō whawhiawhia nā nei o mai tato whiwhi a whapea e leo o ato sesi I le fasi lo o la a iei tō te lo mātou la whapea on available information o na mātou whaaso o tō ai le ya te oe ai awale meia pe awale mā su mai tū atu tato whiawhia tato talatala noa I mawhai o na whai tītia neti ngā I tono a inga taitasi
0: Ma ngai ala upu sau noa ngā muri muri. Awe te mā. E mō sau pusa I sāfo le mā. Ia, sāu, sāu. Aha I roa ua whākau sāngo, ua whafsāngi malau pusa I sāra ngā. Sāu, sāu. Sa ngangi fa fo la busa isa ai ai nga fa biko yo ye ke wa su me mala busa isa su ide ai ye ye ya ye nga pe ne fa fo ngamai fa tal tal no ne va nga ta ua ya ona mo lo fso san tele mo ta tau ya ai nga i mai le fe fe na nei a tu ele e mo sta mo fta nga nan
1: Of course, so se mea lava yes pasifika, po se mea lava yes amua, ya le tau mafutanga, so mai tato fia fia, tato ai tu lo, fantasi, ai le ngata ilia. It's kako story ma ori ori I mea mm. tupu tono ai ngata itasi.
0: Ana ya, te lele ava noa te faasua le fia fia na nei, ya, mo le tato tim malanga mai, ina ye mafai o tata no, mo le manuio tato ainga, mo le manuio tato ainga. I fear more so sunny, so many a nay, illitato music at center in the Otaro, see the fear umalava tato, ya, a folly to lay on a matter tato proclaim tata nom fasoa, ya, ma waltam of tanga motato to lungalta to proclaim, mofoima tato fa fianga, a fa no feeling, well, wa fear feeling malu, lo, a malto animal of matua pea mai, a fear malto animal of two of a delaya la yo
1: la
0: ema fan fana. Faia de leia la se vai ma fan fana yana mailes to ina masido matu ya nga fo mai fa long long oi la u a ai mo tatu fo ye ye nga sanga se tu mau inu le leia fo la au na sa uila ye lea o mai o lua a fa pet sa cinco sa una oi a mi maltapo u mai le limo la to tonga si van ana we si va en tu ali fa mo le la
1: le ai se a fa tai la mo never no fa or you know or have no fa pe e se asa la va mo pa o le opportunity never come tala na le sto ina mato Little for my opportunity, never come, but today it's your opportunity. That's a fair lot in our name. Faftai, love, we'll never know.
0: My love, Faftai, money for the proclamation of your name, of your two, I'm missing the Umlanga. Yeah, so for. Yeah, Waleang, Kako, Wolang, and you are for the Hongo. Why, I'm going to tell you, you're proclamation, no, that you love and handling and sign more. Mai la lea fia fenani afleon wae sao fa yo wae ngi ke wa kumu ala kwa lisong foa maua fa fia fianga au le au ngo au te talandoa ma fa soa ile tatu ulava ngana ini vae nga te ilua ima wa ili manuia ma le mena te mana ui fa lele ye tono lo maota polo ulawa lea la umbo lea vanua te suma ye lea fia fenani ta ua lau fa ngolongo ta ua lele lau fa ngolongo ia au tatal noa tu tatu omalanga mo le manuia lo uainga Tahu nggak cari seifuang? Wah, ubal kau nggak kau? Yo, ubal kau amu mer kalau ubal itu. Yo, kau kau ngofir ngi ulang ngamur ngi, kau kau muda tu ya. Ali, kau sayur fa mama abing. Aku cema. Tak kau mereka kau ayeng ngi, aku kapele uang amu fahola. Kapele yang elu uang amu fahola apa itu? Aku kau ibang ngi. Tapi lewat silau cair malu minit terjalur lejulai luar.

fa malo tuai kap teni mawa uma e elenga tei leo tapo inga no uma fioanga o le san tapo e le lo fai vola tua tamafana e le tai ona lila a jonu ele ima si shoka ko nga mafo fo winga le ku nga le ole aya e pole unga le tu unga le aya le tai ona lila e fua la le e le unga le tu unga le na fai ele songa fua e pe tai ya e fa joai lo ala vole ro lungo le ina ua pa le fana va aya tu soli ele inga le lua va aya kuku mer piko iluma e so tu ele mo le tol tol a e mer ku unga le fai mer piko i ku e ole tu langa nai pe ona ya ia tanto foi si puni la le olongo inga foli kama e yele me ko kia langa la inga va ve on sa ilu ma sai ia me tau ve on sa ilu ma vai ia pole ar me kia lenga fa nga fa ia on sa ia lu ah wai a tono le ale uma i tanto tu nga fa just ia ole ri tu sanga wa le lu ma dai ia le tanto te wila fo le sa ma sa ni on fa tino i fo i si tu nga pe a fo i tu sanga wa ma vai ia e fi si ma na yo wa fo o fai lungo tupe lesa va pele ona tau o ina foi sai ena tulanga mo mua tulanga lua tulanga tol ia mai foli kama yo lena vada mo fai lunga sa mai ada awai ile tanto tu unga fontas e fa malo ile ile komiti u tampe nanga ile nga tuile ia au va a wa ai fika ye ile kausinga meni yo va ia ele se me tanga o fi a kire karanga o foi lele I se pusa e lengi se kas. E ilo fwe ele au wa ala kohuari I kausa mir moari mar fasi ma moer. Ele va beo le aswa alisa mai ala songa fwe kau le askonga. Ele kauwe nga fwe mako I singa malu si anga fwe lele le au wa. Ole winga la nao la utala. Ele tau ngo fie. Ya efa malo fwe ila antu. Ole na tali malo. E awa umalava ele tala fanta ye pia e peo ni ile fa moy moy a ele kan tele ya o le tele on ta to fa fi fi nga ye fa nga solo ya mi sei ta lo lo ye na mulma wina ele sto na in the same event ne e fa ma lo to ai lo ta to ma lo ele ta pe na nga peo ni ele ta to wonus ful ma fa to sanga ole fa ma to ina le to to tasi o si o ta to ma lo pele o sa mo ya on fa wa we lo ta to fa malo ile ni vai con la wo talo si ole da sa u dan tu na yen tan tu walum fa na ya onga ole ni fo ya so lulu la to wa ai ile ma fu anga wala ina su su ya i mai wing all the time ole ole fa pe ma ile official va ai ta wa ole mele ta ole el nino ole ale me ka ole el nino E kele la vanga ka ua maile mele ole El Nino po le tawilinga o matangi ma fa ya e meise ele palasio timunga. Yo yantunu u lantu a sia. E pita yane, ole ua moli mawina, ua amantao na afiantuai. E pe ua amantana tato ua afiantuai. Ma I tato, I tatonu o New Zealand, manisi fwe yantunu o lalala. E le ma sanie. Ole vintau le dey, ole vintau le winter. E oi. Ole a sau faa longona yei faa fo le sulu meo le langa e sulu mele kimbri ma kwa le winter e pe ole wa spring ka kukwa e pe ya na malu ulu wantu ya le vaintau fo ilele ole to ulu wane o lau o la au ya po le autumn le na faa mutalia le a ile a sa na sei mavaya tuna ile a zotolu sulu mele jasi ole masino me e a za te taula na o maile tae a ole a songa fua wa makanga makwa imalu lua tanto ya leo ola vai o ile mo I Wellington ole na fa mo wina ole ma fa na na yela so nga fuwa los full tikeri ya o me na fis full maleiva tikeri ya o tanto ile au kilani ile so ya ole fa mai ma fa na na tanto ile so se fulu male valu tikeri ya nga wa ko ile ile los full wan tanya full iva le sfraile full valu la stona Se funu male fitu le sa a sauni. Olo nui. E sa ole leia tala lea ole te lei ole afu. Fisuia inga o winga ole tawe pe ole tanto muli mawina. E atonu ole lawe fai meile fina wanisi. Se pepe lor ga meo le climate change. E bo suinga tu nga o winga ole tawe. Ya e fikala yele ya so la mal vai chaule ni e fa pe ni wo ma kwa malu lu wa le ma fe nga ko fe wa mngi o se va kos kos sor kimir ni e fa pe fe la ni ya so lu wa o fa so o fu ma fan fan ma e fe wa ifa
Yanga, ah, si vanga wo sa sa vidi wo manulu. Yena fu chai la ngona la yele ah, solo le manulu le mea. Ya, ay ku ku wa fa folla. Soli. Pe ya ole shama ka. Su ya ngana wing all the time we be on that dan to muli muina. Ya, all over pe mayela. Ah. Chile na fia tanto. Ile tulanga fo ilele ole shau ole mafana fana. Pe chau ima le chau manulu e pe ona yai. Ia mai mawhai o nā luatu ai lava ia winga nei o la tap. E o hantu ele māsina o novema. Eoi. Ia wa wha ukwana iei winga o la tau le wasu ia mai le riwai tau. Pā. Eoi. O le au nino. Ia mai mawhai le o na tūlai mai. Ile wai tau o la tau mawhanawhana. O le lua awhilu o ono lua awhilu fitu. Ia mai te lelo na awhianga. I fuala au aina ya o fato anga ya wae fua umare to ino namia I winga ona tang a faila o lena fato mwe mwele o fai fato anga voilele wakaunga manu lulu kemi ngei wakaunga kau ye ngai ki munga voi he nisi upitonu ya he nisi upitonu ua makua ma mafakene ma ua ova tele tim ole mena le utupu le rime tang ya ona antonu e mafua mwe voilele imo meo Falling out, you know, I be on a tongue yamo mill or la funga to know to tell. I pay loud a yay America, Lucia, Berita, Nia, or Nisha want to know land to Europa. Yeah, a yay for my mea, Kongyaka, going you see. Or tan to lale to tongue, Yelacasale, moa my mo mill, la fuman. Eoi, or le moa my e ba povi for ye caco, live for me and waku lungai oil afuole, olela. Ia mafapelea o na mani virifiele o soni. Ia lela e wa vevela ki lei kako. Lela wa makanga famei wa mao taini si o aisa. Io ile mele maruru. Ia fua maila ia tato o leo mafanafana. Ia fapeo le kaule angi usila kausanga ako. Kile ilo pula mela ka faiki o ifu. Ia ae fa malo siane anga iantu e piki le fana wa onga ili rivaing o lea wauli. Ina walus fun maleo no mili utele ute nele itu lae lua. Ile tautua mala unanga nei ele radio Samoa. Tasi lima iva tolu. Mofa malo antu. Ia mafa talo vantu yavi mora au kuso. Ia mala inga lema utumina sini au se talia. Jumaya.

Super Malina, we know Lady Vangola, won't you let me to one tool if we know you on a show if you're younger? Only Tanto to Tassi Samoe be on Long Tung Yang. If you fear more by Yaman Manuel Tanto, true if you're younger, beautiful, so lonely, if you're so full upon Paul, yeah, at time, Malafiana, nay. A Taliban to ya, Sula T, the Mount to be die, city outstanding. Ole vayaso foile de yolo o fa peleon fa madatuinai yele tanto ngana sambo ya o se tasi ngana totele ila to wolo la to fa ngaina e to tonu le ni an to do o disina ole o tu o le tanto vayaso le ngana sambo e fuwa mai monga totele yele manuia o nuk ya fuwa mai monga yele manuia o nuk ya ele ha fuwa mai lai tamai Yoi, ele a fua mai seisi lafa, e a fua mai tino I vantatua, e a le manuia o le tantua tano. Yoi, ia, o le fisili, o fao ngā ina le tantua ngangana I tono lo wainga. E fia ni whanau a whanau, o na ema whaiona tau tatala, ma mala mala mama fao ngā ina le tantua ngangana. I tatongu o tantua wainga le neivai tau ni usina. E o le nā fisili la tau. E visili foi lava le tanganta ye ya te yela. Po o fa pe imai. Ya le tantonga ngana sa mo pe o fa o nga ina. Ya pe o ngai keu fa le se ye se kai. Ya mai to tele ila to le to fo ya tu ya onga. E to ya o o inai. Ma ya mana mana ma. I le tantonga ngana sa mo I to no le to ne o ni sila. E oi. E ini sila to sa fa pe mai. Ya. Nga mawhai an kau kalaia e pangaele I wha maalo si a kele. Ia, a tono e pa ulawa ele tanganta ia alona ia sila fia. E malona I loa ele ngangana tato o tono. Ia, e olewai a sone I pe ona wha amara tuinai. Ia, I to tono ni sila. Ia, makana wali talofa. O a mai oi, manuia wha fitai. O a ilo ingoa. O fea e te sa wai E oe ua fia o tau zanga A e fia sa utupe na iai maa E isa tasi wa ongo lo o faa pele Ona faa ngai na ila tato nga ngana samo E a tono stimula wongi ora so Ola faa pele ona mua mai ingi a lo lantu wabdoa E a wafu ili faa mida tuina leo le tolu se fulu tau zanga O faa ngai na le ngana samo a ila lantu wa ongo Ya si kako fa kari kari pia Ile teimi e o maie Ile sui o lea fui a o ngai tutonu O au kila ni nengo O lewa joes fulu vanu mala Famirute o na tala o lei chulai Tolu tala tolu Fapoponga o tato tala I vai fanua Va ile fana wa o ngai tewa e talanoa Matamata matamata I lau telefoni Ka I fole fa ala e fiuka meke fa kari meio he O nga nga o kako E se e lorongo fongofo I'm off.

0: Ele se fu mali na le le vina records mo ele di vaing ole a woli sha o se vali vali ma ya Maria ma na panchi ole pe ni no ti fa wa ola wa jo iva ma fu mi du jana tale ole tu line tolu dan tolu no wa tu le os fa bo pongo tan tu tala i vai fnua ele nga na perin tani ole di ya so lulu
1: ya e fa tu tu at tu so monat

Ise pepe ile tausanga e afe iwa se lau iwa se folo malefitu. Ea ole pepe lea fame ole pepe ala na water maita ile reafo iwa itau. Lima masina le matua. Ea ma safa pelea ona faila natala. Ole pepe na ave fame alosi e stangata. Ea pitai ole na faiso su e ngale oleo ma ia ta wai. Ole pepe na pa uia te ia. Ma fa pelea ona anua ilole ma ave le pepe. O maila o lona fefe tele, ina ni teiwa maua oia. O lena alu atua ilo matau atu se tasi o vai. Ia mai ia tia ia ilo ina amale tino o le pepe, talo fai. Faa maiselanga ngo le tua isia alu alu toto. Ae o le tulanga nae pei o ne yai. Ia mai elena o le pawailea o le afu. O le tua inga faa salanga lea o le oti, faa salai le oti. O ni pango tāpo, o ni tangata e faa mao ni yelo lātou, soli tu la fono mātou ya. I tutonu o le state of Florida. Pa mai o le lona valuai nei, o faa salanga i le oti, i tutonu o le nei ya tausanga. Ia mai o loo yelele koti a le aile nei po le state nei of Florida. I le tausanga e lua fe lusfun male lima. Kwa mai e se fulu male iwa lele ya executions ya po faa salanga le tau le oti o ni pango ta sa faa bele o na faa maunia ya la tu soli ngantu la fono ya ailenda o le pango ilea o le afu o le stete o lo faa nga ina ya le faa salanga le tau le oti a ena toi fo imai pe ena toi faa tanga ina faa tu la fono ya le sala o le oti I tutonu o le stete o Florida ya le tausanga ya fiva se lau fitu se fulu Maleono, ea mai o leafo, o le tulanga nae pei o na iai. Elena o le paufoi leo le stete o lo fapelea o na faa tino inai. Ea neia faa salanga I tutonu o le malo tele o Amerika. O lo iai manisi nei o stete pei o na iai a Alabama o South Carolina. Ea fapefoi le Ayo, Texas. Ia le fwy e lantou te whaatino ina uma. Ia le wha salanga le tau ili oti. Ia mo I lantou ia ieitu e ngā soli na ngā tula fono ia. E makua maku ia la fwa. O na sawa ile ma le fusidi. Ia e. O le aso la kona ia ili anto e ngā wha salanga wha pia. I tangata ia lantou te fwy e ma ia ni soli ngā tula fono matu ia. Totonu o le ne ia tunu. Ia vape fwy e lo tatu tunu isamo. Ka ilo ia e maso.

Bluetooth speaker.

0: Kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Kakas. Umalole kesi le Omega Kakas.
2: Ole porokala me ole nganga ifo faiwa malei atawa savea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole fisoso ali mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. Ile atu nu o fiti. Asiasiane ile upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
3: Na alova Samoa. Wa ule neyo kaasputialu. Awale suwi ya lingila wa ule kio. Aeva eva mai ina

0: Manu, tātala no ai fwe wa leo ua o vavatu nei. O oe la lisi client leo, o le first time home buyer. Na whawhewhe, ala ale umi na whātino ai ia na whiutunga inga. E tau ala tu le fsoswani a le whaletua ia e mele ia whapea fwoi ma le whaletupe. Se ia tango e vali vali mai se ata fwoi lele e whātu langa mai ai. Ia how the interest in you triggered. Was it through this conversation with Emele, or was it through some other way?
1: Faf taila mo faf sili. Ose me waleva ona tau mafai e fia maua se fale fia fatau.
0: Nadia.
1: Sa umilava se taimi o tau mafai se ise fsosoani. Ia peo le lua fe, lua o lua fa. Falong along ai le lu por kalamele a ma emele.
0: Ma dilo.
1: Ya, ai ya tai mi fa pe ai. Ka ke a lu ai de bank. Pe ta te a lu fo isi mortgage at by a broker fo ngai.
0: Ya.
1: Ya ai pangale ya fa pe fo ele le la tana nu ya ai ta te latu. It's a totally different language they talk about or say mea. E matua ai fia mana o mi ai lava se so soani. Se tangata e peyo e mele, se tangata au ana wha pe, wa, for me, ia ole lua o lua wha, ia, I make up my mind to call her, e wha alungo pe lua polkalami.
0: Ma di elav.
1: Ia lea nasa au kola i lua ia e mele. Ia, ole ponas la le ia awa ia, ole nganganga sa amoa i le whaasoa mai, male mala malama,
0: ma
1: mala malama mea, malama. Ia ole awana lea sa mea,
0: Nā loo whaftai ese le tā ua o se mitamitanga fwoi le nā ia te au. Ia iai se tā ua o le nei pola kalambe ma le whaaso atu. Whalo to tele ai ia lea tunu. Ma whaama i te mea fwoi lea e ma whai o le whai. A whai e ma whai e isi tangata lana mea lea tātu ule ma whai. Mama o lau tala lava lea. O loo mitamitanga lea i alo ma tama whanau. Tamali i ma whaletua ma tausipe o na iai e le whaletua ia e mele. O tangata ua ata mamai ma ua anga vaa I le latou lava lea fasinu manga o le ngā luenga le. Mai ese fo I le tomai o le nei, fo I fale tua. I le fao ngā ino le ngangana fai ngō fie. Awa, e sao le lei ala sao luanga o le fale tua. You know, terminologies in terms of the property industry and realty industry, it's a total different language altogether, like the language of the court. Be all farm to langai for you. John Malangan al farm sidong. It's to sell a lay ala male mutangal wengaline. The factor we know se fali. Ole ala. Yes, if a long I love of young elefali tua. Ama tai ma whai ona e whalo tu tele fōi matu ina atu le nei au au nanga. E ta watu I tangata o se mea e ta tau o na whaia. Ta ua le wha tau o le whale nai lo le tātou nofo mau tu tongi pēa. A wā le wha whonga mai a le atunu I sau fautuanga.
1: E oi whaftai tele lava. Sa o lele ale sau noanga. Au nofo mo o ma fau fau I le tele o tau sanga le rent. Tuso wa ua umase tau sanga na utango le fa opopo utupe. Na totongi ese rent. Ia na fa pelo ma fau fau. Aia na fa ata totongi so umo ke sipe fa ata so ufale. Ia ole me ose fautuanga fo mo aulava ia mole mole tato watunu upol mamalo le tunu o fa fonga mai. Ole e siri le fa ata ose fale.
0: Ia.
1: E wi e avana u wa foina fefe fa ata se fale ona ole tele o lo tafa alongo I ile tala lea malea hey. Malea a ah. Lea wo u wo wan fa ata le fale wo to ma fa fa e sili atu le fa ata le fale na ilo le rent ole ese se nga lava ya wa ya tu sa ato tongi lo la rent le ba ya so yeah so many how much you just like throwing those money away kusa yo e ole fale le tau tino no fuai ai ana fa atau so ta fale ia e to tongi a ola ta ita lava me tau tino
0: ma dila
1: ale I call the rent sometimes it's like a debt money
0: yeah
1: but for a mortgage you pay a mortgage it's like something that you e koe maua mai
0: e koe maua mai
1: it's a tiny o luma
0: it's a
1: e o te pau tua fo I ama se sosoani atu nei o tatou tangata. Ai mai se lava nei o tatou tangata tamo.
0: E maa lia la.
1: O le whaatau le mouke le fale. Nai lo le rent. Wa lewa tele no rent. Ia astaini mua mua lea. Wa whaatau wa iso o fale motu. Ma wa o wiloa mo o mautinoa. O sa o mea to o tino lava. O kele o toe ti ai atu. Sa o tupe
0: Il rent. Ole tu pepe, le tu pe le na le rent.
1: Yeah, ah. Yeah,
0: mai e fata pula a fo lo na. E uma ile vai solo nei le rent. Ya na to tu tu di a fo la ya o le sipe si a ke pe ye le si rent o le si vai ya so ma fa pena. Ai e se le ta wa ila sa no nga tina. Ile fata wa ina ma le fa se se ina le vela o le tu pepe a lu le rent. Ai o le tu pe to fa na mai o la investment le. Ma ole fale le te tilo tilo atu e mai se e ye ai tolu mafio ai. Ole mea patino ia te oe. Ah. Ia ai e alau la oe mafutanga male fale tua ia e mele teimina lua ngalu lue fatasi ai. Mole fat moe moe lea. How did you find working with her? Was it easy, simple, na ye ni tu langa fo le fainga tape sa fainga fie le lua mafutanga ma mai mal mala matili ai le mele fa matala tu emele
1: a sa vea o se fa fitai le atu o miti a emele
0: na lila
1: o se ila uai honest opinion o se tangata e se le mala malama
0: na lila monia
1: o se o le tasile me na o fie fie ai o ma o emele a very understandable. I understand the situation. Yeka ika.
0: Madilam.
1: Osangata fo e mala malama ngo fie sa ya fa mala malama au ili manya ya te a u el fata wino le fali. Ose tangata o eloalo na si la fia.
0: Yeah.
1: Ma le feso soani teli.
0: Faingo
1: pie ale communication ma emeli. Ele yai ma se fainga ta o stangata fo she had patience. Ata le talia le meala e fai mai. Ya she ele tai tai pull off fo ingali. Pe yo isi mokes broka pe na fai yatu. Wa fai si na leva. Ngo walu isi mokes broka e peyele mawa tose mea, ia entesi se ilonga lava tate vili yatu. Pa emele, sa le ngata ina faa maa losi, peso soani, ia toi faa maa lama lama tili mai, ia fata wino le fale. Ia ose famtalanga lea, sabea,
0: chusa
1: ina faa fsili.
0: Faa fitai tili lava tina, au te talitonu ea veale nei, faa talinuanga lea soo. O la fa ma ite mea I a nganga ma loto fo I o le tele o matua. Sa ngā lulu I le tele o tausanga ma fa putuputu o la tauseleni. Ia a o lo o tau ma fau fau pia po le ale me tau na fai wa e pei o le au tū wa lea ma le aunga o au te ia I se fale o se ainga. Ah, e ma au tū ia. Lea la se tala I lau sunga le fanetua. E te fautua ina le tātou watunuu ma le community a Samoa. Ma il melea, e alu ala tanga te whao ngā iale. Ia lona to mai e alu ai le wharetupe. Ma whautanga I ma le wharetupe, pē tā ua atu le ala lea na e asa asa mai ai. O le lua uulima whaatasi ma o ma e mele le wharetupe.
1: Pia nā whai atu le amatanga. Sa umi o tau ma whai e sa ili pē whaatau se whale motu. I've been to the bank. I've been to other mortgage broker. I know we all my lover, know star lover. Yeah, I'm really gonna fire you. Talking about financial, it's not a common or normal language.
0: Yeah.
1: It's a totally different language. Once they all of my rolling annual in tier, but the bank. I pasengi o lea mea ma lea menea. E makua blank out a tusa polo o whape atu e le leila kati mili.
0: Yeah.
1: I peonga whai atu la matanga. It's a totally different language.
0: Yeah.
1: Ia peone mela na wo savea na o whape atu e sautala. We need people like Emele. O te leo tala no atu lava awi ai i tangata o tata o watunu. Usa pele leila unanu. but I do need someone can speak my language. He has to so so ani. Wa fo elenga wa ulela apalai wa umolo to odua masia mafana.
0: Mali.
1: Ye ta fai mana o mia o manaba. Wa ona ye. Ya fapea. Ayanga o babe mawa emili. Ayo tele telo tau sanga o tamu fai le bank. Ye ta to role le ya le bank. E once you see something ele ole le o creators man benga and that's it.
0: Eh.
1: Fa benga fo isi mokes poka if e lo se me. Au emele she give me chance. Ku my lava no I to tau fa le le ya ele me le ma le me le. Ya malana so so ani ya fa fa ngata ne e vai vai fo le nganga ne tau fa ai o se so so ani ma ai. Wa wia fa tai wa babe no maua e mele ia lea wa wa maua ile matau fale
0: alo fa te tini na vea tautina manu au vele first time home buyer quite satisfied with the service e mele palamu provided for her and her family le ta aua io le na au nao te loe to tele ila to le avala au ne ya e mele e misele nei tala noanga o le telefonia le fanatua ya e mele o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o now le uta au mai le settlement date le asa le gona no o ya te oi le aso ma le teimi wa umona saini le fea ngainga wa tau a au atu e mele po o le fale tupe fo I po ai lava le owner to the new owner the transition and giving you the keys to your house la se langona na o ia te oe tina tu atu sa o iu a au le ki o le faitu to o lo ma lo
1: Stavea sa matua I leise ngangana
0: hey.
1: Sa malingi lo I mata
0: hmm.
1: Because I thought I would never ever own a home.
0: Dalo fa.
1: O sea so no malinyo no imata. Sa fiwe milita la no mai.
0: Dilo.
1: I was so ngane tangi lava sa ofa of taile tua. Because olangona na because of waye for le time mi sa wele mafofo ya. I rent the rest of my life. I the time me in the approve my email in the bank, the lawyer, the agency. Yeah, the time me not tell no, I'm all. Yeah, na ole malingi la volo I matam fa fta ile tua. Ona u au sia foi. Ona lo na lo fama lo na ngale. Yeah, I miss it la ba. Ole fso sani tele. Ale au omnanga falitua ya e mele pe ona fata wina ni matau fale.
0: Sabia. Na lo vatai ta wotele ya le tatal nonga le dia so wow tel tonu fo yo langona lava le tasi so stangata o se tulanga fo le o se sini wa ausia awa o le fa mo mo nga au tul na pe na la yo na tatu o se me mo tatu tunu isa mo fa onga ta miti mo va ai se fa le fa mo tu yai o mo mo onga umo ia o matua ia lela wa e o o iai ma wa e tofo iai ia lea fo e la wa e fasoa I le atunu o I le au ngā tele o le tautua a le fionga I le furetua ia e mele palamo le numera le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o ia o lau tala I lau sunga I le furetua oka o kaya this is a very powerful interview and people are listening from all different corners of the world a o to tonu lava I aukilani o le asa ufautuanga e ave le tatou community fa o ngale ava noa lea o le teimile nei a o iai se leni ma ua lava ta pena wala au le faletua ia emele
1: aftai lava e yo esa vea peila vo le tala tuspa ia a
0: Lila.
1: E tele ma faiana e mose mea pa ele ask seek and knock.
0: Nah, Lila.
1: Keep knocking. Or say, e yama na tu van, a fayo isau kiwi saver. Fa ngalau kiwi saver, taimi ne, e fa atau wa se fale. Ele mo tato ne, e maisa tato matua wa matutua. Ay par isa investment for our mo na ya tato fan out. Wa o tato sa mbora I fanua that's our investment. A o totonu ne ya tunu. O le mauma na voso fale botu. Ia e te fia fia. Ma e mauti noa ai. E le mo tato ye matutua. Awa ye se mea e te tuwina mo si au whanau. Pea o maile pala au ya te oi. Ia and this is the asset for your kids.
0: Ma liyo.
1: Ile teacher. O so unga pe anga fai atu. Awa e te fefe. Awa fo e te pala ai. Wasa ya a umea umana. O le alu a pe ona yei e mele soso animai. Pe ona fai asa yei alo ma fau fau ai longa am fai ona o uninga se fale. A pe ona fai atu ya ele e ya se me tato te mo. Pe ele ask, seek and knock. Ia o se tala atu lea.
0: Alo, fafte te li lava. Ile ta talandoanga ma le fasoa ile ne yaso tel tonu foi ya wa lango malu le fa fonga mai ale tunu ya ma wa fa tupu mana tu foi wa fa ma ite mea itu langa le lei ai avatu le dei ava noa ya e fo ya se sa no nga buli boli ya ma fa malo si au fo ile tunu manista ma ma tina ma tu lo fa fonga fonga mai le wa fa ile fa yunga wa tau lau o le wha moe moe. Ia maua, SAA, I te tonu o le maulta sa e moe miti iai, ma sio walii, ia wha pefo, ia laio walo, ia ma sio tau ainga. Ia ona tātou ma vai ai lea, manu, ma le wha alualo.
1: Paftai lava mo le ava noa, ioe, e o lau fwoi nga fautuanga I so sisi lava o wha fofonga mai nefiafi. Wha tau sau fale motu, Po le ale telo taimine, pe le ale telo tu pe whaalu lea mea pe I te tono lo fali. Ai wa e mauti noa lava, o lau mea tau tino lea ua whaalu ai au tupe. Ia o se tana lava wha malosi, awa e te fefe e te sa ili, ia ai mai se foi. Tala noa I le tinapo le faletua ia e mele, o e... E te le sana soso ani. Ia, ma le taimi fo ne, leo wa ia tua, wa maana ia mai nawa le sau o le economy, po le finance fo ne, vai tau wa tato ia isa vea, ai faftai te le lava, mo le abanoa fo tu ina mai lo ne, tangata fata wa ane ne ia fi afi, ia wai fo fa fonga mai, ia vea pea fo ia fa malosi ia tuai, ia fa atau so fale, ai si li atu le fa atau so fale, na ilo le rent. Ia o se tala atu lea whaftai lava.
0: Alo, whaftai tere ia te oele whaletua manu, whaftai fo mo le taimi wa e whasoa ai, ia ma whape na foe, ona whafongafonga mai, ia le pa ia maurunga lea tunu. Mo onga le lei mo oe ma le ainga, tātou te whelo I pea whaftai lea tua, o tau lau, o lo wha moe moe tau wala atu, le whaletua ia e mele, ma le nei pora kalame, ale malu I fale. Ia manuia le nei a fiafi, Tātou whelo a ipea I tātou sanga whasoifua ia, ma ia manuia.
1: Whasoifua.
0: Ia le la, le whaletua. E se le la le leio le whaletua ia manu. Pei se whaletua o se whaife au. A o lea la, ua tau lau o le wha moe moe, ua sui tau I le tini. Ioe. O le sailinga ma lo maloi mata, ae ua tali mai le atua. Tau ala tu fo I leisi fo I afafide o le atua. Ah, le faletua ya e mele palamo. Le nei au o nanga o tangata nei esel o mita mita te le ai. Ah, pe a fai e matua I e master lava o oe o le matua o le fatufu nganga o louanga vaa fapitoa e peila o le fatau fale. Feutanga inga e fai ma faletupe ma pule o faletupe a e vevela mai fote falekupe I a e vevela kuma e mele ma ana fote a upenga e taua I le taua mo oe walau e mele e le olua fitu valu tolu fitu valu fa valu o e le ngata lai lea o le poro kalame fote lea na au feiloa I a I lea li I kamuta le matua o faiva le angai o tupu le sunga ya Thomas le li tala vou lale le itele O ia le nao le pule le company o le Builder's Blueprint I au kilani nei. Ia o matuato utele tangata wanga I mata mata. Ma mori mawina ngā luenga mata utia a lea fo I company e pulea e le sunga ya Thomas Talavou le li. Le li kamuta, le angai o tupu, le matua o faiva. Ya pole ala vase be fia fai o lau fale. Renovation e fwoi to ina wo mata matai. Ma wala au mai a teo. Te a mai a le telefoni le tamma le na. Telefoni le na le sunga. Ya Thomas, the Builder's Blueprint Owner and Company Limited I to tonu o okilani nei. Le a yase ngai luenga le mfai. Ule fai le tamma le na. Ole o luatasi lima lima valu tolu ono farm. Olu otasi lima lima valu tolu ono fa mole sunga ya Thomas wao ilato umana olo o yai itono polo kalamele dei malu ifale e alu emele so tupe ae e o isi tangata ne ye fatino le fausanga le fale nioe fao popole renovation fao popole afo ilesi potumoe ilesi fale ta ele o ame itua or a single dwelling unit at the back, or a sleep out, to pull out lava, or in allo. Lo mower, leve so sun, lingatel for two or mele, ya if I bear for e, yelele e kamuta, le suma, ya Thomas, ele o luotasi, lima, lima valu, tolu, ono fa. Ola tato wo, le malo longa, for imai, fa wow, le au, nangabele to two or nga for favor, awinatu ya to oi, on ole lango longo mine. Le company le firma ile nei le mauta nga se lua I tutonu fiti Nandi Masuba mo le fatino ina o nga se nga se o tongo fitinga o tau tongo le nga se le fatu ia fa pia fo lis firma I le fatino ina o nga se o tongo fitinga mo nga se o le kanesa 5 day at Twilight Pacific Specialist Healthcare 2 hospitals in Fiji, 1 in Nandi and 1 in Suva, specializing in heart treatment patients and also the treatment of oncology and cancer patients. Yeah, let's go to the break and we'll come back. We'll continue.

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: se nga uka amilo yo kilangi mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va a ona me piko sidi e nga le luoli ma ka la lwa ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mo wai ja vale ma pa uto mo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo i si au nanga warren of fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole tire world and auto limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O le porakala me o le nganga I fo faiwa malei a taua savea I lunga o le radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisoso ali mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj
1: Tanoa, tanoa, tanoa! Mawa el fa pitoa el fa leo fo le tanoa! La e el fa nao, e ta I loas furu ta la! Of tino a li ima ta ma, ua ta I loas furu ta la! Lima sful pasene to ese bel tao la e tina ma ta mai tai,

Ya, o ma fa tan lo fa le tau tu le radio sa mo fully mai vo tolu a mo le nei fo vanga le fiafi. Wala mo fo le fa fonga tan pa ye le tan tu te le nga te fo le. Ya, o di sio ila tu sa fi nga i malu su fi au mo nga le nei fo ya so lulu. O nga to tonu le nei va ya so vi ya le lo fa mo le le le tua. Ya, ila na pu le fa so so i le ola mo le malu si pe ona tan to maua. Lengata, ia, I fi au mga luenga pi ona masani, ia yo nei whanau I to tonu o tātou whanea onga, ia, o ila tōfu I sa ngafa male tauseina, o nei ta mamne tina mātutua I to tonu o maota malawa. Papateina lofa milanga lei o le tua, mai atu fōi ia, a fi au mga luenga o le neiva yaso, a mese o le nei yaso lulu, yo ila wa fōi na ili teimi na lolo wail, tūlanga le tau, pa lasio timunga pi ona iei tātou, Ya ai o lo wanga lei mai pia le tui lo sei fua le ngata fo le lo ni yole fa a wa wai di tanto por klame ya male au o nanga ale radio Samoa se furulima iva tolu a mo mana tu le se si va en pito silion e tu li manta ia on ole va ya sol ne yu fa pena na fa nga solo ile fa ilu ngaina ole on nos furma le fa te usanga talu na tu to tasil tanto malo Samoa Ia pi ona iai sauninga fa pitoa ili aso sa. Tatala lo iai le ngata fo lea fa nga solo ma ili aso nga fua ma naso ranafi. Tabulunga ili aso le telo nisio fa fi fianga ma nisio vayanga. Pi ona lautongia ia mole fa ilonga ina ma le tulanga o yele tato sisi nga fua. Pi ona masani ma yei tato. Ia to tele fuila nisio ila towa. Malanga tu le tato tinu o Samoa le ngata ni usila nei au se talia Amerika. Maso o se atu nu o le nei lanulangi e api ona e malangai Samoa mai moina mamoli mawina le telo fa'afifianga meise ia o le tuto tasi o le tatu malo Samoa pei ona iai fa'atasi ei ma le fa'ailonga ino le ngangana Samoa e totonu o le nei atu nu upei ona iai ia a le ka lena I tusanga te tasi leala uo fa'atasi vaenga ye lua ia o le Failonga ina o le sisi ngā fu o le tātou tenu, tuto tasi o le tātou tenu, ia wha atasi eila, ia male ngana Samoa ele, neiva yeso, ia evi ele lofa melanga le leio le atua, te lotu tele ia ila tou, ia meise la mafo I wha pito e tutonu a onga, ia male wha tapula aina ai, male tulango le ngana Samoa, ia male wha onga ina tutonu le neia tenu. Sa au awai le aso sai le tulanga pi o neia ia, por kala mea onga ia ma tatala lo ieling ngana Samoa ma omei tawina le tele o kolisi te tono ni usila nei pea tasir kolisi mai Wellington o lo fapena ona aoa o ieling ngana Samoa ma avea ose mata upu e sue ia ele tulanga o sue nga tamaiti I te tono ni usila nei ia ae O le tulanga pe o nei aia le tele o kolisi te tonu au kilani nei fa maloma fa aftai atu I nei faya ongaro o ngapatia ma le awa uina o le ngana Samoa I te tonu kolisi o maitawina aia nisio kolisi maurulunga pe ia to lua ia lea sa maurulunga le latu fa tino ina ma le awa uina o le ngana Samoa ia o le kolisi la leo makoli le maitawatu ia le taupu le tembile nei Ia inisio walo matama whanau o lea tunu o loa o ina lenga ngana Samoa fa atase malikolisi a Kastone ia po Kastone ili faituli la ili west ia matulango nga ngana Samoa matufole nga ngana Samoa lewa fatulunga ino se tasio mta upwe sue isu e nga tamaiti tutono le neia tunu ia tele lava nga sa o yaia le tala noa ia le prestene po ila tulu fa penao na ngafa maleva nga ai ole mea sili matangu I lau whanongolongo ole whatangu ino ngana Samoa I te tonu o tele o kolisi I te tonu o le tātua tenu upeo na iai ia whatase lama nisio por kalame wha ngā solo ai ia pe o na iai lea susa ia matulanga peo nei por kalame lea onga ia mole te talalo I o ngana Samoa I te tonu o le tātua tenu nei ia ma le tulanga peo na iai le nevi aso I fiamunga ruenga mālo le ngā lue mālo mālo losi tātu se e mailoa Ya wane e tatu faa fifianga pio na ibu sika mo lma nava o ngaluenga. Ya ma ila tolo faa penao na fianga I marasifi po. Oele na oe lungo la wala. Fai fai le mulo usa. Manato na ipisi lungo le tatu awala nei taimi. Ya mo mia la mafoi lo usa o ngale muu pio na ya. Luas full valo minute. Wate ali tula eono.

Wala pe fapena te mafuta mai lungo la wala tu taula telo fa amunga luenga sa e fia ngai le nei aso manole ngalu due manole fa manolo si pe one yai ta ona le ilale sa poloka fa solo anto ele ta to wala i lomba langa tu tialu malen va lele a fa pe se tu ai lunga luenga na le la i o mafu angale na sa poloka ele ta to wala ole a fiko ai o ta to pasifa ta se fo male ta vale masalo la tu tilo ta vale le o se ta vale rent ia po se ta vale rento a ia pe ona ia ia le fa la la vele a tauta vale ana leila ilo malanga le male va lele fa mboela ile a fia file ne yelo ia se fa la la ve tauta vale ao e malanga ilo mota mlo la wa mai au fe au manga duanga ao lo titilo antu fa si polo ka le tanto vale le ne ia fia fi so se va ngala va foilo fa pe na ona e wia ia ilo malanga tilo mota mlo la wa tanto fa nga solo ma mata male male va lele ola nga male male va lele fa si polo ka le titi ya ma fa saunde ya ma to iman kaule ngata fo le alwa nga iman rewa fa nga solo ku chaka nini o vanga le na le fa ilo mai e o e sa mu mu mela mo li le e pc lava ina i chaka nini male a vanga le pa pa kura ya fia fiuma ya le ngata fo le a o le nga ya tu i lungo le male va le pe fa pe na te a malanga ilo mo to mo na wa fio lo lo le wa tu ai o le sau fa si polo ka le te mi le nei i lungo lava le tanto mo to we sa nga ya tu le va le ya manisi na va nga ma afa tu na ya ma a one hanga ya o lo so lo nga le le fio ingal cha va le te mi le nei o lo so lo nga le le a polo ka ai le polo ka tele o la mi ngo ya le tanto traffic le te mi le nei ya ma tu langa pe one ye le southern motorways ya masano ai o so mai na la fo ye a sekile a vaenga le na ya le ngata fo le state highway tasi ya po local vaenga le na pe fa penetu ye mai vaenga le na ile nei fo ya fiafi off ram at mount wellington le lutan tu swan tu le si tu le mount wellington fa solo tu na shiva park le ngata fo le ti I pin rose ya fa nga solo mai o le po local fo le na ya tu vaenga le na lungo le tanto wala lo papa solo nga le ile se po local pe o nei na solo nga le ya tanto fo inga na lungo wala lo papa ya male fa nga solo tu fa tu na remwera le ngata fo le offshore yapi on the yale nei vanga le fiafi ni si vanga pe on the failo mai ya na mateli la mfo ina langi le le ngate fo le on so longa le le tanto fo inga na ole poloka la mfo ina wa na vam tu tuna le telo fa mnga luenga ya lava lo on sai ya ma fa tu te lungo le awana ya ni te wa faina lo sa ya a ole wa ma he fo ima ma na yele ni yaso wa mai ai fa mnga luenga pe on the yale tanto tuno Mainga masani fo tuanga masani mo oe fai fai le mulo sa le ngata fo lea mai lo fusi pa o lau telefoni pe pa lau ta vale po le lei ia o le tanto kolosi ma tanto moli ia male vanga fo le le le a awala ia ina ia e lo le ma vanga na langa e tele ina a fai nei tanto ia ia speak camons fo ilungo awala le ngata fo lea ra fo nga tutu ia utafa ia ma ngai vengi fo ie a Yo nai vanga le nai fa le yango ye chato ya out speak cameras me nai ni che wa faina ya ma mo we sa shala o ya nga ya tulo mo to mo lo tulanga le na report me ngo le chato wala ni ya fianfi ya pe fa pe na che ma wo mai ma fi mo ngo la wala ya so lo nga le vanga na ni so vanga lo fa pe na no fa nga so lo fa le yo awala ya ai o so lo nga le de che lo vanga le chato tru fa chano fa tu che uso ya fa fo wina tanielu ngo le chato facebook page le va polo pauli yo elu nga po chano fa uso fa tel fa tasi mai Ile nei fo vanga na fia fia mese ole nea te mafuta mai Ile tanto por kalame male tutua Ale radio Samos Filima Iva Tolu Amo

fautua li itala taina ya banisio fantunga mota tole ni efe fimersunga ya vayangi sua ole mena mo ope fa pete to anga te savali ma to anga te fa malustino io a lusilani au ponga folele se a lima pe ono a ia onga mo wai leo lo fia fia io to anga la te savali fa mai lo vayangi sua make you happy ya mai ata ata ya fa solo ato langa fo nga ko yo fila upea nga fo nga ko yo fila usuki fo lele nga masa nga ofu aku ai kai el mangava.

Yeah, so tight, tassi. Bangasolo tanta musica, ne foi yanfia

0: Iva minute le wate ale tu line balu. Ya male tau tu on the radio Samoa se furulima iva tolu a moile nei a fia fitu manu vao. E o a kau mafa o na kau mafa lava Samoa to aile moa pe o na ta ua le pesele nei vanga la fia fia. Le tio foi o vai atu e sangi sangi fia fia mai. Ya moa lo ma losi. Ya ma si o le fa a ua wel tapo kalame ne fia fia.
1: O le pakua moa ale sa sa in manu vua. Sao le sa manu ni tu lao le fia fia. Eu a foi me aí assim a ulu a foi com o que a Samoa le faca o ulu vai que me olé mas Samoa a mau a to a lei de moa para o ano de lavi ele é co a mais circular fom
0: é co a lei moa a faca que ele mais circular
1: é aí leva mal de falo a número minga até ele está wai é me ele nem chula le fia fuma nem lau lau se havia no mata no fia fa filo é to ele peio le tato tno Me tatou fasa la longa rene fia fi manu lu savili. Ia toi pongi sa foi. Ia ir tatununga lo mower tatou tunu u se fia fi fia fia manu ia ile lofo le tua. Fafilo ia unu pa ia le tua. So la vase fata faita u langa rene tunu mrene ki lope. Me tatou fasa la longa. Faftai te talo. Faftai fo imo fa manu yanga. Au alo ia tamafana usio tatou tunu ife au masani. E fa pefo itamantina matua. Nenfeon fa angaloina. Ia po fea la vase vaenga lo mo me tatou por kalamine nefia fio umar tu la fono. Fa filo ilo topo imo lo to malo. Malo se fumonia. E malo furfulo.
0: Malo le ngalue tu mon vau. Malo fa malo lo si te loa e. Telo temi ye swing ole tau. Aile a vel swing ole tau ma me ta ofi ma polo kaila tau tau tua ma shio tau ngalwenga fai. Ia pe ona yeile ne ya tunu u ya ma so o se vae ngai tau tianga iai. A wala ma fwoi de pui pui ngol sa ngale mu le ngata. Ia ilungo le lau ele ele. Ah, o lungo le sami. Ia marunga fwoi ole vakea kia. Wal mele ye oko e urungo le vakea kia. So le alo e ako ua.
1: Nusu fai kula. Tu fai kula a ya e moni la vale sa no la netula la fiafi o va en alva io le o le ngalu na sa fa pe fol fa fonga la tunu e lu smol fa man tua ya o mo ya fo i ni si o tunu ya e se fo i ya fa fitauli a e o fo ni sila e fa fa i le tua i le ne ia tunu i la o na ngol o fa i le mtanga le ngalu le pene tawa mai le mfa yo na sela o a aftalinga le netula la fiafi Sami, Bao, Ea. Malu fasolo akwa.
0: Malu lu vevela kimi.
1: Malu lu kimi. E ma e anga ma di efo.
0: Ya.
1: Wa ye le lango nois. A kimu. Ai longa mingi de nois fa fo. Ai or te talo fo. O la ua fo. Kakaro neske me kimu lo hape o woi fa fe kai. Le se oso kula fo. Ai le ai.
0: Fak te lingua ya.
1: E fai fo le peko leo leo. O le peko fo. Ala oso kula fo. Oi. Ai fa fta ile tua. Fate le tuo lo mo pel malo si e fa felo ya tum fa malo a tunisi o so ma tu fa fino ta garwenga mo meta tu fa salongo ne fe fe lo tute ya va il sango le mu a ele nga to le tunu e mo o le bai fam ni ele tu tu nga ngo lo fe nga mo to le fe fe ye pui pui no to ile lo fo le tu ele nga ta ile so ele fa nga le no fo e ele ma malo ta tu tunu lo fe nga ngo po
0: Ya.
1: Yeah. Ah, lo fa non lungo me tato por calame e fa stai fo il fa ma noino to fa fringa duenga. Ya me ni te mi tato te va e va coi molisi fa sul ni mi uke.
0: Ah.
1: E de tato nunga io lo mo wa pele ma lo se fa tino inicio fo fanga. O le fo tu anga la vai un tanga lu nga wala nga o fo fa fringa duenga fo tanga un tanga lu. Ah, fa io e we fa swa ba le ne fi afi. Ah, po ye fo se fo la fa sai ne ya te o fa mo mo si lo fa ma vai ma tu wol nga lo nga fa ise malo long ah ele nga tafo dia ave taxi
0: ya
1: ave passi ave upa ah why love ila to lo fa ila on nga ne mata to ave lo ti ya ye ya fi de mo le to mala na pui pui nga fo ofe nga ye fa ta fo il fa ma no ina ne te mi tatu te ma fu tai a to no ye ni si fu fu nga ye ni si fa tu nga ya a to no ya nga se on nga mo ah sa mo ne fi fi
0: ta wor va nga le ole ave pasia tu mon va A Michel Tulanga le so se tu a nga taue le mfayona malolo a ia nga nga faleo leo. Te les fala vla vle sa tupu mailo a nga ia tu mle va le na leila. Sa o tu tonu a imele sa ia ia marul malo. E hui na palasi ti munga maru lule na taimi a Michel le pisio le tae au fo ilia. Yeah, if I see two ngal fa la velia ma poloka ila wala na leila.
1: Yeah.
0: Ola til til fa la velia tu mo vao pe ya til til ta valelo serento. Ha. Ile nga ile mala vale le lo til til le pasila sa sa u. Ha. Man tu ta u fo le lo la wala le. Ha. E tolu lenga.
1: Adi.
0: Ha. Ole ti tu por ti to. Ha.
1: Ti to.
0: Tolu lenga ya. I tell Latalo in a Pasilica, my preaching, Cassilo,
1: Cassilo.
0: Ah, Salle. Well, up to Tilola, I will face his hour, sour on the Tat Valilia. My lay law, I will have a Tavalono for 4 hours, sour airway. Ah, my Oliva Engaletilin over Ay, Oli, Kelo, Caco Samo, to tell Tatu Samo, speech Ilva Angalia. Ya King Angako Cassi, Oile can cover. I also are the tea free. Ah. Nga e manga ole ke mua mua ilumu, wa velo fie mua mua ilumu, ma mea ua e le iloa aile ke ime kioso yeah. Kukunga.
1: Ah,
0: faisi tunga alfa, la vela nga le lata ulusia yeah. Ia foile le lo mai lope na ma mawese so ifona yeah. Le lata mawa.
1: Ele yo meile vanga le fapla velea, te lufta amil tae au ila soa tae au, ia ole futere tino tato li poti. Wee tae uon vanga lea. O ii ese le tae uo yon fautuanga lmitanga lunga malmalo, mua mua. Halu sao sao fatu la fono hina. Lua. Fa onga mousta ia tatou leina ia. E se launi ma se furu lau sala. Pa e oso re leinga lea.
0: Ya.
1: Mana tua. O le fama mla mangalava ia o tatou leina ia. O le titolu. E mo le ta avale o lo iei tangata ito o tolu. Pe ova atu foi.
0: Ah.
1: E au fi ai ma le avi ta avale. Ah. E le o le titolu. A alur kakai ko kasi.
0: Ya.
1: O le si le vaenga o lo faisi polo ni tangaluenga lava ia. Malamatou fo ipitola au. Ia tatou a inga ma woma I latou fo I mai isi atunu. Olo latou fa onga ina tatou rento siya. Mwomua. Eke le sao mai o tulou walfa fonga la atunu. Eke sao mai saamua. A sao sao a olea. Olo lima kolu. Ah. Lima se fulu. Olo ne atunu. E olo sao sao ole se lau. Ah.
0: Yeah.
1: Se lau male lima. Se lau se fulu. Olo na winga. E te tau una lava le leilu to mai I manga ala. Olo uia ko mai fafo I ngor kawali. Ia, nga oia ki si la fia. Olo to mai malo si la fia I tu la fono ani usila. O manga ala malataimi e te tau una fa unga aina ai. Masle sawa sawa fa atu la fono ina. O vaenga na e te tau una usta ia. Mangingo yo le lakule lakule yon malavali le. Ongo se fulu kwa la ku lima se fulu.
0: Lima se fulu.
1: Ai, man tufo tato fautuanga la vya la tunu. Ama fai onga ku umai la lo le lima se fulu na mai se meo le faa se fulu. Ah, mangua miki miki.
0: Ya.
1: Ah, o vaenga na, o la tilo le vaya sona nei. Mai te tonu le kolu waso. Ai lima kakafio ki la vya.
0: Teli.
1: Teli. Ai se a, o lo fesho se ngal mtanga lo nga leo leo. Ai mau ki ngoa ili vaa lea. Olo afia ile sawa sawa.
0: Yeah.
1: Ile ngaka mumupi no tau temi sola, le mama lama tu la fono. Ah, le mama lama mga ala. Le ole leile fafoe ino le tabale. Arba yanga pito sili nena pole ni tanga lwenga, ole sawa sawa. Pole ale le anga lo fafoe ino le kabale, ay korkolo. Yeah. Oki esi sili kwa nga la vya. Ay afailo e sawa sawa. Sawa sawa le tabale. Ori si da vanga le lena pole fo le lema se la vanga mfa na o le mo fwa mo la singe. O la fo tuanga o si ta I tu la fo no la wala.
0: Ya.
1: O le po moni sa mo va fo le tuno. A e fika I er fu mo le o nga su mo ba tu sanga I le mana mala mo nga la wana. Ke le ya singa ngwe. O lo no winga e te tau na fa mo ti no le le o fai fai le mu lo mal mala ma mala ave ale o le mo wo lo le singi alu fa le kapasa alu sia ka ko wa me la le mo a e le ve I fa le tong wo e ka wo bas wo fa si to te lo tatu a pasi o lo sa wa ina
0: ya
1: fa o lima ye le tunu fa o lima le tunu ya ol si de vain ol fa si po pol le ol mtanga luenga ol nga cha fo ila a pas a pas si o pas
0: ya
1: ah ono wa fa si la matia sa uma ka maka na tanga tana la fo ina me cha si cha si wata mo vai ai ol upo monia ol sa mo ila pasile no titilo ti o fioso merka ma giki dunga ali si pas si kau puno marko inga ne ah ma tu leifu le leifa fo ko inga ba kuma pa won mengo po pole I fa o lima la ki kile to ina. O le fautuanga la pas. awule ver pasisi.
0: Ya.
1: Mavanga la matia ilu soifu malu songalemu. Manga mumwana. Ah. Lua. Billy mtanga luenga lulu. A wake come fine, it's a tum fate to four yell for a feet out. Langor kilo come make you away if I see fat name of a faci femi kai, faci malo valley. It's a town, a silly, I'm celebrated to tell to Michini, who feel in my favor, ya ping. Amatia, Elisa, on a tattoo or pass. Michel of a tattoo or passi tamama, two tinama, two tabatai. Famon mule, silly, silly, mule, song limb, or tono pass. Faci kilo caco, me poeta. Olo yai fa onga vai ngim fa motino olo ola molo song le mu a o fa tuanga la bele o i ta tu tu o li si fa tuanga a fa yu o passe sur passi a ve ko ka ve sir passi tu lo vole ngana la fa ngaina o ve ki so vai mu mu wa po se fe oi a le angar tu tu la tu ni e lo ko ke fo ringa ke e ko kas anga onga pa e lo fu e pe ko di moko a ai mu mu lo song le mu Olenga luenga pito sili ona lele ke faya pirio mtanga luenga neo leo. Ma faa ilo elingu melo le pasi o fea lei le pasi. Ma ila ato ma faa ula velo tupu.
0: Tauan vaenga lea tauan vao o ila usau nuanga. Sao le leo tele no ta vaa iei le vaenga lele faa o lima e faya I ave pasi. A ole faingo fie yo le tali. It's tawana fo lele fa mo mua le sanga le mua le sili le matau.
1: Mariro.
0: O te tilo tilo le pase se masaro pase se akele po se mor kolka la pe ni maka.
1: Saule ya. Saule.
0: A ole soi fuor me sili ae le ngata ilia. Boa fai si matutua tele o tato wa ave pasile wa ye le temile ne ya tu mor vao. Se iwa ngana ili tupula ngata la vo wa o lo wa fapena na amate ya pasi. A o tato wa matua tawana fa mo mua sanga le mua.
1: Fa mo mua sanga le mua. A e silsile na ye ili tatele la to ne ye ono sfuru mo tuputau sanga. Ye po lima sfuru foi. Fu ye le koru sfuru le fie fusu ya emar sfuru iwa anga inunga. O fai si ese o lea.
0: Ya.
1: O le marusi.
0: O le nga fatia fu le marusi.
1: Awol avel passe se korukala.
0: Ya.
1: Awol avel fa so ur tangata le nga lu nga lo so fu ma lu nga le se passe. Se passe se. Ma va nga ya. E o so ilo wita. Ma e fa ye se nga yo nga. E no la matia ilo so fu ma sa ngole o oi. Ma passe se. O lo fa no nga va nga le. O no lo ye ni se tata o passe lo bala mai. Wa avel kam fa yo la ko fa nga lu nga le. Ilo la to ma fo fo nga lu nga le.
0: Ya.
1: Awol vem va nga fa le ko nga lu nga. Aruru la gikire fa di pas. A lucien nga wenga oi, o le fautuanga, sil sila mo mo a lo sa ngale mo, sil sila mo mo la ngale wenga mai ma ni kam ki fe mi kai fa pe a. E se le ta u o le vainga le mo sil fier ta tu tu. Ya, e me se vaka ko a taxi. O ke poler pase se.
0: Ya.
1: Ai a fa ye ke si la fier wole se fe oi. O ke pikier pase se. Lua a fe ke si la fier wole se fe oi. Birim tanga luenga lulu. Yo fe chako upa drivers. Oli si de vaenga una sa ye se vaenga le na sa ulum or tato penga ta fa ilangi kako herald. Sa ye ngi si ave pas o yo ave taxi. Ya mal au upa wala ko fa kingo inga ni si o winga matanga I pasi si. Mesela pasi si fu ita mai tai. Mai la tolo fa swa ava. Ola fa utuanga. Failing along a malfa mound. Awake ke few a casola.
0: Emawa.
1: Emawa. Emawa, my Olena, the Yenish Lato Yanamolia, ya Mafasala in the farm sinomber to laughon. Oh no, Isio Winga or Nisio Winga Matanga or Lato Fatino in the Tato Passes.
0: Ya, Wangana Lofa form by the Tato to Nul and Evangola Fiafi, Lenga Tanata, what tell you for Maoni Long. Avelo fa mo mo fo ilo sangale mo a mesia tanto wi ave passi ave taxi ave upa ola le to inga va nga te yai le leyar ku por fa fika u di ala ma fa yunga inga fa kian ka ka ale angal tu por fa fi ta u le va ku tu lo fa fonga tinu ole nai si ole fanga
1: o si wa wa
0: wa le carry e tanga ta me nai e wa le mfanga sa ka ka fa ki ayo nga yale ile fanga tu mo va
1: o ke le ka ngi u pisi me ta alu e pa u yer va nga ka u sefi Kako avenu fo afi.
0: Yeah, yeah.
1: Trained. Yeah, fa malu atu ono yelo yeta mali ole tunu. Olo lato fa yele nga duenga fo ino leve taimi ya fa malu. Ye wakama ye. Ile fira msis. Pa wano lvaenga. O le time te oso mai fafo malo ngofoa po le pokule ke fafo ina nan fo afi.
0: Yeah.
1: La ufa utuanga. Ye sirisila lo usanga le mula ngai kame ki fo ife mika yele ele kuro ki ele tiket. I feel sorry. Ngai kam fo ele kuri mai fafo. E abe mba vaya ngai unu la matie fo ilo wa. Lo usanga le mula.
0: Pa ta te lo tu mon va lo tu posa di lo va ngale tu pu mai ya lo ni yo le tatu tu no pe yo ni ile na fa la la ve mata tia e u la va la lo tu pu mai Vietnam Samoa ya masalo ye fo ni so la tu le masalo mi ye ni le tatu tu no ni si la nei ma le tu langa o ye le sawa sawa te lo tu pu langa tala vo u fa nga ini or fo na u fa sai te lo le wa anga i fo i tu a tanga lo nga tu mon va o i sai di lingo va nga ni
1: E oso as fainga mtanga luenga le loi vai asa uma. Mai ele asa. Ele ngata lava ia ino fuanga olo ono nofo ele tato tunu yo lato lawa mamauta. A wo oita vali. Ole upo muni. Ola ulava ia le fautua. Nganku wako e auka fole tunu. Famon mole samu e fama maal sau sau. Aise a. O ilato leo o si uso leo ma maru so ifu ma si uso leo na lavea e ia io lato wainga o ila ona yuso ia leo loo tua ia na mata upulea e ia ifu ina io lato wa na io lato wainga e tita wuna tato titilo le vainga lea o le vainga momu e leo fai mai makwe o mai faifae ia sori ngatu lafono ne e leo fusi afo ia matua fana ue o ikengi lea wa maku kuwa kamaiki wa fa ngane na to wa ya to town ni to no ma to no fa fo lo ta to wa ma wa e fa ti no e ni si o ba nga e le yo ngo ta si ma ma o nga na yo ta to ma to mer ta to no ya pe no ti ti le fo le ni si o fa mta lang o lo fe ve do lo pe ta fa lang o la o ya le fa to nga o la o le to wa la lo le to no fa mo mo le ya o le si o ba ya ku so o ku wa ya ku ma ngi so kai kai yo I o ma lo ya pa wa le o ba ta to fa ti ti ma do a defamation
0: ya
1: o le fa le nga ina le fa no mo mai na le o se tasi o no na ta ma ya nga ai le se fa ma ni ya
0: wa
1: no fa to nga ku la lo il tato tnu on no te lolo afia inicio ainga o il tato lo afir fa fita unirne on no inicio tu ainga manisi fo yo pumaso alo la fo al vainga monia o lo pumon on le makua iko kele lava o alo mata mafana o il tato tnu usamo o lo it tono fa la po tonga ia pe lo fa ainga o kengi inicio nei mau stadia ele te po male ele se va en ai to ya e ko u fi fi ma nga le va en ale chele ya lo mata ma fa na ola tunu ulo tun e u ya la ko ke la kongi ai le ma fa ye ona tu u nga lo ngor tau ngol ngol male ma fa tu nga ave le tunu ola ngol ku pu ko ngo ka ko nga ma tu a si le si le ulo ulo ba ko ya lo ma fa na Sila sila I te tonu o low level o te fale I le swing o wing o le whanau. Sila sila I vaenga pe o mea tau tino ka avale pa sika o se e vai o a vaenga o te tauna talatana noa le emu le whanau. Ma whae lo I ein. E te lele a fianga o e malo ainga. Mai se lapa pe a whae o swa inga mta ngaru inga leo leo. E a fio mai o tato ainga. E ese mai vaenga o tu lafono o lea a fianga O le soifua, ma le saunga le mu, ma le soifua ma lolo ino le atunu ila isa. O faiasi maurunga. Vaenga mua mua. Ele ngatai mai o le tino, o le mafou fau. I vaenga I le soifua ma lolo ina. Tu mai le saunga le mu o le ainga. E sauruka ngaka le ufaisi ovo la isa. Wa makang faa misa misa ma faa leanga me to tino manisi o vaenga.
0: Ese la langira wola.
1: Oi ese ya. O le shiko kiki akor vaya soi le mui. Kwa I faka unga e fwa la. Tele fa fi tau li watato wa ai, ma ua faa mao nia, ito tonu na nia tunu o Samoa, ma le upenga te failangi. Ile a afianga ile maa losio lea, o le fwa lau fa saina. O lo afia I ainga. Wa afia I a le vai tonu ainga. O no, e ka le siya. Faa la polpotonga. E o aina maa lo. Lo bu mongi anga, e o aina maa lo. Lenga olo ye ni si olo fainga luenga le malo wa afia mai fa maunia le vainga olo fa tuanga le vaia avele ka ko fa mo mo le lumana I e mo ia la ki kisi kupele mo ngana luenga a olo mamar kupele
0: ya
1: Aur ku pekele le ke mau mai le isa. Au te liango, au ne i te liango fielo fina ngalo. Le a fa'ir ku pele wa batu se siolo wa inga ya te oi. Ai ufi fia ia. So ni ngatu la funo le te on fai.
0: Yeah.
1: Olo tupul vainga le a. On vainga na la blava ye ki kilo peo ne ita ua. Sa umarfa fonga le atunu. Ele okoya, ele okoy sefelea. Le atunu mai fua la ufa saina. Ai le ma fai fui ona mo mo el mtanga lu nga le lo mal malo ile fai o nga duinga
0: ya
1: ini ye pui pui ele tunu sa usi taimi ona o mato o maile ni manisi o alo le tunu o fai nga duinga se fu malo lo ina me shera fu ala fa sa ina mala fi o le mafofo fa se tato

0: mai asir malwang michel la to ye mai la to no vietnam ma dia tatu e ro ko pom pa nei le lu mo lo pega te fa ilangi new san new zealand mo or ke le o fa le lo o lo to to ina ile malwang ah
1: ya
0: ai pe o ru ar ko ru on malwang ma la isa ile chele o no fuanga o lo nga o sel isa le te min nei ah lo pu moni sa malwang fo na e se tia o ile kupele
1: Yeah.
0: Enga shika mai vaenga. Tarafa tita. Afa pengi e lima sifu milionga le bawa ile. Ile aisa. E le mafainga fai marika ngaka le yunga laisa. Ka afa afa.
1: Yeah.
0: E le yai. E le dopo afeana e lafirka ngaka ngei ma mawar kupe kele ngi. A le penga o se lima sifu wafe pe, lu sifu wafe pe. A le la aloka kwa ima e le fia se furu te usanga. Tango I fua pe ya.
1: Yeah.
0: Pe fe kawi. Ah. E ori si vainga, o le em fayonga e mo e lei, e ke fe alua, e ke au kilo kilo, e ke o mogo oi, ah, o lo kupu a, o le vainga le alua, vainga tanga le nga leo leo, mawar kaba le olo iei le fala au fasai no le eisa, olo iei le ava malosi, olo iei tupi, olo iei mala au malosi ma, manisi o vainga olo faonga aina, masingi ea, e printer kupi, wa makanga mawa, wa maka onga sui lea, le fuala awale waru le isale uma awale sku inga vainga kai folinga isale la fata ia e fa tete vainga ia aisea onisio vainga yo lo faka winga la la wala olo ia ia le vaila au le fa nga tulor fa fonga le kapere isum
1: oso
0: asi si la ia
1: ka kia so
0: ka kia olo na winga e te lele afianga olo se fuo malolo ina malo ma fofa I kama ia leo wam kwa. Walu fasoro akwa. Olo na winga la. Fe ngofir kadi ya. Awarfaya.
1: Awarfaya.
0: Pawale awarfaya. Te leo nisio fa afita liwa afia yunu ngadi.
1: Ya.
0: Onole fuala ufa saina. Onole ava malosi. Olo fautuangal mtangal. Pawale olo paenga e ese ese ay. Ele ufayatu. Ole fe mani malo. Malo mtangal wengane leo. Awongi ifayelea. Fuala ufa saina. I leo mafai una fai atu na malo, malo mtanga luenga leo leo. Awungi kau mafai nga lea, neva malosi. Pa wale ole fai tuanga mtanga luenga leo leo, e kau mafafua fua lea.
1: Ava malosi.
0: Ava malosi. Aise ya, pekele ai aisa, pekele ai fara ufa sainga, I leo mafai unga e, una e, karikariye ni malosi, ava malosi. E te lea fai fafita au lea. E tupu e te mi e te wha ngai nele ama malosi mo le ofisi malosi kero na malosi a kio e le tino. O le mafua anga le tala no ato I mafau tua tala mtanga lwe ngale leo. Fua fua le le le tau mafai neo le ama malosi. Me umai e lua. O le kele yor kupe a lua. Ai ke fiu e ngupi a ngi usila e le ida. Kusa e fai fai fasanga mwari pia I ngoi. E ke ke piai. Ah, ka e ailo maka. Ah, keke aile nuwa ungari.
1: So se mea la.
0: Fasi ai oe lau whangau. Te lei o vaenga whapea. Mai ono o la vai te tonu lea. Tonu le wharpui pui. O le fautuanga la nitanga lue ngane lo wha monmoni. Ka ko wo la vai nunga lenga le tu lafono. Isa o ngale mua e oe malo wai. Ah. E ele vaenga. O lo ki fika lango ai. O le vaenga o se tu lafono fong. O le wo umonga pasia.
1: Anai.
0: Ele fa peritania only harassment malestalking don't fofo ma fofo ole asa ole wino fa mfa sa moingo le upulo le stoka wa aka ko fa sa mo no fa sa mo fo ne fa ah fa sa mo sa ele ma nga yo ah ole fa sa mo ino le va nga le or kanga ka vu le le wa la filafi solo ma mai ka u mer kanga wa folo kanga kan mirer wa Ah, karfa kai ka yo le va lu ngadi. O I masar salung or tamalo o le ofa se afer fa fini. A um bo ke ke avo po o vivesi fa uma. A ulim fa yunga ta ofi ona longuna. E folo a ko es e o le halu al fini ne me yo sor ka vale e le no mer fini alea. Ale ka muni muti. Ma va va ai yanga yoinga uma la tolo fa ya. Lua wo vidi a inga. Kau shu e kuwa kanga kale wa makanga le se kiria le ngufur fali ah wa avea ma vainga wa yai le popo lenga ila tau wolo

0: mafia e lo latu sa un lemu a solusu mo le ongo me me le neva kungia le umu fa mautu ina le tu la fono lea e ono mo li a ile tangata maloka ina le fara pui pui e le ilunga atu o le lima tausanga
1: yo kia kota
0: sa kuku pauke ono fai kofi sa
2: chumon mo ala fa fera ma ko yo ka murmuri
0: yo de imarie sar ku ku pa ke ma kilo kilo wa fa sa mai mari ha mona tua ole va inga le fe mere tu la fo non mari e foi era fai calcula fo ngo e i kanga ka fo ie wa ru pumuni ro tu pul va inga ne ole ngo for kanga ka ku u se se se GPS fo le ta vali po se kere fo ma lu le non ko lu aya ai fo lo ko i si aki po fe la ya lu kamun muri anu fa finge to lo por ta mafo ya le faka ala la fila fisi lo ku iva si fa lo ro o va nga fa pena o le si va nga o le o la u mo fa sangi ko era ku fali fa sangi ko era ku fa finga ru nga po se ngo fa nga fa kiri ala u finga ru nga ala ngo fa for ka pa ka fa finga ru ku ku solo wa a matona ngo o va nga nga pu fa le ma fa for finga si ka ko kamun muri le ta u o le si va nga ya walu ku ni kemas fo ye ni ka wi lo ai ke le yo va nga lu ngolo pe nga ta fa lang ki nga nga fa mai yo lo fa sa me ke lo fa ya we o mu si ya we a fa ni Facebook a e lo te fa ta ngina o le va nga wo vi ni ai nga ka o wa ya pa ma fa yo mu si ya ya sa wi fa ma ai nga o lo fa ye a wo fa sa va nga fa mai la tu la fo ma wo o ene o deur kai mo mo o le ha va kusea se fa to nunga ya te oi o nge e koi fa ya e koi mo wo lo oi lo ka lo oi ai fa alu o lo le ai la se a vangoa ka kou ni mai kua te ni mai luma
2: ai fa feona lave fautu fa feona i loa matanga uenga o a u le te muli muli i lo te to anua ya ya polata kiofen fo wa me umana le afia ila no le tuna fono le temi ni ni fa fela ona ilo le matanga lu wenga ta itale fa yele nga yo inga le
0: ya man tuene fa inga no mkanga lu nga pa le lipotie setas
2: ya
0: kar fa kai uru ngari o si mim si engi o ke ke a o manga misa fa umale ai nga ya pos fa inga wo fo ele kuri fenga fenga wo tala fati ta yolo tupu itanga ta vo ye ke yar va ye ko risi ri ke ufi haru ke ngeria ele ma sangi au ama kalonga folo ya ole chelo na to ol polinga li ol kero ka ka feme wa lu su el facebooking o
2: o fo ama tama ye ina ya ma ye sianga ma nga ye ma o ina ma estu nga ngo
0: ama ka nga haru fer fenga winga wa kuli chicks ele ma sangi Pekiru wa masangi, pekiru wa masangi. E te fai alo winga ia. Mana tuola, e ana nai kwenye mtanga alo winga leo. O yeile papolenga yei la tolo wa afia. Mili mani mkanga alo winga leo leo. Olo ini mkanga alo winga leo leo. Momua, o isi ya mawa kwa ola kukuwa ma. Ma lafi, lafi solo. O nisho la tolo, wailu ono fuanga ino nofo ya mese la volu ngali. Olo ini mkanga alo winga leo leo. Mai wo yeile vahenga wa amaka, oli si vahenga kangaka ia. El wakulo ele mbuwa la kulo fa lehanga mea fali.
2: Ya.
0: Fa lehanga ka vali. Tulo ula vali fa fonga lea kungu. Waka el fa malamu. Wa amaka nkau fa fefe. Ina iya talia ila tolo o afia. Ya ulea leo ke fayelea. Nenga lunga le fa pima ilo. Isa ulo kakwe ngufu pe. Sa ule feska fa inga wa amaka nga fa fefe.
2: Ya.
0: Lea la fe mertu la fono. Sorry, yes,
2: no more. Sorry, no more. We're far.
0: Sal media. Sa, it is we're fucking hard. Ah, oh, e or te fout to win. I let you know. Walu pusa oai, walu pule deka kaku sa mo kuku pauki. Ma kuku sa no malafi lafi sa lo wa alis pauki no finger lafi. Ah, it is ta one fire vying alia. O le wa mai le tu la phone na solusu maleo no me le tau sanga le nei. Mfaien tanga lo ngale lo mo le temi mo mo wa wai oe. Aba kuse fa ku anga ma se a popo inga yake o uso sa ya ide tone to fa fa longa rua le la bolo karola o
2: puiro ka
0: iyo iyo no winga wa fa mali e ina vaeng or tula fono. Wa le ma fainga ka fio filo le unsa. E lo unsa. A wa emanga e fai di si vaeng ane di sina sanga le mong yale. Fai no singa umur ka ko hotel.
2: E yere si vaeng a chumon vao lo botele nga ka mai kau ingar ke milingi. E foi lele wa le ta mun muli folo i kuor ka vale ma a. Ai peor mele wa wa fowre kemingi la ka ikakir kiro pe le GPS. Ah. Kusala le lo le el kamalo le mele ia o le wa manicha maku ia lo maku al me anga i a
0: o le telefoni e ia le vai en o le telefoni le fai mai ai e su el telefoni pe ale i lo
2: ya
0: how to find your phone mai mai so kan ko ia ke o le lo le telefoni e su ale i lo
2: la bufa mausa o GPS
0: Pe wale upumongi ya Amaiso kawa e fainimene wa Anilo walanga olo ya A inga olo tutupu wa ifafita Uli ya Olo na winga E tatawuna mata ala tato Isu winga yore tulafu no leo wa ye Wale upumundi Wa yei la tu sa la tu faya Ale ala usaulia Ne usauku lafu ngule Ole vayanga sa yei Sa ngumumi fa kasir vayanga Ne matu fata si manisio sori nga tu lafu no ai eselo na fa ingo ina sai ai peitai o le uma okia de tula funu ma fa salanga mo la ko mun mun ma la ka
2: sa le fa ma oki mer ka mare
0: sar kan ifa pepe ka mun budi o mantua la ka mai nge ya fa e mer fa fonga la tunu le sa pa si e le si tula funu tu lo linga ngana la fa nga ina e ma oti foi e fasa langa male tu la fono mo lo titina ina o se tasi strangulation so, e vai temi ya ma e dis e le va tu nei o le va en ala vai tu la fono sa faia i sori nga tu la fono o lo fao lima a sao o le fao lima nga sa ia ila lo malea ma lo titina ina o se tasi Mais c'est la valeur de l'eau. Le roi avait essayé de me réveiller en allant à un moment occupé et à le tout la fond en l'air. Molle sur la tout la fond en l'air. Car il faut que je me couvre et me tâte de nous voir faire ses bébés. Femme calme à maï et même qui king of ya ou quoi. Ok. Et à l'eau, il a l'eau. Le faux lima. Paytime. À quoi qu'on gagne en arc et mini. O avan ko sa fa oli la fa oli nga ka nga ku ya av eser vanga de da le fa oli na titina oi ya nga ba oli ma ya ka e me sia la pe yingi ma ka fo ye
2: alu eser ar kam ma
0: alu sia la kam ma fa ila si ma ma fa o lo nga winga e aila lu luma aila ki ko ya ke o ya i mo dia ngor tu la fono si la si la letu no i vanga yo le tu la fono e te tau una mana malama le le yei pion fa mama le fia fini nei ina ia pui pui ai oi mai lo wafia o vaenga nei sa mara fafunga na tunu o fengo fie ir fofo
2: ya
0: o ursur kulafungu a ursur tulafungu o le polenga la mtanga luenga o le a faisi fa atupu tupu la ia o le atunu o le a afia ai ai o le faftai fo i mtanga luenga mani malo i le faya o tulafungu founi e pui pui ya ila to lo afia mai so ni ngatu la fo no fa nga di mai la to lo fa ye vai
2: ya ma lo fa ta ya tu mon va o le ta wo na ta po kala me a o le fa i lo le ta to tu tu la nga ma tu la fo no fo le wo ya a ya o va nga ni sa fa pia ta to wo le o mo mori yesis a o le wo fa ma tu wi na ma fa tu la fo no ina Oe nga sa ka mun muli stop yo ka mun muli
0: Sa Sa Sa kiri kiri fama lama
2: Sa Sa la le koe ka mun muli o ka ua Ya o leisi vaenga le moro ufa ite tenga On the GPS? Ah, wo ma fai le telefoni on a track le me ke anga ye.
0: Wo ma fai.
2: Ah, a fa pena o le ki fie fie fai me na ile ilo to lua po sa o girlfriend. Ah, lo no winga. E ongo mo lia or kula for the tumor.
0: Mo lia. Man tua fo tato tato noanga di se tato por kalame. Kusa po lo ko lua fai po ipo.
2: Ya.
0: A o le te le yo la fianga o ile tu la fono. Onga ile e kusa po lo fai po ipo. E kofu wale tangata malana ya tatau.
2: Ya.
0: Ah, ele avifona le lua faipo iponga lea. Ma vaenga, sorry, GPS. Tulou le atunu umalfafonga. Fai ei winga matanga e au noa.
2: Ya.
0: Ah, mase faatananga. Mai le olo ua afia. Mai se lava vaenga ele faafengo fie ife usua inga. Ah. In if I pay a little to my law to look for a phone letter to know, Portina, Saul Fale, Fossilis, you're not all way, Luna told way failure. You're buying a day. It's a tow on a yase man leaning of at us. Messi lava, Leo, Loyer, no longer a fear.
2: Yeah.
0: Illing a yoing or a fine. A fire give for seal muscle. Fight no malus. Moking war, I bear two laughable.
2: Yeah.
0: Ah, I bear two laughable. Or no winger. Tere la la fia ngoi tātou, iu ngā lii, manisio tangata olo a fia. Ai, aku umailo ilano sumale onko sangai dano, de ai la, peke fosi pea, e mori a urtu la fono aisea, ono tau sangala haitia. De diu nore vaenga lea, ka ole ka ko lea, pulele umo.
2: Ya.
0: De olo a fia, de to tele, ya, o kele fa peo kuskusurima, ale upomoni a olo a fia, i ele tu pao tamamari. Istelo suni ngatu lafonu vampe. Olo no winga. Samoa, kuwa koenga yu au tafere nefiafi. E te tilo tilo ma sila sila yei vaenga ora tu lafonu. E pui pui yei oi. Mailo wa afia. Male molia, fasala ina. Ono suni ngatu lafonu fulu umna na pasi ele. Ele ma otol pale mende man malo. Nisio vaenga eta e pui pui yei. Ah, malo pumun. Faya sifako kelo la fa ne mafufa.
2: O tu langa tu mwana wawe ala na faa tu la fono ina vaenga fone. Onga ole kupu.
0: Ua le ngata na tu. Ha, faa kukupula iyo.
2: Ya.
0: Ua le kasi le lua. A wakele.
2: A wakele.
0: Mayolo wa afia ili atunu ultemine. Ha.
2: Ya, malo. Tu langa la na le tanto tenu le faa fonga mai. O le taa ua fo ila le na male o ngalo tanto por kalame. Ina ia esi la fia I nisio tu la fono. E le te tau ana soli e tātou ma tūlā whono fōle o mana pāsia e le palemene o niusila fatasi e male tangarwinga o leo leo. E ono a afia e tātou, e alanga afia, o lo kango fua fai. E le mingoia iai, e le kai afia.
0: E langa e mūro kango fua me mpela, kango fua le afi.
2: Awar kango le afi wa e mūai.
0: E ke mū fua le afi sari pe kango kwa e malulu kene a. O lo o iai se swafi tau lo tupu inisio tātou la whala putonga le tātou tino. Olo e lau kofa se mula kofa valia.
2: Ya.
0: Olo o tu sa wa. Olo e yei ni se la. Ma o te e mula fafta ila tunu lo valau mai. Ile nei vai yaso. E ni me tau pilu wa tau. Ala vai ya o mai tau ina vai yaso ne nei. Ma la vai yaso nse mbea te nei. Vanga mua mua. Olo e yei ni se o tato o tunu olo. Fai o fai ni se o fala po potonga. Kele yor kupele ma wai. Sangi mai de pepa lia.
2: Ya.
0: E ave lea, e ave e mai rika ko grant lea mai pe fai mai le loan fautuanga I le tātou o tino. A fai ua uma o na tofi le komiti al fala putonga po ose a inga, po ose e kale sia o ila tou o tou whamoe moina. A wange koi o fiaksisi kua e se a. A se a, o le ko o kele I o le tātou o tino. Mal whanau na ngana ia tiao. O le to o tele o le tātou o tino o lo o fie fie e wha valea lea tino. Fasese le atunu inisio fa matalanga, fasese inisio me to tino e ave, fasese inisio tupi, e mo mue ai karafu lua fai me yor kupe, ke le yor kupe le mo me le malo, o lau fautuanga le tato utunu. Wa ai ila to wa umona tusi lima ye yo tato wa inga wa umona tusi lima ile kale sia, wa umona tusi lima ise wala apropotonga. Paunga kwa nga kai kaunga, ono to tala noa, ma fatino ina ni sio mana ongolo mana mi eta to e michela ba bangu sa ina tupe ongi si kuak fa motino fa ma mala mala ye ye vaing ol to kalapu ol si vaing ol ye ol ye si ta si ol ol ol ol mo fa kan ko ye le ol a fa ye le mo ti no ele tu nu kan ka le pe le ol bili mai le ang ele to una ol so tu la fon lo fa fo linga le ma e fa ilo o ele le ol ine nu si a ke le ol
2: va va mauda skiwi timba le ol tu mo va
0: ese le fa pu pu tu lo fa fo nga tu nu a ol mo ni na ese le lo ila lo ta tu sela ya lo la lo tu nu tanga lo nga le lo ese le ol po por ta tu lo lo fa tu toa ese mad va nga na ese for ka ko lo lo
2: io io
0: ese ka ko lo lo pu fo le ni pu ka ko sa le ese mai vaenga ia mai leo leo lava ia e te tonu o le atunu o ni usi la leta o le police New Zealand police ese mai lato security correction officers o le ave lo fat malo ia lato lo fainga lunga malo fat maoni ai lo ia inisio lato o le eo inisio unu fuanga ma ka uo yo la kouwea e neo leo piri mai a mai le ngua pe a faigo a esa ili wa ama ua e ono mafai ono fai e ni a ni modianga ye na to wa fai ya si sawa sawa o le tau fa si se ma le tau fa valia le te mine nei au le poling au lo wa fi ai mana yo tatu tamam tina mat to i le fa le lo fole fa ingi shila ko wa
2: ma lo fa taya tu mon va ma na tu le wa lam lam fai u le ta por kala le nei fia fia al ta u al fa fo nga ba yo le ta tu tu mo ni si va nga pe ona ta fa i lo ina le nei fia fia ni si va nga tu mon va fia sa no ye le nei fia fia tu sala fo tu la fo
0: Olvayason epino ta uelwanga I fafita uli lewo maita wina malvason se matini malvason ne olo bala mulechino. And shiva ngai bala bayunungani. Bayunungani. Wa fa shiva tup tup pula I olvayanga le fesese inga ile baunungali ile le fa mauni ole tasi de tas. E fa mama la mulechino sa. Ele o se soli tu la fono.
2: Yeah.
0: Le alu olo to lua to lo fa fungo le tunu. Fai di shion koru. Famon mole samo. E fa manino. E le aise pising is yelm tanga nga leo leo.
2: Il vanganda.
0: Il vanganda. I lalo la vai o tu nga vai nga tu la fono visa fe fa kwiponga. Family court sa.
2: Yeah.
0: Bo fam sinonga o ainga. E le o se soli tu la fono le vai nga le a beta yanni. E ai vai ngolo ai ngol a fia ile taimi leo le alu te te ai malua malu tolu me a fale ka vale e o fo ile fana e ai le vai nga e ma fai ona ai le ai ya ale matanga lu nga leo leo ile vai nga le pe a fai le o ai se tu la fono o fatino ina o soli se tas kalfa kai ka walu shetina po fa pela o foi lixanga u ele circula fon
2: ele pulem tanga lunga lolo
0: ele pulem kanga
2: lunga lolo ya
0: ai foi malor kinga ne sa lo fas fa layer kamale ko ya loi
2: ya
0: lo kalola o ya em tanga lunga
2: involve lola le lo banga
0: ya pe misa foi lunga di I ono vaenga ya fa leanga me to tino la ve ve ko im fanga e interfia la le
2: ya
0: limkanga lunga lelo le bani a esu limkanga lunga lelo ai sia momua e oile va ayo alo mafana I vesinga a matua afia kamiki o ila e mafayuno atu limkanga lunga lelo mafai se fatala tanu noanga po yesi so linga tu la fono o fatino ina e unga luka lelo kanka ringa fese tu la fono a fai we se vaing wo ke ai ai ka muni muni la pe melen tatar no ai
2: ya
0: wa sur kula fo ro na vaing ne a to tonu la vai le lua ai nga ile vaing le lo li si fai di sion to lua e le o se soli tu la fo no vaing le pe ta o ku a ku I sim o vaing e fa tino ine por fa le rain o mer ko kin e fa si lo to lu no mo ele fi fi o fai la nga wo pe a lo fo le fine fai la nga wo o me la nga wo fa si oi son tu la fono la vainga
2: pa wal vainga tu mon va afa pe ti lo le fai poipo ye pulu ol lo lanki afa pe wa fai poipo ile matanga ruenga mal tu la fono le le la lo ni usila ele ya ya ina ele lo matanga ruenga le lo menna pa er
0: yo
2: a wori ngalo ya ti oi e ma kwale fi pupula kamba ole langi le ngame
0: ele se me fta wi ya la ye fa tuanga ona ko ini sio nga le io le ua ye le vanga le ua tete a pete yani o lo ye se vanga o lo ye se fa mata u le vale o se kula fa ngon vanga le
2: ya
0: ai fu se vanga u a mata na afia ile fa na u do besinga ma fa sanga fu fa sika me ki o se kula fa ngon vanga le o vanga o le fale o vanga o tavale o pisinga singa o lo ele po pe ai vi mengi ke fo mai se si ki fa mon mole sa o ke mangai se me le ka vale le mana tua ele se va en na an changa lo en ale le ai ai mai ngor tu la fo no tala no ai iloia po le sitse se ne vai spiro e ma fa yung ngor fitu na ai i va en ai o meto tino ah la le fa mama la mala tino ono no bala mala tino o te fa fa tele tino no bala mai wa mo le no fa mama la mala tu la fono ma ba tu nei fa tu nga la la vi le fa tu nga a wo le a ve ba nga ma ale ale wo o ye le lu ma fta nga ma ba nga te soli ina le tu la fono e fa si umi ona e wi oni si a wala a wala sa ona ma wala fa ma oni ma wala lo folo le tu la fono fa tino o ya ya ola ya a on va ngala va yele va fa na custody o lo ye ye lo ya a inga o lo ye le tu la fono e a vid va ngala pa wa de on va nga e ma fa yo no o tonu tanga lo nga le le pe a fa yo le o mona sa lo tala fa msi no nga ma working a ka me ki pe ma work tama a la ko se imai e la ko lo na tanga lo nga le le a me ka me ki ko fa fo yo ma e ile va no i la lo tu la fono e no la ble vie o e lo le o sta yo va me va nga ya a la fo tu nga fa mo mo le va ai mo mo ile a fia nga o e ma lo a nga ma ma fo fa o le fa na i le nga yo nga le la fa i tu no lo a nga sa ili se fso so an ya e ser ta wor vanga le sa ili se fiso so ani mo sho lu ainga a wale a wale lu mo te fa le ani sho vanga o fa le tonu e le o le penga te fa ilang e fa ye lu mo ka o la la vi fa tu anga fa mon mon o le kai mia ke ka ka la ma i lu mo le o le penga te fa ilang sorry ale tu no wo ma ka la mo ai mo so o se
2: so ska nga ka fe ka o
0: e ke ko i ka mon mon o mo tu ai
2: o sar mo ange voi lo umman lo
0: lo le ku ngu ya fa fitauli o la fa tu anga fa mon mon fo fo fa fitauli tu ya wallet ta un fa yele va ngale ai o woni o tatu o mai lungola o le facebook ya e fa i do mai lo langi va ngo tu pu lo ai o nga yele kaimi e ko le le ye fo fa ngo ma li si va ngo o la afia tu mana yo lo ai ngama ma fa o la le fa tu anga le tu a va ngana fa yo tu la fono ya olo tele tato suri ngatu la fono lo fatino ina le temin nei ma olo tele fo inisio nga lue nga mtanga lue nga le olo fo ye efiso swani na ifta o fiai e mo morila o fafta inisio fa la purputo nga le tato tino o halo fo ima tama fana o mtamani o la tino olo fa nga lue nga inisio mtanga lue nga animalo ono olo tola nga lango le mato fo ya pito la ele mfika fa ye nga leo
2: yeah.
0: E mana mia le tunu wa to tatou te ngalu le fatasi. Mo le saunga le mo le tatou tunu o lo afia inisio se ringa tu la fono. O le vaya sole ni. Le olo fa mana tu wai lea. Ia le ngana samo inisio le nei. Ia manu ia le fa mana tu ino o le vaya sole ngana samo inisio le. Onu ia fo ifu fua ngal tatoa. Onu su fatau sanga. Fa tai fo I tatou tunu u sa mato fe loa I o inu I mota samo ila sunga fua. Le sa tala ina I I ane neva yaso si Singafua fa mana tuna ilo no su fa tusa nga fa ilo tau lang lang fa fta ifu imo fa manu yanga mono tau wanga le lei ia I rita tununga e fa manu yene tau rita tau tunu man tu fo isa e konungu mela
2: ya
0: tas tas tas ma mwen changa lwe nga le lo ise fa la vela fa fose yolo utupu le te mire nei e fa manu nui le tunu ili ha uwe pala umba ye
2: ya
0: bili tas tas tas tas I olima te mawen mtanga lwe ngale leo so la vase vaenga e te fia li potina se kalangua mtanga lwe nga pa afe ufesifisi yo leo leo nga kwefe ringa lwe nga lefe fali ave li poti ave la ufase ya e te mawala le tasi o lima ilungo leo penga tafailang po le telefoni o lo tasi tasi va tasi o valu fa iva mawele ava noisi oto wa una fata wa ai fa mama lama ya te oele tu la fono la wa ya te tau maka ko ka kan ngor pa o ke lu fa sa de pa sa va en gale pa mni le tur ta tu tu ne fia fenga malo lu lu sa ni tur ta tu tu nu mo la tu lu fenga lu ngana ne po bo we yo tur sa ngale mu me le tu fenga me ngalu nga tu fi lo mai nga ste mo mu mai ya o mo wa per bi in ole tu ta tu tu fi lo ile si nu va yaso pe a isa o ki so lo fa mangalo la tedi man fa tava ta tu e fela so fo mi man
2: ya fa tia tu mon va ya fa tai fo mo le fa no ino lo te mi mana tu e fa si o pisi tu tuangia le nga tai ni mal wenga ya tu tuangia fo fa le ainga ya e ta u na mo fo ile fa te no ino ta po klame ya le fo la ba ve fa te no ino ta po klame wo lo ko nga ku la fo mo fo ye wo ye i le melor ka mo muli mo le
0: alo le pel alo la ka ko la
2: Yeah, my boy. Yeah, so I'm going to check it out. Get phony power for some GPS. Yeah. That's a Friday. Let's see what we have. So tomorrow, we're going to tell you about the 55. So if we are.

to mali ai le o le fatawa na wino portinga al manga ia leole o pole tu le po ai la matanga mai ia faia me ano fa male matamau mai ia poskolo paulo a fa a va a peke fie fie fai me ano fa fa mai no le poskolo paulo ia fai na la me ano fa pe fai male matamau fai male makamau ole fa fa ngai ole makamau ole ai u ai au ole fai a ole fai a ai lo ai ole me nga le ke ma fo fo fe no me lo a io lo movinga ole ko nga me lo nga le nga le fai a e pe al me vo le lo le ave praise the lord va vo le fiafi e pe al fingo le sakla vo le fai a ko pe maka ave pe ya a Pele vela ave pe ave le vela ipe. Ah. Pele le yale le ipe. Pele ma pe sel mangongi le mangongi ipe. Ah. Praise the Lord. Ale ta u ale ole. U pole tu ole ne fi montato. Ia faia le me alofa. Bale matamau. Ale apuskolo polo. Ia faia. O me alofa uma. So se mea lofa e ke faia. So se mea e ke fuai. Aleluia. Ia faia male mata. Ole mata mau. Ia faia male mata mau. Ah. Eu kaku kirkira kurikusi. Wa o maile upo ale atua mota ataule neipo. Ile awala e kakaunga nga faia ai. Ole au nanga. Pia mo vai kule mang, ole mang ngai ole upole ali. Olo ka o gingo mai, olo tala tala no mai deri. Olo awa o mai ali yo kako loko. Le awala ma fainga kako na fatino ile tatu o nanga. Ma awala le tu ka mai ele tu o awala le tu mo ngala wa o ngala e maululunga. Ele o kako mako ele fi fai mangaku le ko yo kako mako. E o yo kako wala. Praise the Lord. Alo tala tala noa mai de upo ale tu ma o mai de upo ale tu e kakou. Ile a wala e kakaunga kako mangui ai. Ile a wala e kakaunga fa atingo ile tato wa o nanga. O a wala tato te manui ai. Ma a wala e manatu ma iai de atua le tangata. Yo isele maanga ia. Upu ne kaukala i Peteru te minga o kengia ia Yesu. O kengia Yesu o ngasu. Kukuri. Ia wai fapenga. O asofo iyo kala kiki anga o kengia mako lo kamae. A nga ikal mako kamae ya mako. Kukuri. Pia fape. O mako ule anga. O mako ule usikai. Wale fayer fakonga. Ale maangi iyo kala pete. O fea mato te oyai. O ai mato te oyai. Ofea le meo le amako wola falo roi. Ofea le meo le amako fia ai ai. Ofea le meo le a kauwalea ai mako. Kauwalea koi moe. Mala kako wa inga ako. Maulu. Maangiyo le kalapete. Ofea matou te oia Yesu. Olo oyate oelo mako wola. Where we are going you have our life. Ofea matou te oia olo oyate oelo mako wola. Olo yake oi leola. Olo yake oi mea mato te manui ai. Isau inga kala. Isau le loko. Ia sidi yo na leo leo inga o tato loto. Ere mafayanga ngalo ni ngay mau. Masalo ai wai fiu kala ngosok ni ngay mau. Ia afaido wa fiu. Ia faidoa. La leo inga kala faidoa. Usikai noa. Faalongo loa. Fai se finifininga le lei, fai ma le loko marie, ale kau ke kalakalongo le velea. Markus ba ye sidi yonga leo leo inga le loto nga yole leo leo inga o mea uma. Aisha, leanga e kupu mai, leanga o inga e kupu mai aide amio. Sidi danga leo leo inga o kaka uloko. Ye sidi yonga leo leo loko, lo uloko. Na ilole leo leo inga o mea uma. Aisha, ale maka kikele ala kusipa ia. Le angai kupu mai ngale amio. O le amio fa ale matak.

Praise God. Kako ke mga miere poko. Mai de manga ya e lofa le tua i de fowai ale tangata e fowai ma le loto malie. Le lofa. Fai mai e lofa le tua. Ai sea. Ah, la evak ma loko madie. Longo inga avak ma le loko madie, evak ma fowlinga le lei. Pe afa pe ala mai am fa mai de mai e lo fa le tua i le tangata e fo ai ma le loko malie lo vinga aver fo ai ma le loko malie wa malie ko kole loko haleluya wa malie e o ai maka wa malie e ave ma fo ringa fi fia e ave ma le loko fi fia ave ma le loko oli oli ave wa malie ko kole loko. Le ai se masalo salo. Ave male loko marie. E le ai mase anganga masalo salo. Ua ave male kalikongu. Ide o laifa yei lau ngaluenga. Ua ave male loko kalikongu. Ide o laike au au ngayai. You serve God. He is still alive. Ole kua le ka koke au au ngai. Ole kua le ka koke kapua yei. Ole kua ola. He is a living God. Ngai mal kala kuspai ale se fatu tua le ma fainga fia fia mai o ia. Langai ka kaule tangata lua tia tia ngai kali kongu o lai soi fua. O lai soi fua. O lai soi fua. E ta tau i le tangata sa i liaku i liakua le tangata fua liaku i liakua ma le loko a koa o na tali tonu. Wali sili mea maria fainga fia ngai fua i ma le loko marie. Nang olek kal kong olek kele au au ngai se ku mariu se ku oki olek au ngai le tua living God olek au au ngai olek serving ale tua be for you lok serving ale ku ola I serve the living God ioi o manga ioi ola chol o ki fa yakula utala le polni e ese mamao ale menga. Au tu tu fa foi fa kal kal kai mi tala quel fai ko esse ole mianga ma ma kal kal ngo ai foi male tu ai o kele sau lungo le lau lau le va ku le upu le kal kal ngo aku e esse ma ma ole fi au au mai le tu ai va ya ke ngo foi lo yo fa kal kal kai mi lo kai mi o ke savali vali mai no i mo le am kangal bokam ai au mai le ku le mela ma tama lo to mari lo to mari ma tama mai kako. Ese le maanga iyo lo usika ide nganga. Ke ido le maanga iyo lo usika ide nganga. Eke faa longo kwa. Eke faa longo longo kwa. E ngamua nganga. Praise the Lord. Pea kako usika ide nganga pa iyo le ali. Ufaku le tua. Le tua. Let your will be done tonight. Let your will be done. Ya faya lo fina ngalo awala loko not me let your will be done ya faya faya lava ya faya lo fina ngalo ngipo akio ba ngiyo tusi afai kau ku ngai upu ya la umba fai po fitu akio ke famai awa e alofa awa e alofa awa e alofa le tua ie fo wai male loto. Ua makua I faa malia inga. Le loko ua makua I malia kokoa. I le o laifo wa I ai. Kwa I malia kokoa I le o laifai I ai na ngafo wa I. Laifai male mala malama le leo le tangata le loko malia le ngake fo wa I. Ua faya malonga loko malie. Ua mala malama I le tangata laifo wa I ai. Ua mala malama. Oi he olonga sosa la yele le le tua wa mala mala mai ka ngaka lenga ke voi haleluya ole ka ngaka nga lofa mai silema nga yemo le ka uolo ole fo ai malo ku marie e ke fo ai mala mala le le ai e ke le fo ai pong sa e ke le fo ai pong sa e ke fo ai mala mala
eke foa iu fa kumulia lo loko le malie a kokoa wa elangonga ye de mele le inga faya ele e tagatale ya oi praise God alleluia ole manga ye le ole ole upuri nge ipo ofo ngofo ina le ongi le kia ole faka le kalilo temie ole porkalame ma ai ese mama ole menga a mai ele tu e mai ele ku mele ya matamau lotomali matamau e gio fai kau kule e kusi ai bo ola vala fai kau piko dalo ai ka ai sa ulo me fabe a wa e a lofa le tua ile tangata fo wai male loto mali awa ya lofa le tua awa ole ya lofa ole ya tua olo o lofa ai le tua ile tangata olo faia langa fo wa i malonga loko mali te lo fo ai ngang fo i mai le tua ele nga kainga fo i mai ne ku malonga loko mali malonga loko mama Malonga loko o fa kumulia ile fia fia. Longa loko oli. Nga fo wa ima yai. Salo wa isina fia le nga fo wa ike. Olo o tau mafaide ya wangai fa makala kala aku le fo wa idea. Aleluia. Praise God. Atofo mele o kaukala ile aposkolo paulo. Ole alofa le ole atua. Ole kangaka lai alofa ya ile atua le kaka fo wa. Ole tangata olae e alofa ile atua. Ole tangata olae fo wa yatu ya teia. Male loto. Malie. Esel maanga iyo. Kake mava ufa ulo loko ili fowa iya lea tuwa. Pawa lele melema nga oile tuwa yati. Ola uloto. Ole loko. Eole tu ina atu olo. Eole tu ina atu olo utangata. Ole mele le manga ole kwe kuaku ya teia. Olo utangata ato olo wa olo unloto. Ole loko marie. Fowa yaku. Lo loto. Wafaa marie inga. E afirma ya Yesu. E ngofo kuma wai. Yang kau faham orang lemah tanggal tato porkala, macam apa sekolah pun, omeh omalamana oilonga onga ya cek. Oleh kami yang awa omawa Yesu, mau faham tangga mau taria, ikut kongol loko, mau foing aku loko, tetala tu loko ya firma ya Yesu, engofoku mawai. Macam apa sekolah pun, onga me uma. Uole ya unga. Ole poko le la lolangi. Onga luenga le la lolangi. Omea uma le la lolangi. Uole ya unga ngame uma. Oma natu le la lolangi. Oma faufongo le la lolangi. Uole ya unga ngame uma. Ona wai. Ona okeriso. Ole nga fowati mai. Ya teai. Ya oe. Makaika. Mau. Ele isore fo ia, ele isonga fo ai mai. Ele tua lo nalo. Ele isonga au maia, ele ia maia masalo salo le fo ai. Ale mai. Le fo maia la apostolo Paulo. Awaya lo fa le tua. Ele tangata fo ai. Malonga loko. Bani. Afaida ole alofa ole atua. Le watala noa ide ngepo. Ole alofa ole atua. Maka umaile. Kwa niko inga aloko ya loka. E alofa yei. E alofa ile loto loko marie. E faape inga afo ile alofa mai ole atua. E faape inga. Awa ufaape inga afo inga alofa mai. Oia le neida lo langi. Maina ya umaya ino natali pele to tasi. Ina ya le fano se tasi. Na au maya lo nga kali pele ko kasi. Na au maya lo nga tali pele to tasi. Ina ia le fano se tasi. E fa atua tua ia teia. Ai maua ia. Ole ola
e fa lau fa fenga e mau leo la fa pe fenga e mau leo la e ke mau leo la lea ina ua e talia ina I lau loko malie ina ua malie lau loto Hallelujah. Ina ua malie lau loko o lau loko malie o lau loko ua fa malie inga ua se lau pasenga lau malie lau loko o le akakalaku lau loko ina ia sau Yesu e fio mai Yesu e ngofo kumawai a ngofo la Yesu lau loto fa mai lau Yesu o au nei o le ala upu moni ma le ola e le aluaku se tasi le tama pe a faye le ui mai o le taimi o lau filfininga filifini le ola o Yesu o ia o le ala upu moni ma le ola e le aluaku se tasi palongo e le pepelo le upu lea Ele aluatu se tasi le tama. Pe a faye le hui mai. O aina fai mai e Yesu. O Yesu le tautala. Aleluia. Vai yor ka pe nganga o kakou loko. E ka pe nganga kakou loko ne upu. Me vai nga lai manga o Yesu e karia ia. Se isau Yesu e ngofo e lo loko. Se I kango Yesu e ka pe nga lo loto. Se I kango Yesu e ka pe nga kakou loko. Inga ia fai o kakou loko ma loko ma lia iso se kaimi ke loe ahonga nga ola le upu I lau loto anga e kalia ma le upu ale atua ma ola le upu ale atua e ke faalongo kou e sui ale upu e sui kakou ale upu a fai nga e faa mawalunga o winga ma mea uma ke va ayo iaie e iaie ale kaime e sui ayo e Langa o mea fai ngasa yen nei o langa. E lei fai ngō fie. Le firifiringa sa fai. Ma fuesa o mea nga pele I le loko. O mea nga pele I le loko. O mea nga fai ngā kā. Nga fai ngā kā ya kia. Nga fai ngā kā ngā karia mea ia. E le loko. Langa o mea sa pele le loko o amea. O kui ngā ngā ngā tino. O kui ngā ngā ngā ngā tino. Ma mea le anga le rongi. Ma le anga sala. O mea sa pele. Ale kemi nga ua ngalo. Wa vese langa le kilo kilo yei maka. Ale kemi nga ua kakala. Wa pupula maka o leanganga. Leanga kakaunga pupula kakao makafaa o leanganga. Leanga o kakao makafaa leanganga. Ike ido aide atua. Ele oso kakao upokola. A ole mana o leanganga po ia. Na sui. E nga ke sui ia lo wolanga. Ole mana o leanganga po ia. A nga pai mai faulu falinga Yesu e ve malima faola e ke ola nga o kalanga Yesu o le ola le tato te ola I male mana va ele tu mau le ola lea ele tu mau le ola nga ke ola ele ku malu manga va nga ke manga vai e lo fa vita I sidi de ku te lo wala kayao O ke ala I volka fa kule atua fa fe kai wa e ko wa ma fainga ko fa ngofo ma ya ulunga. E wal ke lo iskanka. E ala I volunga wa fi ngofo ulunga. A wale ma fai che longa la kur kanga kaya. E nga ke fa ngofo ulunga nga kanga ka. Haleluya. Aya fai da ngai ke ala I volta ya so skemi ke moy ai. Aya la nga ya la fa ka fiki ma ulunga wa ngofo ma ulunga wa saolo pa kwa. Wa fi ka ma ku ma ngai la ngofo. Ah. O ai nga fango foka, o ai nga fango foa oi, o ai nga fango foa oi, I kaiau umaka ke feala mai I kaiau, o lea tua. Fafkai dea koi kawai maka kuri, maka lima, o lima I au au ngai dea kua maka wai saavali, a verkala le leia dea kua. O lea se kaa loko I fai, o anka kala I fai. Pea ke ualon muku kawai, muku ka lima. E fafkai dea kua, ala e kaiau angale foa leo. Kei mai lunga ngofo sao mai lunga papa ko sao ko siwi. O yole kua sao eno ko siwi sao eno kua. Praise God. Loto marie. Faiya male loko marie. Ama ni kakufalo ngofo lipo kala mele ole ongi. Awo ke faiye se mepe a faiye. Mon meka ole krimen. Ama ni nga lefa kala ngofo kuspaiya. Meka ole loko kasi. Fomele kala kuspaiya. Kala Yesu. So se manang. O ngay de la lo langi ne nai. Anything you needed. E loko nga kasi ese korua. So se manang. O ngay de la lo langi ne nai. Fomele Yesu. Bayo Yesu engo fo langi. E kala ngomele la lo langi. Langa laye. Laye lo Yesu. Laye lang e kale siye le la lo langi. Oi. Oi mao.
Denga mai yo Yesu le upule kala ngoma yele upule moka o mo oi ma ule por ngai. Mai la Yesu. So semana onga le la lolangi le e loko nga kasi ese to alua. Ai. E le ko kasi ola e ko alua e loko nga kasi ese to alua. Le unity. Fa mai lor kala Yesu. O ke faia. O ke faia. Le singa fa mangyanga. Ma ngeye yo ngai kau kala kuspaia. Manga onga. So se mana onga, so se mana onga e loko onga kasi e power le mele fameliku supaya. Whatever you need, but power le mele mangaliku supaya. Ia kasi le loto. Kasi loko. Fumai lor kala ku supaya, oute, faya. Ah, e maliku supaya. So se mevo se kou lupo se kou kou, e mele kala kala ngoi suafa. Ah, le kala kala ngoi le leyo le li, ma le maka ngoi fio le atua. Ah, Hallelujah, mai lor kala ku supaya, ngau kei fa kasi mai, makako. Praise God, samo, maa ngayo le upole kuri ngipo. Mai awa e lofa le atua, iye, e vai eo al kapua. Mai e lofa le kua iye kapua I fa penga. E o al fohai, e lofa le kua I le fohai ma le loto. Loto, loko marie. Praise God. E lo ele pe pelo lu pole ku le ka ku fa long long el pongi e lo fa le ku so si uning ama a fo ai a le ka u me le ku e ka ku le tanga ta e lo fa ai e lo fa wa e lo fa o ia e le tanga ta e fo ai ma lo nga loko u a fa ma ni inga ole upu ma ngai ale ole loko ma ngai ale ngai po Hallelujah, wo manguia fo loko loko le loko wo kalangoma yai de kuo ngai po le loko lae lofa yai ne kuo e lofa le kuo le tanga ka lae o lae fo ia ku malonga loko malie pe kiki Hallelujah pe kele e lofa le tua ide fo ia ku male loko malie ele male fa male fa tawa na wina ele male tinga ah Hallelujah praise God ai faya male loto family ina praise god quero fa mercala kuspa ia talale al faila ngam ta po fa fa po sumal ko ai ma ngai yer mengal fa si dia le tu ai mai lor kala al faila ngas kusila solo mong e sidi le leyo le tangata e sidi le leyo le tama O le tama emativa, ai poto. O le fasidi lea. E sidi de le lei o le tangata, o le tama po le teine emativa, ai poto. Ngai lo le tupu toi ina. Ua lewa ko inga, wau kausa ngā o ko inga kupu. Ai va mai aere iai ma se meta si a o ina ai. O le maanga ia lea. Ol fasidi ya, mai fasidi di kama ya, kama ipoko, peke makiva. Ah. Ay, ipoko. Lalu wingal famta lang. Lang amerika lang kuspaya, ah, ole poto ya unga lea. Ole poko ya unga lea. Levang kalo iso lomonga inga wa, ngu filifidia iso lomonga ya, vay makupo isa lae. Amerika lang kuspaya, pawa lale menga ole iso lomonga, nga ole iso lomonga ide, poto. Que me gamie vol mela. Que me gamie poco e velo foi. Foi mal poco. Foi mal loco mari, bye bye. Poco. Pa wala el menga ole solo bonga dia tu. E ole ku solo bonga le poco mai dia ku solo bonga, fa mai dia ku solo bonga. Wa ele ole mai dia ole kurui. Wa ele ole mai dia o mar kama ai ngai ke mangui, ala mane mo e ole mai dia game. Ba ni manga ia. Sa ole wala solo bonga. Ya ka ku ke mala mala mala ngatala. Ele o mai afa me ngo le kuele ele manga ngi me afa afa mai a kole package le ku a mai ele kole poco le mamalu mal sir sir ese mal fa onga me a umo le manguia nga mai ele ku ya solmo me la mi solmo e sidi de kama makiva e poto na lo le tupu toina wau ka sanga toina ai le ko kalia inga se fotuanga Ele ia o awinga lawa. Ole ma fau fau. Praise God. Ka wol poko. Amal kuspa ia o ngal poko.
wa fo ya fo ma kupo le o me ale fam tay ye longa maka marka la kuspa ye o ma ye longa malosi e o ma ye ne malosi a le nga le poko ya e fa tolu wa ai lo ma kupo le o me yo ma mi fo le wa ma mi fa ma lo ma mi fa ma ka fa mata ma fo le pe a poko le nga ma fa ye le poko fa kong ma kiva ah he ma kiva ina salo ai ai ala salo ina lo le lau al mago Haleluya. Ai ai na salo ina lo le mo. Ole la ulau le mago. Haleluya. Ai nga makuai. Ai ai ala salo makilo kilo. E ai ale aso en ofo ai faka faka. Ka oko oko ai faka faka wa pramo. E makiva. Ai poko. Makiva ai. Fa longo lo de upu. Kalia lo. E makiva. Ao ya ke oile upu. Wai poto. Pele tawalo pele leilo wolang pele leile tulanga ole ole ole ole ulanga tawawa inga peke faka wa ale vai tsangata aya ke ode upu e ke kalia lo le upu e poto me sidir kama e makiva e poto lengo fe ama kali poko e ama kali ku ngai lo kupu ya o le kupu oleva oleva ngofo ngofo kupu ai le ko ya mi fa kupu ai le ko e poko la le wingo le tala e lo o poko o mfainga o winga ma fo fa ai le ka ko fa long long ia fa ya le me alofa ma le matama le wa wa mai tata o le upu ne po ia wala e mfainga ko Fainga ngao foi ngan kwelo kako wola au au ngama kako kati kongu ia wala wa faa singo mai ya lea tua e ma faya nga kako faya kako ke au au ngai o au wala ia kako ke manguia e ke manguia no loto samo e ke manguia no loto pe ale lei no loto pe ale lei no loko e kako ke manguia e o kako loko lei mo kako loko e kako ke manguia kako ke faimia fia fia pe a kako faimia fia fia o kako loko faima le loko Malie, a malie lo loco, e que lecoe, e que le muy muy, que le fai fai eco e que el kilo les, que le fai fai e aluca la y lo foi les, e que en el lue fide mue, o malie que e famanguia foi de coe, que oe que ca, que sau que don fa foi la vina de coesa, e que loa le onga mea. Praise God, yo o maltato teme. Ya vi yeleri fa maluru fa un pao por kemi wa wo fa yo mai fo el fa por kala me ne fi afi em fa tanga mai fo ye no fo no fo pe no la un down nepo ai fa manu ye tele le tua ya te o sa mo ke mo ya te o poni afi fa fo nga mai poni na ke fa longo longo mel ta por kala me poni o le la ko fa ska kar ah talo fa tanga pe ke po ma fo ya nga fa o ringa ah ai fa ya nga sal me nga kam kam la pas ah Ya e mangiel fa te te me pi o por talo le la fa mo ta o ne fia fi. Yo ne fa o me lol ka ko por kala me ne po Yesu fa ftai o na la up. Wa o falong. Ile o nga wa e wa o me ya. Ye o manu ye yo wala. Ye o manu ye tu sa mal fa si no manga le nga ng pa ya. Fa ftai la up. Wala watu ya te o Yesu. Na o falong o la o e fetalai. Oyo le ala upumoni maleola. Ele luatu setasi li tamaa pe aleu yatu. Fatanga oe nipo talatu lo loto malo ngang fifia. Fio mai noftupu oe lo loto. Fai oe maari mafaola ilo uolanga. Fai oe mamataisiri ilo uolanga. Oke manuia ona oe faftai. Ona ola upu ni nipo. Amene mamene. Le tufo yatu yate ole vinga mwole mato ufaisi nga aluenga. Mato tufapea tulavo imato waya. O auna le a un atu mal fa tau va o yatu yatu o lo vi fa munia le atu no le po so se tasi vo fa longo longo pa munia voi por y a pa masane por clami munia foi do se ya sauto e temo tiu tiu to ne fiaf an a leo ma tu no wala to foi foi a inga tau si oi ka u ya inga foi yatu yatu oi lo la vi inga foi yatu vi inga yatu tu se mala fta la inga le po vi o yesu o na lo suafa amene amene ya sa morta tu por clami na ne fiaf
fa de un famlianga fa de upo le ton famlianga lo finangalo ya me suele no ton ne po talo na foi va ya so tatu tu fe noi foi tu sai foi mal finangalo le tu le so fo mele ola ya tatu tu fe life na vias mo fa uno po clame so foi ya ma lui foi fiam ngalo ngo ton le va ya so ya ma lui ne po praise the Lord.

0: Pwede nga ko ay nga, may ari ang ngofal ko nga, ang US, aw la may kwa ko.
1: O mo mi ni nga luwing fai ilo fali. O the living space, o lao kampani, if so so ani ilo fali leo mao te malawa. Ama na umiye si papu ipui, carport,

0: sunga o fenga fa ka o ka vale fo mo nga max ila
1: se nga ka amilo yo kilang mo koi foi mai lava yo tara ile tire world and auto limited le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va a on me piko sidi e nga le luoli ma ka la lava ya so le ko kong
2: le tire world and auto limited e te mo ai ta vale ma pa o tongo fi ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si a o na nga warren of fitness ile na o le se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa I nei whaabitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole tire world and auto limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Those who follow Jenny July, oh no, little two more with some more money proclaiming mad one tie out, down to Yale Lona Fanny, also Union Town for long one, Luafen, Luasa Fulu, Mariano Manor, for long one, we let know. I've no for England, but Manasa, Fatal of Tan Proclame, by Umana Von of Tan to my foot of foam, Fatal for my Tan Proclame, they tie up for one. Malo, Malo, see for Maria, and Kyoto from Tamakim Kaurop, Nisho Tantolo, Fatal for my Australia. Bila fui Amerika, ya Malaysia banyak orang kelop pelok cara berfutur ni cara malu faham cerita ni lawan faham cerita ni. Allah ya iman tu ini nusila ille, dia banyak so tahu orang faham ratuina ille, ngana sambo. Ya ol cara tu file main le tua, oleh au tua dia banyak so, eh afu main munga, le manuia, oleh nu. File alman tu lo tu malak fanau, ya. Kau fakule, kau fakau, fak mam lah, baik boleh ada wingau ni. Ya walaya orang umbang, walau aku fak cawe lah. Boleh ada wingau ni. Ya, kau pangu pangu maya, alai mana ya? Almemonia, taruh cincin loy ya ye, taruh cincin loy le. Ile cafe mayo fak monia ngambai ye. Batu ya wa kau kikil, bangwa kau kikil loh ngai mau lung ya orang cafe mai leh fak monia ngafu le so efor ngambai yo mala maya na yo cacu tu au fak langit folong pasi maya kau kau lefu ay fak awo mai ya lewo matu al temin ni e cafe mai ya fak monia ngarana ya pe fak lau cacu ya cacu fanak oleh lau kengu fak pombo aku makan makan le si ya post ngai don Facebook ya onai preschool ha. Oh, kasih orang nak kira foyer prima, kaya lah aku ilfat cawe orang kan. Oleh lau ke akasi masih vale si cawu salam oleh brisku. Eku salam ni pesen banyak faya orang kau bagi. Agar so solo afua oleh siapa. Eh, madie foyer yang antar macam. Oleh cawu oleh cawu cici lo. Ya wa ongal tu spa ya olem fayon tato fa chini ron jamin le so o ayem fayon tafe mai fa mun yang ya mata maya ya tato tu a o na mar tu ya fa solo me tato ka ko mana ka wonga tafe fa mun yang nai fa na fo ya tu bua la tu mo ria mo ata ya
1: o se tu langa mas au tu esililon ese fo ilon ta u fo ilele ya ta u ya fa fa ya onga la tilo tilo so onai au wala la o le tu ta mo fa fo we ya ina ya fa mau tu ia le foi autu ile nei tau sanga se matua onga o le tama fai fatil til tama te pena e sau noa i maunga te tele o maunga te tele i ole nala i ai uma na i o la tau tua a matutua tua a na i o la tau tua so yes it's good to know o maunga te tele maua mai ele manuia lea e o mai taimile nei a ole ala le respond a tatou what is our responsibility to the maunga te tele foi a po le ala ala tatou nga luenga e fai o le tulanga ta wala na o lea o na isa matawa onga manai whanau le neiva yaso o ani mea e te whaia e whaali ai lo loto whaafitai le atua ile maunga te tele ia e a makalal whaka ika inga foile le ka maiki ia e iloa ona e ava ava le lei lo tamama lo tina a whapeola ia tamama tua matina matua ava oi a tamama tina matua whaile ipu mea ai ole au au nanga foi ma o tau tua invaenga umaya o oita maitila aiti le taimile nei ole whata ita inga le na ole ola tau tua ina ia ola tau iloa ona tau tua maunga te tele awa ole wa mangu ia ola ko makua wa exist la tau ile lalo langi ona whaamanu yanga mai maunga te tele ol makoula nga ia tau mawhainga ile neiva yaso ia iloa ia le tamaititi ia onga ona fo ile pe whaalo alo i maunga te tele
0: ia ole na so o vaenga mana e tau on tato whaatau ina ia ya wa fa pela tafe mai bonga ban wi ole no yo no winga la tu pu mai na ya ta to wa le no u ma nai fa na ya man wi fo pe a fa pe e ole ta to je fa tafe tu fa mu nga mo na to wa ya ke le a wa interpretations ole winga ole o na fo ia o nga ta wa ya mal tu spa ya le o fa mo ta wa fo ia ta to ya ka ka ko nga lu fa ta si u mai ai o a me ta to je lo e ba wa fa mu nga mo le no ya ta fe mai a ma ka mai a ngo mo ya le nga
1: ole sia la me ole fa ta wa ya ma to fo ile ole lotu.
0: Yes.
1: Yeah. Awa e moni lava foi, but ole maunga ole kafe uma mai ale le manuia mo tato uma e o foi tua a wa mawai la tau whainga a wa fai langi folonga. Ia ole e maua mai I le atua so ole o mea uma ia ole foi e kauma whaia inga I ka mai ki hao a o yei lingi vai aso.
0: Lai malo fa chai wa pelano cha o fo le le che le na ya ba nga ja ti mata mata chai chai lu ngo le le on Facebook yo na i preschool so lai tu wa la to al fa cha mo ino le le ba ya so wa se on ma nga yo kan fa nga nga fa ngo pe pe se ya mala to sa sa nga fo le le siva a ya ola to ofu ma na ya la to a lo a mala to wa po le chasi o so le se na le yo kan mo ma keng sa mo so le Eva Yasua, Fawa Wipe, Fawa Wipe.
1: Nala, to be continued.
0: Sawa, yeah, the lake, but we are a tattoo and watch Mona Yasu to turn Eva Yasu, Fata Wayne and Tattoo and Samuel. A total or Tirone, yeah, I swore to 42 to my favor Niaso for Fangan Wenga, Ave Yasifatalo for Fasa Moya was singing and Emma. I will let all eat up for ye. Engge fole jano ai wa o ye ye o pu manga yang aga ku samo fa talo fa ye fa mole mole ba ba tu sa ye le le o le officer le fengor par mia tu sina ve mo mo tu a Christopher Luxon o po e botany a che le opera bella ngale nga bu stasio ba ngode a le face su ngade le a
1: po le tu fa fta ya le se sio au fainga wenga ele ai lava fo mase sio officer na faina but ole lava sa ya ia le vala au fo ia ma fa pena ona o tu ia le ta avale fu mu ia male malu fo ia le malo ina ia mauti no le sa ngale mu o la la nga fa le tu la nga fo ile le ta va vai se ai fo ia le vai nga to lo ia ia le officer pa le mi nga Millhouse Drive Botany ana na fi po e au le ta na le se fulu an nafi ile tai au le tai milena le sa a moli mawina il tulangal na la la lo fa awa pe fangi ya sa ilinga masu esu e ngal fui mula tau ia maleo leo pe isi alma fu anga ia ai fa aftai ele ia isi tulanga fo ilea na faina fo I ia le au fai ngalwing
0: yeah so o tele no ai le pitonu ule tela lai al matou pitonu u isi sifu a soro ke fa kore pisi o wale kabiuma a lot of our trailer pitcher nu au kilani fa mo win or pitcher nu pitcher sili leang ma kwa e leang kele le pitcher le traffic ki ka yeso uma I mean e ka bio peak hours and ma mo is foi ka e pisi ya so let of our tonga le fa tsila ya le Auckland Transport ya ma le na fo pitcher nu or ko por pitcher nu tole si fo I mean is in North Shore Belmont
1: Sulang mangalo lu e fata se nei ya le Auckland Council bene so ndia bene so no ma se tasi fo yo vaenga in I lava fo Devonport in a ia tau ma fai fo ile le fiso soani inicio tu langa e fa ale le ai ma fiso soani ile tele le poloka le traffic lo yai so o lo mai ta watula ia I Belmont shops o inga kongal intersection le lo ma kua pi si lava fo I peo na sila fia so I ilunga I nai Lake Road I Devonport so o le la o ye nga luenga fo ia o le atau ma fai lava fo I o nga o le taimi lo le tai au morning traffic oka oka ma uti noa fo ia ma mai ta wina la tu nu ule fai ngata te le lau tu langa ya fai na I tato ui e fao nga aina le nga fo I vai ngala wala tu a inga luenga ia o na isi o tamaiti a o nga e o lava fo I femalanga inga pasi fai asi fai ngata so o le la o ye ia ngai Well, yes, a proposal for Ilea Kakawala, Onga Yaisa Taimi. Maybe Ile Vaenga Lake Road between Baywater, Bayswater Avenue, Ma'i Eggman Street, Kakawala, Onga Yaisa Weekday Morning Clearway, Kakaw Onga Fatown Wina, Tauna Mai Tao Lefitu Letao, Anga Ileiva, O Taimila, Yo Leolo Tama Fai, Eta Tao Ona Yaisa Kaminga, Ekilia Lele Yelena for Ivaenga Awala, but Olela will have a proposal, my consultation. Se kakau o nga o aku ya uni ila so lusfu tasi ya ua faa mahae a leturanga le alono winga la mo tau tau umafo yo lea e tatau ona faa halila ya tatau inisi o tulanga maswinga lele ya mauti noa lavai kakau e mawala ava noa fo ilele e faa ilo aifina ngalo
0: ya yeah, so elele mo tatou ye lalai o ile tuatule I North Shore wala do no titilo mala wabai ole sao soli O le pitonu le no shore amashana wala no lake road le ma malam lam mo ta chol ola le pitu solo mo ko apo loka so le ya ma chola chasi ala wala la ku I lake road ya lu pasi ya Belmont alu kai Devonport e kasi ala wala le fainga kam kam solo fo le se simbe va venga yo yo so o jelon mena le no pisi so fa chalsia Yeah, Vavena mose awale kau fo yele le pisio le fo pisio no albia bongia so se va ngau au kirang i soror mo kua poro kalme le yengi so e pea fo ringa mar fa fika au di e ma fo mai dungo o awal o tulango e awala au kirang ma e pea fai ma kau fai ngi train fo le le o ilano le para para fo le le e kau isa kwa ile le pisio le traffic le fengam kako kwa kere au ka avale sori ole mkwa kere au ka avale le yengi utato sa tala noa ele pokalame ele tulango ele taule e fengai mata tau ole lon fane o aso talu ona lo ia le season o le winter tonu o ole usila lato ole mata wina ele o peyol kele o isi winter eke a nge o kai minge o livanga marulu tele o malama lama la wa tala noa le awa e tau meo el nino ma lanina Nge foi le tjeno a u iba e ngai.
1: E o ka tjeno e o la tina.
0: E ma kwa punja ya le tjeno i le mene. Ai pe o vai ngau o le fetafia inga o le maru luma le vevela o le ea. O me e le mafuai ona, ona tupule tulanga o le le mautono le tak.
1: O le el nino la vala towi e ia o se tulanga fo ile le fale na tura. E ma fai la vafoi ona o iai ia le sua vai. Lea o lo o si o mia le Pacific Ocean. Malata lata le ekweta lona winga la a ola ina ta wale el nino wale kakau onga malulu le swa vai le taimi e tatawa i ona malulu ai ola lava olo o watu mau le mafana fana ia masa ia ola vala ina toe o le tulanga vevela moni usila la ia ole wa amata ona maita wina ele au va aitau a kongo se season ngei ole au tato feta ya ia ima le el nino ona ole tau e fainga ka nga mau le swatimu mo le fafonga le tunu pe e mango fo ile e o lava fo ile le tami wata tawa na malulu e le longa ona langona e tato le malulu ai o afianga ia o le o tilo tilo fo ia ia ia kai mi fo nga le o le drought ia o isi o heat waves o mea uma ia ta pena ia tato pe afa apea o le au tato feta ia ima le el nino ile ngei fo i vai

0: So if it's a fair inga now, le all of Suya inga le tau lo tatu ye ne, all of you lo lang il teme ne le climate change and global warming. O bang o mana lo fina o lo lang ifo le le ya po le ale moni po esa opele ye ya a le mo le mo wina tatu. Pa ele di esa le ka misanga le ka ule wengi ka ko ya. Ya, I mean, ene le mo tatu ye pala ail marulu. Ya wa so lo fa so uni. Ya la ka ke ngofo ngofo se fulu wi va se fulu baru no se fulu ya fa tu sa sto sanga yo ma vai or ka ninge o ka ko ye se fulu lima ma le ya wal ma ola lo no vera ma lu lu fo na de
1: ya fo fo la I Wellington e wa si da na ma lu lu Wellington na yo ta to ne lu ga o kila ne ya o le ho til tilo to fulu ne vai tau a o moli ma na ya o lo no winga o le la vai e ya la va ta to tu langa fa pe o swing ol tau
0: ya o le na e pe ya la e sa wal ta ma ule ma sen na ave o le tau mai le tu mo mo le tu mo ka ko mai le aso mai aso ya ka nga ka ko ya ka mai na wa ai tau ya e respect for na tu wa ta mai lo ya ya ai so fu mai le aso ma ko wala mai le aso fo mai le tau le ya vi ya le tu ya pala si mai for kim fi fi la ele va pela nga ka ko we fi fi ya o meu ma fo fanga le ri le ta tu ye a o e fa tu tari lo tax return mo lo tax e kong ye lo ka ko ye il masin lo no no le fa mai rd wo all day me ta ona ta tu vai po ile la kong ilanga tax ya ile la fie fie la mo refund
1: it's a wala ile tai mi fo ile lo tau sanga ya ke la ye wo kaming ye ko ke le la fo inga fie fie fo ile ai ke ye la lo kunga e fa mai le ka le la rd o lai ye la upile to tong instead o le refund So it's a wala ya tato fuele le siaki wa kako tax codes e fa onga ina le tau sanga ato a fa pe lua ngaluenga ya mauti noa le leilava o fele primary o fele secondary ngaluenga ina ya mauki ngola e mawalalau tax a wa ya ivaenga na e alai ona mawalalau tax ya onisi fo yo vaenga e ya ifoi a wa a increase e o fuele increase o lo kokongi fuele polo income o leisila na vaenga e alai onga e luakua misi lau tax ona e tele I faia tūlanga te sauna whaelo mua mua fo'i lea. Ia ia sa oile koko nginga o lau tax. A wai maa ngai a lei wa increase. Ai la kua leisau tax. Ia o tūlanga la na e ono a fiei tātou. Ai maa nai al kaiminge o siaki. Kakawanga siaki. Ia a mawasinga se lau kāla. Ia wala a mea sili o le iai.
0: A lewha mai a le IRD a te ua mua mai te tongi lau tax. O vātu ma lima se furu tāla. Ia o lai tu mai a oe until la so fiko February 2004. E kong yai ai a fape te ua mai te tongi lau tax lima se fulu angai dalo oi oila ka kalaki na
1: laki
0: oila fa mangaro la oila ai on di ai a ova tu loma lima se fulu e tauna tongi ia ngai ku mai na ia orka minga until the 7th of February on lua fe lua fitu
1: ia
0: ba ai oka kire nga ka ia
1: iyo iyo taimi ala ne o seki o wa e umai o tax umai te tau ona mai a umai le tongi na mai la so fitu o uni so kai mila nge wa maa ngai alo la amakanga siaki fo ilele maa ngai fo ilunga le mai IR o inala wa fo ilo o tele fa mtalanga ia ma vavia I fo ilo na si la fia po ya ise se me singa fasilinga pele ya
0: te lua se folu mido tolo Joy. On a tile, only July 5th, if I forgot to call up a man on a tile, my Anisha Fafi Fianga, Manisha Tata Fasa Long of our business, and Malaysia Tata reporting my new one. I wallop on a two in a joy, Lord Tata, my Lord Tata, and I'm a retro.

0: Tolu Amo Radio Samoa.
1: A whaialo o yaimi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te sila fia I le nofuangai a veanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
2: Uzo!
3: Oso!
2: Sure. Fe fe o kausinga yau makari I la maanga yau lau kawali fōu.
3: Ha ha. Nā wei amu se uso. Ai, on Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yeid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia fi wa show lau ka mailunga lau wala. Wa o ma koenga kawali. Piki apu SUV van. So se koenga kawali ha.
2: O fe eit faltava.
3: O le limaongo fiku Great South Road man kao. Pevili le ovar se lau lima o rua rua korfa.
4: Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale.
5: Tā lofa sa moa. E mawhairu so so ni atu Dr. Cheney Ngasinga se ole mai soka, toto maulonga, ti ngā le tino, wha pa ui no mpauna, mai sela, mangyesa o malika nesa. Maole ti e wha mamai lo puta, male paste, mo nifo ti ngā male wha amalongi no lo fufonga. Wha bear product, po o loa e so so ni e wha ala male mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe o narsoswani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tortolo fitu fitu, lua fituono tortolo fitu fitu, pe a fiwane I le lua lua ono Great South Road I Otahuhu.
6: Oh! Oh!
7: Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
8: Lo tu mau le mama le tato traffic ka ta vale lo tu mai le tato ta vale I Hillsboro I le nga ia tu le I Sisifo on State Highway Lewis fulo le lo mai ta watu lo ia le tato ta vale so drive with care I le time le nei ta vale in o le o mau tino mai foi po ia ni lanes o tapu ni le nei foi time I o tu langa lo ia ma ma la va foi lunga o iso vai nga o mau tato o wala tau tu ana tau sisi lo saunga le mu Watu ese fulu fa minute onatale ole tulai fitu.

0: Radio Samoa.
1: Malo fa fele tu mule, mai mo mal fa fonga le tei mo le tai au le tu tu arui sa mo mo le porkala mi mal le tai au. Mal vai ngala tamai nei le tala o le tau. La tatu amata mai sa mo le nei tai au mo batu le mana mai langi le tau sa mo. Lo su malu lo il ma fa fana o le ea le nei vai ngala tai au o te ala balu sa mo. Wi ngala tau sa mo la langi le nei le tau. Ele aso a toi a wawa ni so taimi. Ya se pa kana fo ni so mai ngala tu pa o timo. Lo su fu wiwa degrees Celsius molunga ole bevela le esa mo ele ne stofi lo su marfa e lona mawalalo ole fat fit yo taro tala mesa mo ne vaya so le tar valu ele tai ne ola mo fo ifa tala fa to ele tar pokala me pa nga o malaba ale maro le tai ole nga tai america sa mo fa bena fo isa mo lungo le tar facebook mari youtube ale ready sa mo fa bena fo i ale tar to fm 106.1 isa mo malo lava le so ifu mo real se mai talo tau ni sa nei ta to mata mai ile motu saute pa talo fai pa mal talo ko lamiso se vai ngor motu saute ile nei foi tai o fo Westport pa uti mo ba fati mo ngani so taimi pa solo fo balo si sa vili mai matu su fulfi tu malu ngor malu lu awa ole tau tele vai ngor wana kas fu fa malu ngor malu lu fa solo fo na awa ole tau ile tele vai ngor ti malu su fulfi malu ngor malu lu re so su fulfi malu ngor malu lu Queenstown. A wall for the towel is salt, spoon far morung or maru or maru, a wall for a boat team with initial timing, spoon on a morung or maru Nelson, Fasol on boat team or an Ayaso, Fasol on our all the town Kaikora, spoon river morung or maru air for Mawina, morning for a stuffy, spoon limber morung or maru air in the cargo, Fasol on our all boat team with initial timing. A grey mouth, pass on about Timu, Mamafa Timu, and this retain on a source for Rono, Moro Maru, for my winner board in 8 4 years of foe, Fasol on Awa, Potimu, Telavang, Blenheim, Sfulono Moro Maru, Fasol Point Awa, Potimu, this retain me, Alexandra, Sful Farmer, or Maru, Dunedin, Fasol on Ina Awa, Potimu, this retain me, Sful Limber Moro, or Maru, I can stay in Malo, all of us with former real, in 8 4 years, Fasol on Awa, El Time Potimu. Ele awa uli pasoron malo sila titi ar sabili mai matu se sae sfuru iba ole maudu ngana al maru ea fama wina mokala estete ele so se bai talo al tau ele motu i matu le pi tola wadu ngal motu i matu o ni sila kaitaya fasoron na awa awa pao timu lua sfuru maru ngal mafana fana fama wina mo rene fo i asa fo se yo baba ya tu yele vaeng o tasi al vaeng o moti matu leolo yele apta inga moti munga malolosi heavy rain watch mo New Plymouth afa fong mai nisho le malo le tenu o lo ya yele apta inga na moti munga mamafa e awa oa pa utimu mamafa ti munga nisho taimi ole so spulu valo marunga na al malo le efa mo ina mo New Plymouth la mua wuning tode fatal fatu le neitai au malo la varsi fuwa mon wia fa solo ina awa oa pa utimu nisho taimi Malosi Mansavili Matu Nisho Taimi or Tai on Nace Furono, or Marunga Maru Rufa Mawina Morning Tony in a song. Rosu Tassi Marunga Mafan Fana E Fanga Re, our Opo Timor and Efo Yasom, Pasolon Langi Lady Tau Tauranga, Spurvalu Marunga Maru Air, Pasolo in our Opo Timu Nisho Taimi E Tau Boss for Fan Marunga Maru Lu, Spulima Marunga Maru Rufa Mawina Moroto Rua. Langi le leil tau le soi pa unai wanga di suatami e le telo vaenga ye Palmerston North la langi le leifo le tau e awa o ni suatami sifunu vanu marunga de malu o le ea telo vaenga ho Napia ma rei le mafanfana lua sifunu marunga le mafanfana fa mawina fa solo na awa o langi le leil tau e le leifo yaso sifunu vanu marunga de malu o le ea Masterton fa solo na awa o langi le leifo le tau le ne yaso awa o awa o pa unai wanga ma mani sa vaenga Levin sifunu vanu marunga de malu o fa mawina Mole so le televang o Hastings awa lang de lace for vanu malu ngana malu no Gisborne was for awa lang de lady town for vanu malu ngana malu on air kiri kiri do handle tone pa solo ina awa pa utimo ni so tiny is for vanu malu ngana malu rufa mo wina mole so Tama ki makaurau au ki lani no whanga whasa longa radio sa mo se furu duola i le maru lune ne vanga te tau lele apong sa mai whafori kai kai anga maa ma lama fumaila mai tau la wha solo ina awa o pa uti mo nisio taimi lang le leifo nisio taimi la awa uli nua se furu maurunga le mafana whana wha mawina ea mo au ki lani e le neifo yaso e le vava yatu le aswa tae au awa o fo ilang le leipa uti mo nisio taimi se furu iwan maurunga le maa luo le ea le aswa tae au astonai awa o lang le leifo Awa olang lelia sama la sungfu ma la sunglu ma la sunglulu. Olba yaso olumba nai yatu. Papa bongo na ucu ina mai lama cawu ini fai cai ni oleh cai oleh cunu alam papa awu ni sepanjang orang kelope mana tu maru ia mai le cawu bo cawu ini sefau wajah tu awu ni sefau casing wajah aneh ia leju la fitu ia malu la versi fule cunu kalau mana ufa lungo lungo ni le ile arwejo le ola bangai ya oleh wingo la cale mana ia oleh cale le masangi umayang aku wah e telefon fa tinoi nisio aunga sai mingolo ka mikia a tele ala na fa ingo fo lele ole ole tala ile wi a ole wi fa mama wo e awa ol tala na a mino ol ka wa ngale kilin ka wetan to a ole ole angle man ya ole ole tala le mai ile ala tole ole nei ole sui ole ole sui ole mafo fo mo sui awala a e mana ia la wa e se mai la na ilu me masani ta tu nga ole nga le wifa mo bau wa fa mo mau ya koe foil tama a ale mana ia fo ola ta fa long long ke yo ya e mal fa fo mal ole ole sui ole ole sui ole awala e koe fo ia
0: ya
1: ele mel ele mo wi a e mana fo ta to a o no ho ma fo fo we e mana ia wal to chelo ta to fi fi ke le sui le lo a ele sui la wala Olha o que não me acacou ali. E via via que ele é suíde louco.
0: Yeah.
1: Ele aí mas é suíngo ali. Ele aí mas é suíngo aí casi ali olá ngolo. E aí mana ia lá e lá. E aí mene olá wangá fa longo longo ele. Fa fefo de sonha pa sala fa de copom bole. Fa sol ne chaya. E aí warme tá volen bato fa sol fa matu sum le Monday night. Ol tala foi le. Ah, se foi lá mesmo bako kilo macho ia fa so sta se fa fega ngfo ia break. Ole titilo foi la na ia foi ia fa so mal tu langa. Ole lost ole ulu matu ai tono la ai. Ah, ia ban ko le ngfo mal ka mai ko la ai. Ai ma kwai le lo ai el chele o fa mo dia nga umma ba me umma le chama. O ana ia. Ah, ia se longa se o la time in fa le paki. Wa longa le fi le fo ia ko le wi. Sa alu fa mo ba umma le o ama. Ba ka fa fa ma po. Ba ne fo fa fo le tu no. Ya lo ko fo ya. Ya wo wa ave o mba el jama ya mele le.
0: Ah.
1: Right. Bi fo long of ga ka po vai. Fa se e se vai fo. Ya ka pingi mai ma po vi pe pe ki mo le le fa le pa ki. Ya le le fi fi le le lu mo tu. Ya ma ga fo la wo bo we mar kai. Se ka lo ko ile jama le lu mo ko ba ai. O mba o ma le ya ja. Tae obe umbo ya cha obe manga bye bye lan fa mung yanga le ale lost i ko ngol fa ni ole ko fo ole ko fo fa mung yanga ya bye bye le se singol fa nga ino le a o mani le tala
0: na nga ya la ya cha la yo le lost communication awai ma fa yauna no fu fa ta sima tu wa ma fa na u tu tonu ai ainga ai ale ai se tai mi fo ile le fetala no ai em fa so ya mai lo ai ka mai ki ya longa winga ke ya la lol ko inga le lo po fe o ang ai
1: io
0: a ya pe ma ne fo ma ne ya nei va inga ia ya ale au nga la ole sui
1: yes ole li ka fa ya sui la wala a wala sui le loku a sui la
0: Yo pole sui fo le ngwa, sui mai le ngwa sa mo le ngwa pa lang. I same mala mi yo.
1: Yeah, I mean on a fa ole ta wale mal man ai fa so fo ele fenga wenga le tu ole fa so ole ngatol ta tu tau ole arbe tole ola. Ya mar kelo isi mo por kala mbere lungo le ri sambo. Ma mo fa ro ka ka yemba fa fsen.
0: Yes.
1: Wa fa ka ma ka kur kus pa ya.
0: Ya
1: al mare fo fa so. Se va ngai la le fa ka. Ko nga fa kur kus pa ya.
0: Ya.
1: Ma ne to nga fa tor kus pa ya. Mesti ini liuia, liuia ni ala yang orang manusia.
0: Awal ko angai liuia, ai liuia.
1: La kamu ngosok loko ya, luai le masih swingan. Malok, dia le follow tu. Oh, malok nongai mana le feeling alo stasiun. Tengah cakap bisnis sini, nong follow ni le news Britannia. Swingan live for year bereavement leave. Ile tulang oleh New Zealand. Beano follow ngol stasiun le statutory. O livi po aso malo lo janga te fo ilele fengar wenga wo ova mbal fast food ko sanga ile suya a livi e masanyo na avetanto bereavement leave le masanyo na avetanto pe o te fo ilele mal li wo ni si o tatuai a o le le fa malchina fa business ile na fa fonga le tuno bafa longo ye wa le ba kele le su ye ni sila le le tula fono le ya pol ba nga le ole ave na le tolo as e al wol tanga ta e ma futa ya ma ma ai nga fo temio fa no no a
0: ye we
1: a lona la fin nga lo a bo ka mo sui ma le tolo il se fun pa
0: ah nga ya
1: ya
0: ma ko ayo a wa ya ya ta vai ya wa a fo le condition po le tu langa na lai fo yo na la nga le mana tu tina o le maliwa sian tama so a fa pela au mai nga le ko lu aso agree vai le tanga ta fo le pe to lu aso ite no fo ai fo le ai ko kongi a wa le wing o le to lu aso na se ya vanga na o lo immediate family ya ona tu tongi le o le to lu aso ya ke ola ye ye sa le leila vale mana tu tina e le kai kai yo nga fa kia le ko lu aso ya e moni la va fo ita tu ngona le tinga ka ko ke mana o mia le taimi ina ia laval kai mi mo ka ko fo ile le ka ko ke malo lo ai mi ama ai mai se se to sa u fa malo si ai ia le le le to fo ima le ma fo fo un ko ia le fenga ruenga ai afa pela e manga o mia ia le vai aso a to ke malo lo ai ai sa nga le ko lo wa se ko koni le make sense nga va nga tsa vai
1: e a sa wa a wa le ma nei o le fininga lo tina fo le le ia wa fo ala ia ta to wa ya ortina na malusian tama sa por lo e tsa sanga wai a ngar ko wala so le lo e entitled mole wala foi e mo bereavement leave Victoria New Zealand a ile ka kai lava tolu aso e le ngata o buying uma e al tembi si ka settle down le lotto mafatia e le umbe malo lo mai ngar ben a e o kere lo fai business pe wa fa long long tolu fai business e pe e le o taria le foi la tolu tula ya alu ka ka elele ya lal tanga tola alfa pe opposition ka ma opposition king a ya po songa ka di po ile mali wa ya ka ma fo ile mali mai angko ba ba ma ant ya ya mo ke lo nga ka wi hanga ka ya o lo lai i to no ba nga onai ma tu ma ma nai fana ko ma bi ka ko le lu ba so a ko ma ro lo le ya a ile ko fo ingar ba ya lele ele lope ka ngurnga me ko ngimsila ya mane fosiana ya langa langa mai e ka su su la ki kia ya le kia al palme ke ngimsila ka su ya ngana kula fo
0: ngwa yes ta wa mo mental health o tangata ya yeah. Mase wa a fa le tonu la fo imalele le male ma losi le le ma fo fo wo nai tangata o la la ke le fo langa le on ngal wenga mama ya ko fo mai ya e umange luva ya so umai fo ima so mai la ko ye ya le ko fo le on isia so tsong
1: but
0: io mane kalo sia ye kau kalo sia la a ia sui sui ye fo ilele fa o popo ya at least ale se fulu fo ya o se lima fo se ima mulu mai
1: ah di mo wom ko isela pasis isela pasing ya tsanga ke le met se fo pe ni a mino le fa fo mai o melpone fa tsala fatu ele nei ta ya I think ele stanga tale pa angal ta po kala mela mai mo mai o deception bay australia sunga ya fetia foalo fa tsala fatu ba lo la verse fo mo ria pa angal ban tsala po kala meso se ba australia ko ke ka australia le ba fo kamal ka po kala mela ta ya ba lo ar so i fo ya fo i ka ko pikima ga yorni ya so ya so kofi fa mole mole
0: ona na fila sunga la ta tu tal noli puki
1: ko
0: ko la salanga fa ki ngo i sha fa nga la onga o ka ta vai o ka ke fa yakula ka mai ki a
1: ei
0: wa ya la na ta mai ti fo i sa ka le ma fa fo winga ole afia fiel ko ko la sa a wai ka va ya ku nga a e le ai e halu le a ko ko la sa so le ya al ma ko i man ole ma na ya fo i la le na fo i le le ya ole nei vai tau le fa ma na tu ina ya ma na ya na ta ma fa sa mo fo i e fa ta ta ya nei fana ya makako awa a pingil al koko ala isaka ko al wako ya mal koko ala isaka mai ki ai ya wo mo folta ya ola ko ola
1: so ya okay ole dio fo le new zealand ma intia ala fo e le van sai nei ya mo fata wa inga o loa new zealand ma australia fo le free trade dio fo le o titi lo ina isi maenga le o lo o tau fai niu sila ia afia umailano le fo ia fenga inga ma intia lo sa e le fuala au mana ia lea niu sila kiwi fruit Jadi apa so fuang ada lagi ai orkasilia fuang awal mukwa number one in New Zealand. Kiwi fruit.
0: Yes. Le watama faila tato fuilele ina ia ia se tato action plan. If I be na fu ona ia tato no intia ina ia luakula ka konge a ola fu yolo ma fai onga action ane e ingikia. Yele vaenga le so swani ai fu ila ole ole tulanga le leila le ole so longa le lei o fefa tau ainga smoothly fefa kawa inga ia mo mai le vao tato ia mai se ki ai mang wi ai la le au fefa tau anga fo ia so awa ole kasile o fuala au ole e sili ona mai tau wina le le lei olo na alumia fo ile le pe a alua kui o ia tunu i fafai mai se inkia ia ole tulanga la na olo o tau ma fai tato ina ia iai se vaenga e fai alava fo imfau se tono inkia e fa fai ngofia e ia fefa tau inga o fuala
1: mana ia lei lo su tasina mo tele tula fitu fa malo fa tele tno on fantasy mal tano bukala be man wala tai help ja atul piso la tno on fa na junior ja tuono su fa tu sama ya fi malanga sa mo number 1 sa mo
0: yes
1: para na Jerome Gray.

0: Obrigado, Svana, o nosso top fit day, o Fire Yasu Uni, tanto telefone na Matala Mo, Tolu Fitu Fitu Tasilima, e o Tolu, o meu fone é menor, tanto e mel.
1: On air at radiosamo.co.nz.
0: Ah, meu fone é fanga, ainda foi embale, Facebook, mas YouTube, o Samo, o Mana Yati, Lava, Lena, ai, mole, tanto telefone, malo se for.
2: Alô, por trabalho.
0: Talova, malo, lava se for, Maria.
2: E mahoni fapea ia tovia tolua malfanau lo fumai foi lo anko ia tovia ma alanu malfanau ma angele e fasi sile lo fanga lo tina ia si uponga e alo fangele tua po ai ter malo si le tina awara pano feo ma ia ima se amu ngalu men tau si ai si utina e a ai me se uai nga uma so se ikio lalang E fasi sile lo fanga ato nina malfanau mo e mafa. Alo fate sa vai manuia nga ruenga le aso.
0: Tanaba ato nina mani for nei tae o fo sulu malo si fo uso.
3: Malo si fo muia, tawai.
0: Alo si fo.
3: Tego stiga bale.
0: Yeah.
3: Ea bate usala fo el dita ea.
0: Ano.
3: Ya, ole aso ki ako iaile. Le tausanga lo kwen sanlea. Le lile o ato naia. Ya abele vi inga ile tua ona lang tau singa o fo ya le vi inga ile tua o ia ya na me au ma to le vi inga ma pa fake de to e pai na mato ya au ia mai luna aso mo buone o ora so a tua ile na tau sanga mo buone ya vi ia le ri penal ki na tua fo ile pam ninga ba i nai fa na mai australia lo bala mai ya mai ma o ne yo ma ma fa na ya ole ma ke alo fa chele la moe a eronaya aya Tai mi tato fi roa ipe a manga manga luenga ia, estak poko leisa. Ma maru ia tere a te vaale, a swana ule tari. A tai tere foita vai, ma tausana ina mulea manoa.
0: Tai lewa sulu, ea na fatu, maria fole dei tahe o fau. Pe I tafam lenga lele I meli a ngamal man.
1: Yes, whamarianga me ato lea fua so ona lole. Mamoli atu whamarianga le tolu tausanga o karameli so ona lole. You are a ray of happiness and love in our lives. O le tatalo ia fua I pe alo malosi mai le tapa au sili. Alo whaanga e le mavae mo oe mo lotina. We love you, dearest Meli, from your nana and papa. Leisi o tato whaamanianga from Vaiounga family. Happy 22nd birthday to Kyle Isaac Vaiounga tole afua. Alofa anga from your Vaiounga family and cousins. We love you. Happy birthday, Kylie.
0: I don't know what to do. I'm not going to die.
1: I think so.
0: Se koisiaki kasia kuale. O kofefe. O fe o so bainge me o mai. E a fo I. Kala so kiki lak. Ya, phone ngam ba tan form lenga na nei tai ao. Telefoni. Emeli. Ko se kasia ka ko emeli ke ya wese se vai ngai pa wa kuya ka wa ngai ka ya wa ngal ban ban. Feo ye. Ele ai. O ka ko nga. Okay. We. Kari. El fa bagyang ka siro ko ka mumbai fa mol molea ya foi. Okay. Kasi el fa bagyang ale to il ka meli fa mol molea ngal ban ban. Ya nga wa. Nga fly ya kulung ale. Ama ya lon char fa bagyang ale tasi ana. Fa bagyang lon char fa bagyang ale tai.
1: Right, so el fa bagyang ama ya alo

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. E maua ngalu tau, ina ua whetaia I ma ngalu foi. A whetaui le ngalu foi, ma le ngalu o loo sawi tai, o na maua lea o ngalu tau. E whaata tau I tū langa o leo langa, a whetaui ma alosi e lua, o na maua lea o le maseinga. O upu e fawfautua ina ia awane e faafetawia malosi, pe faatau ta leisi leisi. Awa e tutupuai maseinga e peilava o le muanga ngana, a fetawisila wa emole wila. E maua ngalu tau ina ua fetaya I mangalu foi. Ia manuia lau vasusau.

0: tufa.
1: Tato fa manato le vayaso olingangana Samoa il e veni Pacific. Fatau so lae au lele lava. Matango fie la e ele is ese fa apeo la tautau. Ito tono le tato fale uloa o le e veni Pacific. Tatala ila sunga fuanga ila sifareli. Mai le sefuru ili tayau anga ile ono ile afiafi. Asuto anai ile sefuru ili tayau anga ile faa ile afiafi. Le e veni Pacific. Ile Auckland Airport Shopping Center, wafsanga itonu lava malifale aingol KFC, lata ana ile warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
2: Ua ova male ono sfulu tau sanga al tau tua al Christian Savings. Ole au au nanga efso so ani ili ngaluenga alia tua. E ala ile lango lango ina ol fausi o fale tapuai, o mautau fa fianga inga, fa apea le fa atau, toi fa fau ma utau ngā duenga. Fafso ta email e imeli info@christiansavings.co.nz po le telefoni o iwa lima valulua o tolfitu o iwa lima valulua o tolfitu. Ta tau ngā lulue fa atasi e fa lau tele le malo o le atua e hiaia inga fa pitoa.

0: மாலோட் போலிச்சா போயிங்க
1: அழைத்தனும் Wafat daya ilang ulang kepian mana pas fikir mersiri malay valut semalai 2 million tala tala sanga mai company falap tonga icupe oi tala foile au e tu sai malay lipoti mai il company sa fir flie fat ape ya meto chino au ina ole mo fine to fa au wina ori ungo le lipoti sa fa mo tu ina de bazone wo foi nice at menino de termine yo fa fita uri tu chupe sari matai ta ina ile kalapu ile tu ina tu lea ile company e va aya tala fo ile masino mo vai Wa fa singa ina yele li poti yele fa ingo tar sanga mai company fa la tonga oi tala fo el il valu tis mari 2 million tala a e uile wa fa ali yele company o lo fa wa la bala tu se suenga mari fa no mer mun mun mai tu wa e suia il te milava tu fa ya ile fa singa na ma il valu tis mari 2 million tala e tis mari fa tis mari 2 million tala oi tala fo le au fa la tonga e yai meto tino sa fa ma wa no nga tupe po secured creditors Maleisi, tolu tis mariva miliona talao fa alabu tonga a tangata eleini meto tino sa fa mawain. E au fia iwa ang au tusa mao ile li poti sa fa maoningo au fa ingaru ngar kalapu. E au fia imi tangata ta alu manava ang au fa ya onga sa disina. E au fia ile silia marcelao fa sfulu tangata eilo tele maila tuwe tuwa o aitala foile au. E wilava ile a fia ngau yele au asa maua se ioenga ile vaalo laka pia nisila male asosio tangata alu laka pia nisila. E fa tanga ni mona pasifika e fa wona ta alo se ia mai ari ta mensanga fa solo nei. Sa mo mo tu fa ma ni ele la kapia ni sila ile le tio ni sila. Ora ala tu kavaina e tongi ta mata alo se io or fa un massimo you line. O i tio company vuole sina o ai ta la fuele mona pasifika e al fiar fa di tu per ASP Bank. Le mata na ro ngau tu pe mo ar malo pol Inland Revenue Department. Le associo tanga ta alo ni sila ma le fon fa tonu o le tavola nga tele o kilani. Sari puti aile le Johnny Sealer rasonei, e yeshe ta wafonga mole lave iyo lmoa na Pasifika wadi ayane, ise fa ala abutonga por consortium, e te ita ia stangata millionaire, e yeshe ona tupuanga Pasifika e fa mautu I Los Angeles I America. O se stangata millionaire, e yeshe ona company mo o wala fa tekono losi, e peo na untiro ni fuafonga mole awinatu leo le nei aula kapi le ta amarisanga super kapi, e fa mautu ai I Hawaii. Wa mana o yel kama ta minister wa o nga Erica Stanford itu tongi ma o lunga itu tongi tanga e ya to my fa pito inga lo nga patino pio nga lo fa fali fa yel tise palama po trades e bena lo tele ai o lo nga lo on fa ya o nga ele qualify abita e a ona ye fa to wana wina mo mo e yunia fa ya o nga fa ri Stanford o tanga te fa inga lo nga nga lo patino qualify ya ele ni to specify fa ya o nga fa fa inga lo nga ina ele officer a limited authority to teach pole LAT e onore ma sao fie de tong pito ma lunga fa tulanga na o ye tong yo fa ya onga o le fa tulanga na tong pito ma lunga mo a onga ale LAT e fa ya onga e to spa tikeli ila na ngaluenga e iba su tasia fe ma va su ono tala al te sana a re tong pito ma lunga o fa ya onga qualify ma tikeli ila ma tanga lunga wa onga Ile fa tulanga na tongi fa ya onga qualify e se lau mali ni mafeta la on se lau valshu on tala ile tu sanga. Ole mana tu Stanford sa fa ya di kilo kilo le tu fa tulanga a to mata upo a onga matu spasi. Ole ava ya ye tino mata ngalu nga watina e ya o onga monisho mata upu. Ma ye ta wae mana a ngalu le fa tasi ma yunio fa ya onga ile si tia. Ole fa tulanga na tongi mota ngata to ma ingalu nga fa ufale palama ma fa ya litise ele ni tu spasi fa fa ya onga. I will present the socio for ya on the Post Primary Teachers Association, or PPTA, Chris Abercrombie, where you follow ya. Or for ya onga, it's a tawla mona qualify yi matangata ila officer LLAT, e a lamona oina ina ya vema for ya onga, onore officer LLAT, sa afu foina ena se va temi. Ma ya fali ai a faya leisho ki spasi fa faya onga, ele ma faya na emo se fa tulangana o se tutongi, o se faya onga qualify. O le ausi o le tūranga maolunga le El Nino I lunga ne o le tau mawhanwhana New Zealand pōringa mai nei e awina mai ese la mati o le tau mamango ma le tau yefu asopiro si ono vevela ma mua se solo ai. O le official scientist o le Earth Science New Zealand pōle ESN said ma le whala abutonga le tau o le rangi le World Meteorological Organization pōle WMO. O tau whaila pata ia e whapea o a awhianga le El Nino o fatu fatu ai. E pe ona fati telina le mafan fanato le sami o yei le terupika I le pasika. O varo ia le official le WMO, o se tulanga feololo a e po o se tulanga malosi o le aere fa tulanga no le El Nino e fa no tuli e ilunga ye le vevele le kilope ma si ti e le tulanga la matio le matua ima tau ki o le lulu wa le tau o le aia ima sino lumanai main o le El Nino o se vai tau leo le mafan fano vasa ilo ngare tonu ma se sa ilo vasa pasifika le ma se niona fa awa ule vaore iva ma se funu lua masina e bea na fa di aia le WMO o le vai ngofo ili tau a le WMO sa fa amatuina le pola solua sa ta wai le varus fuk pasene o se avano alo io ni mea tupu mai o no le El Nino I teime o le tau malu lu ma se tulanga malu lu ngato le a fa awa wai ia nei a fianga se ia uria ia novema o le tiru tiru muli muli nei le tau o le ofisa ao sae nisi a le ESNZ watui nai se tulanga siliatu le iwa sumali ni mpasene o se avano ya ungo le El Nino e amatuina le teime o le tau malu lu Fariaia fai lo tu sia wa ole WMO Celesti Saulo ole El Nino mulmulinei. Lesa fariaia au va ai tau fa pitosa malo si tele roa fa lo futolu ma le roa fa le fa. Ma ma fo le tau sanga roa fa ma le fa e pi lo silia to nove vela I fa ma monga. Ma ye ta wai o isi la matianga e yeso tanga ma le malo si tele o le vela. E au fi aile lau telo le sala lau pi pisio fa a ma ia ma fo mai insetti e pi o namu ma fa I ki I tele sa palai o ta mafa ma sua vai. O se afila I titi sa sa sa oile ofiso le li pāre mia tu sina me maulo mo tō tua Christopher Luxon the East Tamaki o kilani saute. E a sona nafi, o tilo tilo I ai leo leo e masalo mia sa fa I seisi. O leo fui mū sa wala watu le ofisa I le manga alo Millhouse Drive I Botany I le tai au I na uva ai se afila I titi sa sa oi tua o le no whanga. Whaari ele tama cha I leo leo of Savili Karen Bright sa wawe o na titina ina le afila fui mū. Ma fa solo yesu su engale leo li putia ye le seiso la fa ngalo ngale di parmian sa fa manulia ile fa love it talong ngol su ilong ngol ngamu mulu black man ono te wa uma nei ono te aro ilana te along muni muli ile la kapi sa fa maonia ye kala pula kapi al rc tulon ni forani ora tu e nonu ye kala pu te lo maona tu etri wat ye su tasie kava mo ta mai manua ile fa solo ngol ta mersanga le top 14 ya tu no O le faa lua I ai leo na ta alo nonu I lea kalapu I le maa ai ona di tae ma ta alonga faa vau maa loo more All Blacks and I si le rua fe sulima I le tausang nei o le telo ta alonga se fulu e si li faitou se fulu sa ta alo ai sa firfili ama I ai le no fua leo faa leo leo sa faa maa vai atu le au ya nonu se siva haka faa maa ori sa faya I le maa ai ona na ta alonga muli muli ma le champino le ta amrasanga Europa le Bordeaux o nonu e fasu faa tausanga o I e te tae na fo I se matatia I le vea Masi tangata ta alo pidi siro na matua ili ta amrasanga kalapu wa frani. Masi tangata ta alo pito ya matua fo isa mbosi skoa ili ta amrasanga. E se lao malitolu ta alo faitau ili sa ta alo inonu mali u blacks ili varu ruafe malitolu mali ruafe sulima. Mamanu malo I ta amrasanga bolipo le rurangi mo ni usila ili ruafe sutasi mali ruafe sulima. Sa alipo tiari to sanga mwai ononu. Masi taso ila towe onaina le kalapu laka pia le San Diego Legion. Ina ta amrasanga kalapu Amerika le Major League Rugby. O nonu sa ta aloa ili kalapu mali luafe lusfulu ili luafe mali lufurfa. E foringa mayo le li paani mietu sinave maulo mo tuotuo wa ita fia se vaafaola. Mole lave iyo le uloka pia le moana pasifika ma yafali ai ole matuai. Fainga ta lava mo autongi na fonga. Sa ta wai ili ministao le vai fafo wa wasa maane Winston Peters e vaa zuma vai. E faona mo faona faso ina le moana pasifika. A sa faria laksan I la sona nafi kala estete. O le alato un tiru tilo ya isi mea mfeona lato faya. Pe ya isi fata atianga faa alto la fano. Pe ya isi isi awala mfeona lato ufoina. Ma yata wai o le alu ya pidus. Po le alu ya pidus ma tiru tilo ya. A ilona manatu. O le afaina ta tele mo tanga tongi la fonga ni sila. Il fata pino se au ta alo I talonga. Fa professor. O se fai unga foye faya mo investmeni fa pea mana omi ya ili faya ya. Fai unga al kapineta. Sa fai ina leo soka alia le o wai te riu sile la tu talonga fa vela mua mua ma le au haiti fa ile sip. E ta penai mora ta amrasanga ri polorangi o saunia tia I Amerika. O le fai ina ni sile le asona na fe mun mun maile le tusa ma le afai tula sa taofia le talonga I Fort Lauderdale ile se tete o Florida ona ua ona o wila sa fe emo. O le vevela o le ea ili taimi o le talonga sa la teratele tose funtikeri Celsius Lesa faria ele alo sa moile au New Zealand Marco Staminic o se matua e whainga ta tele molitino. E lua ta alonga faa sim samaroa ale uwai te faya o le latu ta alonga mulimuri ta alo ima engelani e taia o le susa. O le asutase la masi nene yo yoni a matari ta amrasangori porolangi North America. Le fatu la fono inai le fayo marolonga mo vainu I taimo talonga. O no le matua I vevela lava o le tau. Tala nao ne yasu angale leilei silesi ma ia manuia lo waso.

0: O te le loia o e ai o te mi uma e pese mai ai e a whai pese nei sa tau tua ina le tunu umai le tele o tau sanga wa vai il tātou tua e pisa mo o le ai o omari kai mini ngai so le a kakangi mai a ki ka la ka mai masi ufonga maali ola kua mkau ki a a manaya o pese pese ngare nei tai a mali wha mua mwala of soswani I le a to know for you, Mapuifo, Matauto, I foile, the Kulanga or ye foile, the Pisikilo Kako, say ye tie out, the penny that I found out. Yeah, my loaf of time, my two, say, old Pisika, Wanga, my Pisianga. Yeah, I, my loaf of tile, Fatasimalitan, Bokalam, and if we tie out foe, elder to Nunga or Manuema, so long on the lay tie out, the loaf of Malanga lay, old Tato Matai, Ilangi, five tie, or more never no foitar, Fatasi, long on Facebook, my YouTube, I've been a foile, Tasinima, if a total, a moy of Kilani, Yamal FM 106.1 is a more or. Wala leo umaye leo tato fatasi matato mafutai e le aso ma le aso so ma lo vi yere lo fo le tuo fa ma lo fo I faftai le atino e lau mai momala fa fonga pe on tato mafutai le ne fo itai au fau tato il neve aso ta ua tato ngana sa mo a fua mai maunga e al manui o le nuu e a male tal tenunga tato o pongi fatasi matato ngare lue fatasi e fata waina le neve aso ta ua mo tatou a mana ira le papayatu nei fanau e la tua o ngā mata Ya olo of a penao na ngaru lue ma pepese, ma sisiva, la tu ofu ma neia, a lo o tamba ma politasi e teine, oka. Wa, it's a reflection ole, nefo iwa yaso ta hua mo tato, il tato ngana sa moa, so vi iele lofo le tua, tarsire lofo le li, ya faile ma ta hua ma honga mo na yalo, ma whanau fa yae o sa moa. I tono nea tunu o niusila, yele ngata ina fie fie fa o ngal tato ngana sa moa, ia fapena fona lato mala mala mala tau o leanga nuu ia male tatu tu maanga sa mo lo tatu mimita ma tatu tiwai I so se tafa o le nei fo ke lope o lo lalampa pa awai ia le atinu pele I sa mo ma lo fa of te tele ia iene lo fo le tua nei vaengar na o le nei fo I tae o fo ai o le la tale pese lea o le tasile o pese o fafifianga o pese anga nuu o le tatu tuto tasile na se mkamba vaya kungi anga filo na faa mai aina o le pese la lela ta ua tuwa la fai pese ya wala ngai pei a shampingi mai a fau kasi fo ile ile I fainga me fo le tai ya omi mika I fo ima fai pese la to la fai pese lea
1: o le shampingi ne yon vasa loa a inga ili tai o le a pese ila na pese fa fe ngai
2: ma li Yeah. Sapsuia, fama sapsuia.

Go back tight. Hey, somebody. Somebody take pressure.

0: Alo, malo, fafchai ai ngale chai ia wale lei. Sio ole saur na ole afe pese ma tango fiesi ufonga mali mai la ai ngale chai. Ia mo fam na twina ole ona su fatu sanga ole tato tuto tasi pion tato yeli ne fuito sanga a wale lei si tato wasia si tono lo toa mal to tua ngale chai a world no to limited. A lo ye yalo sabo so sani fole atuno ai ele lei a wale afe mfa manatu. Bara kavale le fa penga le oswaki mala mala ako le ai e mana mi folta vale le fire food service il time di well food service ya ma ma ile warden of fitness ya la fo tele la tuta vale ba il pumping singing la fam ka ngo fiere la fo ngai ne sunga ya Victor lo patas mai bontato li poti le poti ya Victor ma lo la vose voso
1: ya se fo monia ni ta au ta vai ma lo sai ma lo ta wa tai ma lo fai tau tua tunu le sunga ya ta tala fo isa mo lo ta po ina mali mo ta mala wa ni ta au ya po fera wa ma ko ta mai ya ma lo lo fai fai ba tau tau ma le suru la ni ta au sa le la wa sa nga ta ta vai ta ta vale e ma bi fo ka vale singa ma nga
0: a sa wa
1: ke se se ma nga ba ka si wa sta vale ya fai ma vi ya
0: ma Naya, Maltari Potti from Mole, Hector.
1: Taylor Tavai Rom, no amata to the matter of Pesindi, our Ningalo, Susendi to Seata to the Tavana Matopam, Toltala, even Tassi, Tisole, Luatala, even Sendi, Pamanola, Apple Car Taxi, Apple Airpoint, yes, Canton Tato Follow, more power to Rosaya Matunga, Fallen Matusi, Umano to the Tavali, Amalo, Suafa Malone, Tamala Matusi, Verso, Tassi from Kesi LPG. Luas uli matala even sini kain tawi filo ia matau ia matau fade isinia nasi onai sini matau ista makilot u service transmission service ia umori saltimu mata avali ia metau lipea metau wa engine lipeo fa umarilava ia matau a lift kit mosese ta avali nama posese fogwidi poli lift pupa tupa snuko reflex refreos low in spin ngata fole matau scan fale tono lo ta avali pomoli so malau te sport fa fa mai na matu skena na ta fole o a fatto lo kele kele pa olo sai fa na matu flea so pi e pasi de pa le wolf na ta fole ma te ta vale fa te le la vale na ma tu sa fa le feeling ta vale fo ta vale tuai ya mini van e so ta tu SUV ta tu cavalia de ad de ma pole ya de fangal ma ya ava pera ngai ko so so ta vale a tis pero pitin ya to star vale la mo ya ma to ka ko wa fo wencha i lax ni se o ma teu pa ma to fi fai do pi feeling ngai ma to fa ta vale su mai pe te vidi me forma to numero o le oi bor tu fa to lo o mo se so so ni o ma to fa pa ile tu atu si ta si fi tu suru a pe jo tara po fo but tu ai se ki max mo se sta vale sai so di ma e ma sai sto su lua a sui po fa lo ta vale fu di ma tu e lai me fa tin lo ba te me na pa ma ta mo se fo wili to ta si to lua ma ma to fi tu po la po ma ta a va pe te su mai ro la lo fa so fi po le fa ma so so mo na tu la na pe te su mai le ma to fa pa wili ma ma tu no mera o i va fi ta si to to lu to ro po lu formato Facebook email mai ma tu ba ba ma mana message social ya fishing ada tak vale ngar tak boleh po sau sekiwi fenomena tak vale sesui da ya ma tu ya su mai ya pete barang ma tu no mai na o ibaru fitasi tol tol tol ma se social ta vai fa tema no
0: Victor fa tema boleh potil ne ta ya mo ni favor ole ne fo ya so Ya, yeah, inai tamana wala mai ola mako of a patient mai ko makamaka ngelole ulo. Ya, yeah, a Paul patient o mo wala la a patient ko ia le a lole ulo tawa fisio tawa fiafi. A mai lole ka ko fa ko fa ilo le. Se mato pitenu ola va patient la ulo lole ulo a ko fa fo mai.

0: malot for the top point on it to know.
1: That's flabbat. Well, for the yard, I don't look a peer mona pass, we come to see the money value to smell it 1 million a tile out, tile sang my company, fall up, tongue, a tupe or a tile for the owl. A two side money potty, my company, so I feel free, a fat, a pay a metal tin or out in a volume of fire and a toy for our winner. Or you want early potty, so I farm to in advance on a war for in actually at the manino determine of a feet out to tupe. Sari matata in I lea calapo, ili tu in a to lea ili a company of aya a talafu il masino, vine. Wafaf singa ina yele li poti yele au fa ingo taar sanga mai kampani mfaala tonga oi taala fo ili au. Ile valutis mali 2 million taala a e uilea. Wafaali yele kampani. Olo faa wau lava la tuus esu enga. Mare fainu mera muni muni mai tu wau esu ia. Ile te milava tu e faya ile faa singana. Ma ile valutis mali 2 million taala. E risa mare faatis mali 2 million taala oi taala fo ili au I faala tonga e yei mea to tino sa faa ma waino no ngā tupe po secured creditors. Maleisi, tolu tes mariva miliona talao fa alabu tonga a tangata eleini meto tino sa fa mawain. E au fia iwaen au tusa mawa ile li poti sa fa maoningo au fa ingaru ngar kalapu. E au fia imi tangata ta alu manavaen au fa ya onga sa lisina. E au fia ili silia marcelau faas fulu tangata eilo tele maila tuwe tuwau o aitala foile au. E uilava ile a fianga o yele au asa maua se ioenga ili vaala laka pia nisila male asosio tangata alu laka pia nisila. E fa tanga ni mwana pasifika e fa wana ta alo se ia mai ari ta msango fa salunen. Sa mu mwatu fa mao ni ele laka pia nisila ile leitio nisila. Ole alatu kawaina yetu tongi ni tamata alo se io ori fa ungole masino yulain. O iso kampani wole sina o aitala fwele mwana pasifika e au fiari fali tupere ASP Bank. Le matanga rungo tupe mawar malopo le Inland Revenue Department. Le asosio tangata ta alo nisila malefono fa tonu o li tawla nga tele o au kilani. Saribu ti aile lei tori sila rasone, e yeshe ta wafonga mole lave iol moana pasifika wadi aane, ise fala abutonga por consortium, e ta ita ia stangata millionaire, e yeshe ona tupuanga pasifika e fa mautu I Los Angeles, ia Rika. O se tangata millionaire, e yeshe ana kampani mo o wala fa tekono losi, e peo na unkilo ni fuafonga mole awinatu leo le nei aula kapi, le ta amarisanga super kapi, e fa mautu ai I Hawaii. Wamana o yel tama ta minister wa onga Erica Stanford itu tongi ma lunga itu tongi tanga e ya to my fa pito inga lo nga patino pe onga lo fa fali fa yel tise palama po trades e bena lo tele ai o lo nga lo lo on fa ya onga ele qualify abita e a ona ye fa to wana wina mo mo e union fa ya onga fa ye Stanford o tanga te fa inga lo nga inga lo patino qualify ya ele ni to spasifa fa ya onga fa fa inga lo nga ina ele ofisa a limited authority to teach Pole LAT. El Nore, Marisao Fia, the tongue pito maulunga fa tulangana, o ye tongue for ya onga. O the fa tulangana, or tongue pito maulunga moa onga ale LAT, if ya onga a ye to spa tikili lananga luenga, e iva sutasiafe marivasu ono tala to sana. A the tongue pito maulunga for ya onga qualify malitikiri lamatanga luenga onga. Ilfa tulangana o tongue for ya onga qualify, e selau malini mafe tala on selau valsu on tala. Ile to sanga. Ole manato Stanford, sa faya di tiro tiro le ito e fa tulanga ato o mata upoa o onga matu spasi. Ole ava aya ye tino mata ngaru ngo atinae ya o onga moniso mata upu. Oye ta wae manao ngaru le fa tasi ma yunio faya onga ili si itia. Ole fa tulangano du tongi mota ngata toma ingaru ngo faufale palama moha faya li tise ele ni tu spasi fa faya onga. I will present the social for your own the Post Primary Teachers Association, but PPTA, Chris Abercrombie, where you follow you. For your own, it is a lot of qualifying, but not the official LLAT, a lot of oina in a yavim for your own, on the official LLAT. So, for you, and now, so I came in. But you follow you, I follow you, to specify for your own, a lemma for your own, and most of you, to or to Tongi, or to for your own qualify. Ole au sio le tūranga maolunga le El Nino I lunga neo le tau mafanfana ni usile e fōringa mai nei e awina mai esela matio le tau mamango maleteo yefu asopiro si ono vevela ma mua se solo ai. Ole official science ale Earth Science New Zealand poli ESNZ mare whara abutonga le tau le rangi le World Meteorological Organization poli WMO. O tau faila pata ia e whapea o a fianga le El Nino o fatu fatu ai. Ya bena fazi telina le mafan fanato le sami o yei le terupika I le pasika. O valo ia le official WMO, o se tulanga feololo a e po o se tulanga malosi o le aere fa tulanga no le El Nino e fa ono tuli e ilunga ye le vevele le kelope ma si iti aere tulanga la matio le matua imatau tio le loulu wa le tau o le aere imasino lumanai main o le El Nino o se vai tau leo le mafanfano vasa ilunga de tonu ma se sa ele vasa pasifika le e masa niona fa awau le vare iva ma se fulua masina e beona fa di aere le WMO o le vai ngofo ili tau ale WMO sa fa amatuina le pola solua sa ta wai le varus fuk paseno se ava noalo io ni mea tupu mai o no le El Nino I teimeo le tau malulu ma se tulanga maulu ngato le a fa awawai ia nei a fianga se ia uria ia novema o le tilu tilu muli muli nei le tau ale ofisa ao sae nisi ale ESNZ watuina se tulanga siliatu le iva sumali lima paseno se ava noa ya ungo le El Nino e amatuina le teimeo le tau malulu Fariai el fai lau tusiau au le WMO Celesti Saulo o le El Nino mulimulinei. Le sa fariai el au va ai tau fa apitoa sa malo si te le ruafe lufu tolu ma le ruafe ma le ruafe ma le ruafe ma le ruafe. Ma mafo ere teo sanga le ruafe ma le ruafe ma e pido sili ato no vevela I fa amamonga. Ma ia ta wai o isi la matianga e yeiso tanga ma le malo si te le vevela. E au fiai le lau telo le sala lau at pipisi o fa amai ya mafo ma inseti e peo namu ma fai ki iti el sa palai o ta mafa ma suavai. O se afila I titi sa sa sawe le official le li pari mia tu siname maulo mo tu a Christopher Luxon le East Tamaki o kilani saute. Le aso non afi. O tilo tilo iai leo leo e masalo mia sa fa ye seisi. O leo fui mu sa vala watu le official le manga alo Millhouse Drive I Botany. I le tae au ina uva aia sa afila I titi sa sawe tua o le no fanga. Fa adi el tama cha cha cha I leo leo of Savili Karen Bright. Sa vave una titina ina le afi leo fui mu. Ma fa solo yesu su engale leo li putia ye lei sei solo fa ngalo ngale di parmian sa fa manulia ile fa love it talonga ole su ilo ngolo mu mu black man onu te wa u mai a nei ona ta aro ilana ta longa muni muli ile la kapi sa fa ma oni ai er kala pula kapi al RC Toulon ni forani ole atu e nonu er kala pu te lo mai ona tu etri wa ti ai sta se kava mo ta mai manua ele fa solo ngol ta amsanga le top 14 ya tu no O le faa lua ia I leo ni ta alo nonu I lea kalapu I le maa ayona di taa ma ta alo nga faa vao maa loo more All Blacks and Ixile de Ruafe Sulima. I li tausang nei, o le telo ta alo nga se fulu e siri a faiteo se fulu sa ta alo ai. Sa firfili ama ia ili no fua leo faa leo leo. Sa faa maa vai atu le au ia nonu se siva haka faa maa odi sa faia. I le maa ayona ni ta alo nga muli muli ma le champino le ta amrasanga Europa le Bordeaux. O nonu e faso faa tausanga o ia tatae na foise matatia I le mea. Masi tangata ta alopiti siro na matua ili ta amurisanga kalapu frani. Masi tangata ta alopiti matua fo isa mosi skoa ili ta amurisanga. E se lau malitolu ta alo faitau ili sa ta aloi nonu male ublaks ili va aluafe malitolu male luafe sulima. Ma manu malo ita amurisanga bolipo le rorangi moli usila ili luafe sutasi male luafe sulima. Sa alipotia ili tosanga mwai o nonu. O se taso ila toweo na ina le kalapu la kapia le San Diego Legion. Ina ta amrisanga kalapu Amerika le Major League Rugby. O nonu sa ta aloa ili kalapu malilu afe lusfulu ili luafe malilu furfa. E foringa mayo le li paani mietu sinave maulo mo tuotuo wa ita fia se vaafaola. Mo le lave iyo le uloka pia le moana pasifika ma yafali ai o le matuai. Fa inga ta lava mo au tongi na fonga. Sa ta wae le ministao le vae fafo wa wasa maane Winston Peters e vaas umavae. E fa ono mafaya nfaso ina le moana pasifika. A sa faria laksan ila sona nafi kala estete. O le alato utiru tilo ya isi mea mfoyona lato faya. Pe ya isi fata atianga faal tu la fono. Pe ya isi isi awala mfoyona lato ufoina. Ma yata uai o le alu ya pizis. Po le alu ya pizis matiru tilo ya. A ilona manatu. O le afainga ta tele mota ngar tongi la fonga ni sila il fata pino se au ta alo italonga. Fa professor. O se fai unga fo ye faya mo investment ni fa pere mana omia ai le faya ya. Fai unga le kabineta. Sa fai ina leo soka alia le owa jiri usile la tu talonga fa vela mua mua ma le awa haiti fa ile sip. E ta penai mora ta amrisanga li polorangi o saunia tia I Amerika. O le fai ina ni sile le aso nanafe mun mun maile le tusa ma le afai tulasa ta ofia li talonga I Fort Lauderdale ile se tete o Florida ona ua ona o wila sa fe emo. O le vevela o le ea ili taimi o le talonga sa la terata li tose funtikeri Celsius. Lesa faria ele alo sa moila o New Zealand Marco Stamenek. O se matua em fainga ta tele molitino. E lua ta alonga faasem sa maroa ale uwaite faya. O le latu ta alonga mulimuri ta alo ema engelani. E taia o le susa. Ole asu tasera masini ne yo yonia matali tamar sangori polo langi North America. Le fa tula fono inai le fayo marolonga mo vainu I taimo talonga. Ono le matua I ve vela lava o le tau. Tala nao ne yasu angale le leisi leisi. Ma ia manuia lo wa.
2: Tia lo fa Samoa o Mr. Cowboy le ne. Fa fufonga ma mai mo mai bea I le radio Samoa. Yee!